0: Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Kalahian sa una o garon.
2: Ingon ani ni siya kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay.
2: Karon kapitan, huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
3: Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
3: Lagi? Taman na ko sa ibuk ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Edwin Barsina, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay nga akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Kunya nga akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay tiktibo kayo.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Zaton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Zaton Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Zaton Plus Herbal Oil.
5: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
9: Lamig na kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Tapos sa kong tiyan, doon nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sengesto. Na paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
11: Aragway hamasulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya
10: kay kita-kitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon, glaminda gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati, galing!

0: Uy, hala, naon sa maning akong muntikab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday si Neil Caniero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niagi, duha ka buwan, naas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
6: Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton ka ron, mahal.
7: Sure ka?
5: Oo.
7: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na, mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo food supplement from Ehimo. Mapalit sa mga butika.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib nimo. adto siyang birthday bisag wala kag invite. Sige par.
11: Exciting.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hoy Mr. Driver. Ang mata sa kalsada. Gila sa paa.

0: Bullseye!
1: Atong oras ay katropa, alas 8.15 na sa buntag. Pasdang paspasa mga katropa.
2: Tama!
1: Paspas pa na sa imuhang uyab nga gibyaan kag pinakalit human nga nakuha imong pagkababaye. Agay. Corta Rica Libor og diha kang Alex Olivares mayong buntag. Michael Almalbis Romero sister, good morning.
3: Good morning.
1: Isa may nakadaog kagahapon kay tropang Rusto mo man na. Send ang number, ha? Send mo si JC? Ah, mo ba? Load out na on niya. Mga katropa, no, diri kita sa atong hisgutaran karong adlaw mga katropa. Nahimong viral ang pagkasikop mga katropa or pagkasikop wa man siya nasikop mga katropa kay nagpa kuan mahinon sa na hospital mahinon. Pero nahimo katropa nga viral ang nahitabo katropa nga pag-serve og warrant of arrest ni kanhi Speaker of the House Martin Romualdez mga katropa. Tungod lagi kay dato kwartahan adunay posisyon mga katropa. Dili basta-basta madakpan mga katropa, daghan kaayo nga mga considerations ang kinahanglan nato nila mga katropa nga tutukan. Daghan kaayo mga katropa nga mga situations mga katropa nga kinahanglan nilang i-consider. Mora ba katropa og ang ato ang gi-form nga batas mga katropa, ang ato ang balaod nahimo katropa nga mao na nag-adjust. Diba? Mao na nag-adjust ang ato ang batas mga katropa. Tungod lagi kay kwartaan. Pila na kaadlaw mga katropa ang nilabay sukad nga giserban siya og warrant of arrest mga katropa pero naa siya sa ospital hantod karon. Nahimo pa katropa nga naapil pa sa special session katropa aron nga hisgutan ang motion mga katropa nga giapilar sa kampo ni Romualdez nga dili siya dalon mga katropa sa prisuhan kay doon na siya balatian o kinahanglan nga magpaalim sa siya, magpuno sa siya sa ospital. Unya mga katropa, daghan kayo ang mga naamong, mga katropa, naamong pang ospital. Ultimo pa naman katropa, pagkuha og magshot sa iyahang mga katropa, pahirapan, igo na gipatong. Igo na gipatong mga katropa. Pero kung tanawo ni mo mga katropa, and the other side, mga pobre katropa, isumbong lang ang mauna gibuhat or nasakpan tungod sa iyahang gibuhat, way swerte, makulatahan pa. Preso diretso, mga katropa. Presuhon una mga katropa, usa pa pangitaan og kanabang mapriso usa ka tropa pamatud-an nga inosente ka. Puyo kag prisuhan, wa kapay tarong kaon, wa kay tarong ligo, wala kay tarong katropa nga gamit para sa imuhang lawas. Higda ka pa sa salog sa simento mga katropa, kung wa pa na pahibalo ang imuhang pamilya. Wa pa kay dalaw mga katropa. Ingon ana ang diferensya kung dato o pobre ang mapriso. Kung dato o pobre ang dunay sala mga katropa. And to think mga katropa, ang kalahian sa ilahang sala, grabe kadako ang diferensya.
3: Bullseye!
1: Sagad sa mga pobre mapriso, una, syabo, nangawat, unsa pa, doon na pa'y uban nga nakasala, nakakulata, nakaligis. Naka-rape, mao na yung mga sala. Mga sala ka, tropang, kada bitaw nga, pag napriso na ka, pwede ka maghinuktok, makahinulsol ka, nga mali ang imong gibuhat, tawhanong sayop ba? Wa may perpekto. Ikumpara ni mo aning sala nga nabuhat mga katropa ni mga dato, mga politiko katropa, pagpangaukaw mga katropa o paggamit sa kwartang dili ilaha.
3: Bullseye!
1: We're talking about billions and trillions of money mga katropa, pundo sa gobyerno nga giwaldas katropa o sila nahimong dato tungod ana nga kwarta. Di ba sakit? Di ba sakit mga katropa?
2: Tama!
1: Nga mura ta ba mga katropa o kita'y nagbuhi nila, kita'y nagpakaon sa ilaha, kita gapoy mag-adjust sa ilaha? Grabe yun! Grabe kapait mga katropa ang justice system sa Pilipinas.
0: Bullseye.
1: Mao na nga si Vice President Sara Duterte katropa, tama lang po nang iyang gisurte mga katropa nga wala siya salig sa justice system sa Pilipinas.
0: Bullseye.
1: Pwede bayaran ang tanan. Kita mo atong interview mga katropa sa head spokesperson sa PNP mga katropa. Sir, paano niyo po nalaman na nasa Cardinal Hospital po si Martin Romualdez? May nagsabi ba sa inyo? Ha? Kasi pagpunta, paglabas ng warrant of arrest, dumiretso agad kayo doon sa Cardinal Hospital. Ha? Gisipatan mga katropa sa spokesperson katropa ang media sa iyang pangutana.
0: Ay, bullseye! Bullseye!
1: Mura ba o kayo na lagi nagpangutana ba? Ayaw na. Ha? Wala na briefing niya, di man to ilang media. Wa na briefing mga katropa. Oh. Batas is batas gid unta. Ha? Batas is batas. Dalon para sa amo ang mga pobre ba ang proseso bitaw sa mga pobre? Di ba? Presuhon kadaan unya after ka nga nanaka sa presuhan, i-schedule ang imong medical after a day ba siguro na, di ba? Ipa-medical dayon ka? Iyon na unta ba? Dili kay gauna-una ka diha sa hospital. Gauna-una ka diha sa hospital niya. Wa manggali ka ni Agi, si Romualdez katropa. Wala ni Agi mga katropa sa emergency room. Unsa man ay procedure kung ma-hospital ka? Ha? Unsa man di ay? Unsay procedure kung ma-hospital ka? Di ba pag-abot ni mo, mo ato makag emergency? Kikuhaan ka og vitals? Kuhaan ka og kanang BP? Ikuhaan pa imong pangalan? Huh? Bisan siguro og importante ka nga tao diha, unya ka ng hospital imong giatuan, dili mo na basta-basta. Nindot siguro ang pagtagad, siguro pag-entertain kung muagi gihapon ka og emergency, oy. Pero ang nahitabo, mga katropa, mura ba og gibok daan ang hotel? Hotel naman. Mura taan eh, og si Remulia, Juwik Remulia katropa, hotel room. Yates na hotel room. Ha? Mura siya mga katropa, ubaog ka na nga, gibok bitaw daan mga katropa, no? Gibok daan mga katropa ang iyahang kwarto dito sa ospital, kaya pag abot niya dito, diretso na lang siya higda, tauran na lang aparatos diretso. Oh, gibypass niya mga katropa, ang procedure sa ospital, regular o naandan nga procedure kung ikaw magpa-hospital. Kana pa lang daan mga katropa, makita na to, there's something wrong sa iyang pagpa-hospital. Drama ra ba ni?
0: Bullseye!
1: Drama ang tanan! Ha? Ikaw ko na, ordinaryo nga tao ka, sunado kag atong ospital, bisan pa og pinakamahal nga ospital, nyaig na nga, mudiretso kong kwarto, tugutan pa ka! Ha? Tungod mga katropa sa kwarta! Tungod sa kwarta, mangina, syempre! Oh. Ospital guna, di manggali ka kagawas o ospital ka tropa, bisan pa og ka nang wana kay sakit, basta kay wakay ikabayan. Ha? Unsay nahitabo dito mga katropa sa Luzon, usa kaamahan mga katropa, iyahang gi-deposit ang iyang kaugalingon, wala siya kagawas mga katropa, kay wa sila kabayad sa 70,000 nga bayronon sa ospital mga katropa, nahihang na ospital ang iyang anak, unya namatay pagin ang iyang anak. Gilubong ang iyang anak mga katropa, wa niya nasudong, wala niya nakita katropa, kana siya sa ospital, kay wapas sila kabayad. Nahimo siya nga kolateral dito, gibilin siya, gibilin siya sulod sa ospital. Oh. Ingon ana ang pobre. Inana ang pobre mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye! Oh,
1: pero pag dato gali mga ospital mga katropa, lusot-lusot na lang. Ha? Dili na muagi mga katropa og triads, i-bypass na katropa ang emergency, diretso nagkwarto nga lami, kaya yung kwarto ng katropa, ninod kayong kwarto, murag hotel.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ha? Doon na special treatment kang Romualdez. No, doon na pipila ka mga tunog ng mga pangalan sa politiko o pipila mga katropa ka mga personalidad ang naghatag o komento mga katropa. Isa na niini mga katropa si ito mayor sa Baguio si Magalong. Nahatag siya mga katropa sa iyang nakita ba napansin mga katropa mahitungod aning pagka-hospital ni Martin Romualdez. Ready na katropa ang Rostom? Atong paminawon gali mga katropa ang iyang pamahayag.
2: Kumbaga parang kakaiba ang trato. Well, siguro Alam mo kasi ang batas dapat pantay-pantay, di ba?
1: Mm.
2: Mayaman ka man, mahirap, o kaya makapangyarihan ka man politiko, dapat ang pagpapatupad pantay-pantay.
1: Mm.
2: Kung ano yung trato sa isang mahirap, ganun din dapat ang trato dun sa mga mayaman, lalo-lalo na yung mga makapangyarihan politiko.
1: Tama, tama.
2: Kaya lang, ako naman nalulungkot. Hindi sa I'm trying to fault anyone, ano? Hindi. Alam ko yung ginawa nila, Ombudsman Remulla, at nila, ng Philippine National Police Secretary, DILG. Hindi. Ang sa akin lang is, nalulungkot lang ako sa sistema rito sa Pilipinas, na kung mahirap ka, wala nang paligoy-ligoy, kukunin ka na kagad, poposasan ka, ibubuk ka na kagad, diretso ka sa kulungan. Pero dito sa bansa natin, pag mayaman ka o makapangyarihan kang politiko, nako, dami pang kaartihan. Bigla na lang pupunta sa ospital, magpapo-ospital na. Kumbaga parang kakaiba ang trato. Yan ang tanong nga ng taong bayan. Bakit iba ang trato sa mga mahihirap, iba trato sa mga mayaman at makapangyarihan?
3: Mayor, paulit-ulit niyo pong sinasabi dati.
1: Isa no, naka-interview mga katropa.
3: Bumalik dito si dating Congressman Zaldico para dito sa flood control anomalies or issue na flood control, no? Sa ngayon, nakakulong na po si Romualdez. Gaano pa kahalaga na nandito si Zaldico?
2: Importante kasi yung kanyang mga revelations, eh. Material evidence yun, eh. No? Kaya sana, bumalik na siya rito. Para mailahad niya lahat yung kanyang kaalaman.
1: Mm. Mao ka na mga katropa ang statement, no? I-credit nato na sa usa ka dako nga network mga katropa. Din interview nila si Mayor Magalong of Baguio City mga katropa. Siya na mismo nag-ingon, ang ato ang batas magununta katropa, patas gina. Sa ato ang Philippine Constitution, wa may nakabutang diha katropa nga separation of law. Separation katropa, applicable mga katropa ang law kung sa dato rani or sa pobre. Wa na nakabutang sa ato ang konstitusyon.
0: Bullseye!
1: Wa po nakabutang mga katropa sa ato ang konstitusyon. Kung ikaw pobre ka, unsa ang imuhang matagamtaman. Kung ikaw dato ka, dapat makang doon na ba special treatment sa imuha kung ikaw makasala. Wala gyud na. Kinsa ra may nagpatuman ni ana? Kita! No? Kita nga mga katawang mga naong kwarta.
0: Bullseye!
1: Patuo matas kwarta, good. Kinsa man ko'y dili, good. Manginahanglan ng kwarta. Tanan man, ang ginahanglan ng kwarta. Tanan man. Pero nahitabo man, good, mga katropa, ang ito ang sistema sa gobyerno na himong bulok. Tungod, katropa, rapo na nato, nga na mga naong tagkwarta. Kahibalo na tanga mali, mudawat, gihapon ta. Bato-bato sa langit, ang matamaan, siguradong magagalit. Tuo ba rin mo? Oh, kanang nagpasaka og kaso, kanang nag-issue og warrant of arrest, kanang hospital, ang iyang abogado, unsa may nagpatuyok na anak nilang tanan, di ba? Kwarta! Oh, daghan kayong mga drama diya, mga aparatos, gipangkabit diya sa iyang ilong, sa iyang bukton, pero tanawon ninyo mga katropa sa monitoring, mga katropa sa kanang iyang vital, normal ang tanan. Even doctors katropa, kanang nagkadaiyang mga doctors katropa, nagpost sa social media, nagpahayag usab sa ilahang katakos mga katropa, nagpakita nga ang vitals katropa ni Martin Romualdez normal and fit siya para dalon mga katropa dito sa prisuhan.
0: Bullseye!
1: Matod pa sa ihang doktor nga, siyempre pila ka milyon ang bayad, yaman ang doktor. Gisulod daw niya diretso mga katropa sa kwarto si Martin Romualdez mga katropa. Tungod sa history katropa sa kanang surgery sa kasing-kasing last month. Oh, mao iyang panubag katropa. Iyaha daw mando nga ipasulod diretso si Martin Romualdez tungod kay duna na history daan. Pero di ba mas importante ang muagi kag emergency kay dito gid ang pinakauna nga ma-check dito kung unsa gid ang imuhang sitwasyon sa imuhang lawas.
0: Bullseye.
1: Di ba? Sa to pa kung isulod diretso si Martin Romualdez sa kwarto mga katropa. Ato mga nurses o mga doktor nga naa dito sa emergency imbis nag-atubang dito sa dato pero ordinaryo ra nga tao katropa kay datoon man nga ospital. Ha? Biyaan to nila mga katropa kay dito nila atibanon si Romualdez dito sa iyang kwarto nga murag hotel.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tawo nga. Tapos ambot na lang yun mga katropa. Kita, mangugat na lang tag ni Yaw-Yaw pero... Mangugat tag ni Yaw-Yaw mga katropa pero money is more powerful than voice mangit mga katropa. Fito man taana. Daghang nagrally bitaw diya sa kauluhan, bit-bit to placard diya, panuwagan, resign, ngano, nakadugog, mana sila? Nagpakabutag, bungol, mana sila mga katropa? Ngano man, nabutahan sa kwarta. Bahala mo diya, malunod mo diya sa baha, bahala mo diya, oga, mamatay mo sa kalisod ka pobrehon, wa mi labot ninyo, basta kami secure na amo ang next generations. Maayong buntag. Have a blessed Friday to all. Matod pa ni Baby Yana. Good morning! Pa ni si Baby Yana, mga katropa. Kay bisan nung nakagubot na ni, kaguliyang na niya to ang nasod Pilipinas. Good morning, rihapon. I-transfer na siya sa public hospital. Awon tag dili na siya. Ulian din to. Tinood! Kita mito mga pobre, mapresyo. Kung mapresyo ang pobre, mga katropa. Prisuhon man kadaan, imagshot man kadaan, kuhaan man kang detalye daan, fingerprint, usa ka diya ipa-check up, usa ka kuha ang medical. Pusasan ka pa, magsakay ka pa anang, bisag nabali na imong kamot, kagikulata, kising kakulata. Bisag nabali na imong lawas diya, pusasan ka, sakay anang patrol sa polis, dalon dito sa ospital para magpa-medical. Pero kini mga katropa, giatay ko dasay. Ang sakit ni ini katropa kay ang gigamit ra ba mga katropa sa iyang luxurious and maldific katropa nga sitwasyon karon ato arabang kwarta. Kinsa man ang kwarta dai pila ra man dai sweldo anang representative. Pila dai sweldo anang nila sa kadaghan sa ilang obligasyon sa mahal sa ilang lifestyle. Napay mga anak ug mga napay mga anak ug asawa nga murag mga nga nag-iya ng Pilipinas gali. Unya mag-tour all over the world na, dahang mansyon sa gawas nasa. Ay, butang talang ang negosyante ni daan, mga katropa. Pero even kaning mga kwartaan kayo, ang pinakadato ng mga negosyante sa Pilipinas, katropa, wa tay makita sa social media nga nagpasosyal. Diba? Wa kay makitaan diha, mga katropa, nga gipakita ilang lavish katropa or bongga nga kinabuhi.
0: Bullseye.
1: Ang tinuod nga dato katropa nga ilahang kwarta gikan sa iyang hinaguan paningkamutan mga katropa every single centavo earned mga katropa dili ni mo na makita ang magwaldas. Pero kini sila mga katropa? Ah, do na patoy trabahante sa gobyerno mga katropa. Or, dili to trabahante, sorry, excuse me. Doon na pa ito isa kababae mga katropa, nga gi-question ra niya mga katropa ang budget ni kanhi, speaker mga katropa, nga travel. Travel gawa sa nasa, gi-question niya, unsa nitabo, gi-priso. Unsa pa iyang ingon? Unsa iyang ingon? Karapatan man nako nga mag-question ko. Kay taxpayer man ko.
0: Bullseye!
1: Pero gi-priso! Gi-patilaw o silda katropa. Para kunuhay pamathon nga wa kay katungod ayaw na diha pagkiya-kiya. Ana. Kulang na lang mga katropa makaingon ta ba nga kini bitaw mga memes about ni Martin Romualdez mga katropa kanusa man ni matinuod oy. Unya gusto na ko madunggan si Kara David katropa nga magwish na pa. Wala gyud. Walay ni isa mga katropa siguro pero di na to makita kay natabunan. Walay ni isa nga makita nako nga comments katropa nga nindot ta alang mga katropa ni Martin Romualdez. Mga baga nagikinaslag na wo. Kung majority wa na ganahi sa imuha. Ngano magpabilin man ka sa posisyon nga kana nga posisyon pagka congressman obligasyon man na, doon na kay obligasyon sa katawhan.
0: Bullseye!
1: Ngano nagpabilin mangidiha og maningkamot mangyod, maningkamot nga malimpyo ang pangalan og maningkamot mangyod. Nga dili mabuy-an ang posisyon, dauton pa ang uban, willing pa i-impeach ang vice president para lang magpabilin mo diha sa inyong mga posisyon para dili mabulgar ang inyong mga binuhatang pagpangawkaw og kwarta. Ha? Obligasyon, isip politiko, na kay obligasyon. Trabaho na, pero daghan ang magpatay. Ha? Tungod sa kwarta.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kanusama ni-injeksyonan o para patulog forever. Kasi kasuhan tahan, nautana rabi akong kanus ah. Ang mga LGUs katropa, nagpakahilom. At ang mga lideres sa lokal nga panggamhana, nagpakahilom. Dili ibuot pa sabot katropa, nga uyon sila ni ining nga mga panghitabo. Nagpakahilom sila mga katropa, tungod kay gipangdumtan po na sila. Kay kung musukol sila katropa sa administrasyon, musukol sila ni ining mga tiwali nga mga kawani sa gobyerno, ang may tabo sila katropa, maapektuhan ang ilang pundo.
0: Bullseye!
1: Dili magpa-interview si Congressman Larne Roque, pero tanawa ninyo, gikwaan ang chairmanship. Walay kwarta katropa ang iyang opisina, walay pundo alang sa mga bagong proyekto. Ano man, ning say no for the impeachment of Vice President Sara Duterte.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ingon ana mga katropa, kabagag naong ng mga naglingko diya karon. Kamu diya ang naminaw, i-spread na to na yung mga i-spread na mga nadunggan ninyo diha. Ha? I-spread na nadunggan ninyo sa XFM. Para masayod ang uban diha ang mga loyalista hantod karon unsa ang nakabagagnaw ng mga naglingko diha. Sige ra tagabayad og taxes katropa unya kita pastang pobreha. Ya sila pastang datua mga katropa marag unsa mga negosyo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ikumpara ra ba mga katropa ang ilang negosyo o ang ilang gasto mga katropa, labaw pa ang gasto. Pastang daghanang jet mga katropa. Kita ang jet nga nasa tuwa, jet lag ra.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nagpabungol-bungol na ba ni si Yusi Castro? Ato ko nang i-play katropang Rustombe, ato paminaw si Yusi Castro. Iyahang statement katropa, gikanis Malacanang kunuhay. Pamahayag mga katropas Malacanang.
4: Nakita niyo naman po kung papaano tumugon ang pamunuan ng DILG sa Secretary John Vicrimulya. Noong
1: kumpare na ni Romualdez.
4: Siya naman po ay agad na pinuntahan. Si dating Speaker Romualdez ay pinuntahan agad sa
1: pinuntahan
4: hospital.
1: O gi-advisean nga magpa-hospital.
4: Nandun na po. Kumbaga binantayan na po at kinalangan na lang po i-monitor kung kailan siya maaaring dalhin sa tamang, maaaring paglagyan sa kanya. Sa mga kritiko, hindi mawawala ang kritisismo. Pero hindi natin mapipigil ang mga doktor kung ano ang nakikita nilang health condition ng isang akusado. Hindi naman din
1: hindi man inanang ordinaryo ng mga tao
4: ng PNP o ng pamunuan ng DILG na dalhin agad ang isang akusado na merong nasertipikahan na hindi pa
1: sertipikahan. Bisa si Kinsa pwede makakuha certificate, gusto ho lang ninyo.
4: I-remove from the hospital. So, wala po tayo masasabi kung ano yan. Nandiyan po yan sa pagtingin ng kanilang mga doktor. At ang doktor naman ay dapat na nagsasabi ng katotohanan.
1: Katotohanan.
4: So, we will just give them
1: katotohanan, depende sa kwarta.
4: Ang doktor na nagsasabi na ang isang akusado ay hindi maganda ang karamdaman.
1: Sos!
4: Kasi nakita po naman natin kung anong ginawa ng pamunuan ng DILG at PNP.
1: Ipanghambog ni mo nang gibuhat sa DILG, ipanghambog ni mo nang gibuhat ni Rimulya. Si Rimulya magali mismo, nagsulti nga, masakit man sa aking kalooban kasi ano ko yan, ha? Classmate maguna sila. Classmate niya. Very close, matalik muna kaibigan. Nabitik, magaling baba ni Rimulya. Pinuntahan ko siya sa kanyang hotel room. Hotel room? Hospital room? Hotel room, magaling giingon mga katropa ni Rimulya. Ayaw minin yung binuangi, ayaw minin yung tuntuha kay kami. Tanaw niyo sa amu, mga ordinaryong Pilipino rami nga gahangad sa inyo ha, pero di may mga bungol o di may mga tanga.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaukuno, kita magaling ordinaryo nga mga Pilipino, mangita magalitag kapit. Para doon ay mubakir na to. Kana pa bang kamu-kamu na lang diha? Kamu na very close diha? Kamu na nakahibalo? Dili na lang kahi-inform ni Rimulya nga, pare, wala na tayong magawa dito kasi naglabas na ng warrant of arrest, magpa-hospital ka na lang muna. Di na lang gid ka abisuhan ni Remulya? Ha? Di na lang gid ka iyang ipahimutang sa iyang amigo diha? Ha? Para lang kunuhay ipakita nga para lang kunuhay ipakita diha nga nagsunod sila sa batas. Ayaw na. Dili may madala na yung mga tunto mong daggo. Dili may madala na katawang Pilipino, mga katropa. Dili madala na ang mga drama. Ni isa, walay mutuo, mga katropa. Nga unfit si Romualdez nga ipreso. Ni isa ka Pilipino, walay mutuo ni anak.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kamu na lang diha sa Malacanang, nituo sa inyong kaugalingong bakak. Paminawa ninyo na daway mga istorya si Claire Castro kung ato ang hisgutan gali kung ipangutana sa media about gali sa ilahang mga kaalyado. Paminawa yang tunada sa iyahang tingog. Pero kung about Duterte gali ang hisgutan mga katropa, ready kayo na siya. Doon na pa na siya. Giprint niya katropa nga screenshot animales. Doon na pa na siya. Halang kayo ng mga words gaya ipagawa siyang bakba nga dili na words gikan sa presidente. With matching printed evidence pa na siya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero kung hisgutan gali ang about ni Romualdez, di ba? Very lenient, very profound kay mga istorya ang murag si Kinsa. Marabaw ka na nagpatuogin ba? Nagpatuogin mga katropa nga gibuhat gidaw nila ang batas, pero... di ba? Mas mutuo siro ko ni Claire Castro nga pata siya, kumingon siya nga, deserve din ni House Speaker, ang dating House Speaker Romualdez ang makulong. Dahil siya ang may nagawang kasalanan sa bayan. Ang pagtataksil sa bayan at pagnanakaw sa pera ng kaban ng bayan ay hindi maganda. Oh, may pay mo anak ka! May pay mo kang ingon anak! Sa imuhang tuno pa lang sa imuhang pang-istorya, makita na nato nga selective justice yun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Doon na pa naingon mga katropa, iyang abogado, matod pa, kung ibalhin na si Romualdez sa selda mga katropa, kana siya, reckless action daw na tungod sa iyang sitwasyon karon. Paminawang yun na ito na katropang Rustom. Kung ibalhin daw mga katropa si Martin Romualdez sa selda, reckless action.
5: It's cool naman na physical, mental condition of people. Pero attorney, yun, hindi yung sagino yung sinabi ni Dr. Sibayan na hindi emergency case no, galing sa ospital si former speaker.
6: That needs to be evaluated by the court. No? Pero what is clear to us is it would be reckless.
1: Reckless daw?
6: High risk.
1: High risk and reckless. Reckless, mga katropa, nga action kung ibalhin si Romualdez, mga katropa, sa presuhan. Tungod kay high risk ang condition daw ni Martin Romualdez. Onya? Onya? Naay ning istorya laging nagplay ka di o man ko nagplay ka tropang Rustom na amay ning ubo nga lalaki sa ko ang headset ka tropang Rustom. Naamay ning agham ka tropang Rustom. Excuse me. Imulto man ta ani marak si Romualdez na siguro ni nagmulto una. High risk sa imuhang mata. High risk sa imuhang pagtuo. Kanindot anang hotel room naman. Kanindot anang kwarto mga katropa ni Romualdez. Pakita guna katropang Rustom ng kwarto ni Romualdez iyang balhinan dito sa kamkrami. Pakita guna. Kanindot ana. Nindot kaayo mga katropa. Bantayan pa karon mga katropa, ang gabantay na ni Romualdez katropa ang BGMP na. Gipulihan na siya mga katropa, ang CIDG gipulihan og BGMP. Usaon nga wala man gud nila natabunan tong patient sa vital monitor katropa skilling nga nagpakita nga normal ang iyang vital. Wa na pakita. Hay na lang. Tanawa ko na iyang kwarto. O, kanino ta na iyang kwarto, iyang selda? O, uy. Na CR. Di-flash ang CR niya. Na shower. Unya, ang iyang selda, mga katropa, kay dili kalawangin kay bagong pintura. Tanawa daw. Mas nindot magaling na kontra sa inyong balay. O, nindot pultahan. Dili-dali-daling mabuslot. Dili malili. Dili buslot ang pultahan. kita manggaling ubang Pilipino galing ka tropa magmantinil na lang tabel-tabel. Oh. Asa? Sige, asa pa be. Picture pa yon. Oh, kanino ta na yung kwarto? Oh. Oh. Ang iyahang bed ka tropa kay. Huy, social ang iyahang bed, baga gayong foam. Na? Baga kay foam ang iyahang bed. Na, nganong dili man gusto ng baby na nga muan ha diya. Oh? Agoy, kanindot. Nindot kayo ang kwarto nga nagpaabot mga katropa ni Martin Romualdez. Unya, maaliwalas katropa kay naa siya aircon. Oh, na aircon mga katropa niya. Nindot pag kurtina. Kamu diya sa inyong hambalay ng kurtina may maghilokite. Oh, iyang kurtina. Okay, blinds. Nindot kayo. Huh? Kung tanawin mo mga katropa, ang presuhan ni Martin Romualdez nga nagpaabot niya. Best of the best rooms, katropa. Room, rather. Ha? Ato mga kaigsuunan diha, mantinil kaligigda mga katropa ng salog nga kawayan. Magbanig mga katropa, ito tag 100 kapin nga pwede dulaag bata katong na yung mga ABCD. Ha? Napay shower! Uy, hot and cold pagit ni. Nya, iyang CR katropa, ang iyang bowl kay social kay di-flush mga katropa, di na siya mahagog bu-bu. Oh? Nya, na-ay bidet, mangino siya siyang lubuters diha, okay ra kayo. Kita sa ato ang balay katropa, kaya nga ato ang pangilo, tubig ikan sa balde niya, ang kabog, yagit-it pag yun. Diba? Tanaw na ito mga katropa. Bisan mo pa man mga katropa o prisuho na kining animales nga dako mga katropa, doon nagihapoy! Favoritism! Doon nagihapon mga katropa eh. Matawag na ito mga katropa nga, special treatment mga katropa!
0: Bullseye!
1: Favorite na baby na. Favorite na sa BGMP na. Palangga na sa gobyerno na, nakawatan na. Ay, nalang yun niya itong sistema sa gobyerno, mga katropa. Oras na para makamata ka. Ha? Mga panghitabo karon mga katropa. Dili lang si Martin Romualdez ang kuhaan na ito, mga katropa. O kanang sumbanan, pagtulunan, mga katropa, para kita mahimo nga usa ka wais nga butante. Pohon. Kung gusto kang kabaguhan, sog din sa imong kaugalingon. Nakita ni mo karon kinsa-kinsa ng mga politiko diha. Mga katropa, nga nagprotektar, mga katropa, o nagdumili pag-imbestiga niining flood control anomaly o kinsa ng mga politiko diha, mga katropa, nga gitolerate, katropa, ning pagpangawat diha sa gobyerno. Kinsa-kinsa ni, mga katropa, ang wala ni laban nato ng mga ordinaryong Pilipino, kabalo o kailan na mo. So, unsa man imong buhaton sunod. 2028, mga katropa, is fast approaching, mga katropa. Pas-pas kayo mga katropa. 2028, mag-election na ta. Kahibalo na mo sa inyong buhaton. Well, kung ganahan mo sa inyong kinabuhi karon, ganahan mo sa sistema mga katropa sa toang panggobyerno, ala dawat ka pong kwarta niya.
0: Bullseye!
1: Unya, pagkahuman ni Ana, sultihan ta ka, wala kay karapatan nga magyaw-yaw magreklamo sa toang panggobyerno.
0: Bullseye!
1: 8:49 na itong oras mga katropa. Dari kita sa itong mabalita na kalab sulod sa 24 oras.
7: XFM Report.
1: Mga katropa, lalaki pa tayo sa tigbas o dunggam sa lantapan na bukid nun. Dua kasuspek katropa ang nasikop o nadakpan mga katropa. Ang detalye ni katropa nga Rostom Villafranca sa XFM bukid nun.
7: XFM Report.
8: Nakaangko ng usa ka 40 anyos nga lalaki og tulo kasama dinunggaban og tigbas nga nitukmod sa iyang kamatayon sa Purok 2 Barangay Baklayon Lantapan Bukidnon pasado alas 3:50 sa kadlawon September 10, 2026. Nailhan ang biktima nga si Ruben, 40 anyos, minyo og residente sa Barangay Pinatilan, Valencia City, Bukidnon. Paspas usab nga nadakpan sa mga sakop sa Lantapan Municipal Police Station ang duha ka sospetsado nga giilang sila si Jonre, 36 anyos, minyo og Mark Paul, 23 anyos, Olitawo, ang duha parehong residente sa Purok 2 Barangay Baklayon, Lantapan, Bukidnon. Subay sa report, nakadawat og tawag ang Lantapan Municipal Police Station gikan sa usa ka concerned citizen sa mga alas 5:20 sa buntag aron ipahibalo ang nahitabong insidente sa pagpatay nga nahitabo gibana-bana nga alas 3:50 sa kadlawon. Pag-abot sa kapulisan sa Mong Dapit, nasairan niya niya ang biktima nakaangkon og usa ka sama dinunggaban sa wala nga ilok og duha ka sama tinigbasan sa iyang wala nga bukton. Dali kining gidala sa MHU Lantapan apan gideklara kining patay sa naka-duty nga municipal health officer sa Lantapan. Gitudlo sa kapulisan nga personal nga dumot ang gitan-aw nga motibo sa mong krimen og sa pagkakaroon gitanggong na sa Lantapan Municipal Police Station ang duha ka suspitsado alang sa pagpasaka sa formal nga kasong kriminal. Mga katropa, kape ba nga healthy mga gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostong Villafranca. XFM News.
7: XFM Report.
1: Kaya salamat katropang Rostong Villafranca sa imuhang report. Kung nagbasa ni Luba ay mga katropa, upay pobre pa kahit mag-iunaan na pa. Dili na lang maningkamot ang manginabuhi mga katropa aron nga mua mukuan po da muangat po ang ato ang kinabuhi mga katropa. Nalang yun ta magtarong sa to ang pagpuyo kay kinahanglan na sagulang ginato mga katropa gubot. Na ampe nga ampe ang tanan mga katropa dili mo patakag salig. Unya ato ang siguraduhan kita mga katropa ato ang ihununaon permente ang atong pamilya. Unahon na to hunahon ang pamilya mga katropa. Pagpanginabuhi atong hunahon ug mao atong unahon.
7: Bullseye!
1: Samtang nga mga katropa, kaning sundalo nga mipusil patay sa kainom, hingpit ng gipasakaan o kaso. Detali pinag ni katropa nga Chris Ligaspe sa XFM Jensan.
7: XFM Report.
9: Hingpit ng gipasaka sa San Isidro Police Station ang kasong murder batok sa kaning sundalo nga mipusil patay sa kainom ni niaging simana sa usa ka convenience store sa Yumang Street, corner Andrade Subdivision, Barangay San Isidro, alas 4 sa sayong kabuntagon. Kahinunduman nga gidakop ang suspect ang ilang si Pablito Rodriguez Abiliana, 67 anyos, nga residente sa nasangpit nga lugar, human mapusilan ang kainom nga si alias Rogelio, 55 anyos, nga sika driver o lumulupyo sa Barangay City Heights tungod sa ilang panaglalis nga misangko sa krimen. Human sa pagpumusil, misibat ang suspect apan mibalik usab aron tabangan ang biktima nga madala sa labing duol nga balay tabalanan apan pinaagi sa mga witness o CCTV footage na sikop ang kaning sundalo. Nakaangkon og samang pinusilan sa naong hinungdan, giniklarang patay sa mga attending physician. Sa pagkakaroon, padayong nagbanguntan ang pamilya sa biktima apan nagpasalamat sa paspas nga pagsilbi sa hustisya. Dipinsay kanunay ang imong lawas pagtumarong Santone Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspe, XFM News.
7: XFM Report.
1: Muna'y batas nga patas. Ingon ana, unta. Pagpasakang kaso, diretso priso. Ikay parehas ni Romualdez. Tao, good job ha sa ito ang mga kapulisan, mga katropa. O good job usap sa ito ang mga law enforcers diha, mga katropa nga... Finally, ilag yung mga katropa nga gitakaan og hustisya kini nga kamatayon mga katropa sa usa ka inosente. Nga naamong mga katropa sa kainit sa ulo dala sa ilimnong makahubog nga gisak-an og bakukang ang utok mga katropa ning kanhing sundalo. Gaba ra po na nimo, mayra po na nimo.
7: Bullseye!
1: 8:54 itong oras mga katropa. Ay, manglapas na punta karon dili pwede kay dumusunod na katropa ang programang KSP mga katropa, katikaran sa probinsya sa Bukidnon. Pamili kita mga katropa, itong lucky winner karon nga adlaw sa katropa Leta, katropa Rostom. Uy, happy happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw.
7: Happy
1: birthday kaninyo mga katropa ha. Nainaot may kamo tagaan mo gataas pang kinabuhi gikan sa labaw mga gawo mo syempre mahimo mo magmalipayon katropa. O man yung pamilya unya good health kanunay. Once again, happy, happy, happy, happy birthday. Adlaw karon nga Biyernes mga katropa. Unya, kung wa mo'y daghang aturon nga importante, pahuway, spend your time mga katropa, kauban ang imuhang pamilya. Okay. Mahal kay gasolina o kurudo katropa, mahal ang palaliton katropa, may nala, makatipid-tipid ta sa weekend katropa, puyo tagbalay. Or banding katropa, kauban ng pamilya. Nagkakita ng mga libre nga mga parks dari sa Bukidnon, probinsya sa Bukidnon mga katropa, nga pwede ta makalaag nga libre. Para makauban ang pamilya mga katropa. Ayaw kalimot, magpagasolina or magpa-diesel ka diha sa El Elyon Shell Mobility Gas Station. Doon ay Shell Mobility Gas Station katropa diha at bang sa My City Hall of Malaybalay sa Kasisang katropa. Doon na po sila diri katropa Shell sa Barangay 7. Mga branches sa Manolo, mga branches katropas maramag og diha sa Valencia mga katropa. No, nindot kay mga katropa ang gasolina ug krudo sa Shell kay dunay additives makatabang aron nga protektahan ang imuhang engine sa imuhang sakyanan. Unya ang ilang CR mga katropa, ilang comfort room, do nagay comfort mga katropa. Aircon limpyo pa gyud. Mao na mga katropa. Congratulations sa to ang winner. Oy, bag-o na to ning naga-share karon ha. Naswertihan pa gyud. Isay Vlog Soles. Congratulations gani mo. Isay Vlog Soles, congratulations nakadaog ka og 50 pesos nga Lodo GCash. Sa to ang programang Bullseye. Kung naminaw pa ka diya karon na katropang Isay Vlog Soles, palihog ko og message sa muang official Facebook page messenger para makuha na to imuhang number o matagaan ka na mo og load or GCash mga katropa. Katropa, musunod na ang programang KSP sa probinsya sa Bukidnon. Mga updates, katikaran katropa sa to ang probinsya, kauban mga katropa. No, ang buhatan ni Governor Onel Roque mga katropa. Atangin na ninyo mga katropa ha. Salamat kasi inyong pag-uban ka na ako sa toang programa nga Bullseye ning adlong Biyernes mga katropa, September 11, 2026. Mokin ang programa ang hatun sa makatabang aron muhimso o palawas o alas sa kayo sa tibok pamilya ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule o Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa katibok ang pwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Marie Codino, usa ka babae apan dili babae lang. Kini ang programa ang Bullseye.
10: Bullseye! Bullseye!
11: Assalamualaikum! Mga igsoon!

Pakinggang Pinoy, hustong pagkaon para sa hustong lawas. Kabalo ka ba unsaon pag-andam sa hustong pagkaon nga swak para sa katawhan gamit ang Pinoy Pinoy? Dali ra kini. Go Foods, pagkaon nga nagahatag og kusog. Bilia ang brown rice, mais, whole wheat bread ug oatmeal. Atin na pud ang mga lagot nun sama sa gabi, kamote, kamuting kahoy ug ubi. Go Foods, pagkaon nga nagatabang sa pagtubo ug pagpaligon sa lawas. Mga pagkaon

0: naman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Buyoko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil ni ini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance. Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
1: Uy! Unsa po di ba sa kaninyo primaryo? Ingon upting ulan, nangyay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
2: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok ay nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
0: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
3: Pinggang Pinoy, hustong pagkaon para sa hustong lawas. Kabalo ka ba unsaon pag-andam sa hustong pagkaon ni swak para sa katawhan gamit ang Pinggang Pinoy? Dalira kini. GoFoods, pagkaon ni nagahatag o kusog. Piliya ang brown rice, mais, whole wheat bread o oatmeal. At pinapod ang mga lagot nun sama sa gabi, kamote, kamuting kahoy o ubi. GrowFoods, pagkaon na nagatabang sa pagtubo o pagpaligon sa lawas. Mga pagkaon susama sa isda, karning walay tambok, manok, itlog, umaotanon sama sa munggo o mga mani. Ayaw kalimti ang gatas o pagkaon sa adunay calcium sama sa dilis o hipon. GrowFoods, pagkaon na nagatabang sa kaanyag sa panawas. Patasana ang pagkaon sa dagang klaseng utan, sama sa malunggay, kalabasa, sitaw, ampalaya o uban pa. Tubig o mga imunon. Inom o 8 kabaso nga tubig matag adlaw, o likay ang sobrang tamis ng ilimon, sama sa
4: so, masinati na nasa whole region 10 no, ang kakulangon sa pagulan. Yellow-yellow meaning below normal. So example, sa below normal, kung 100 ang ato ang normal nga kakasinati for the past 30 years, ang below normal is 41% to 80% na lang. So mga 40 to 80 millimeters of rain na lang ang atong masinati mga pag-ulan. So good November. Pagka December dayon, whole region 10 gihapon, near below normal gihapon ang atong masinati. So lesser na gyud nga mga pag-ulan ang atong masinati. So good November.
5: KSP nalihukan sa probinsya.
0: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
1: Uy, unsa po di basakan ninyo primaryo? Ingon upting ulan, nangyay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
2: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok ay nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
0: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance. Usa ka gabi sa kinabuhi nila Pedro o Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
6: Pangga, murag delikado galing nga magpalabay taong gabi din sa itong payag. Niara ba kita sa bakilid nga area?
7: Mausad, bitaw nga akong ginaho na, pangga. Dali, iandam nga itong gamit kay magto kita sa barangay hall. Magpatabang kita sa itong mga opisyalis. Ako unang agto na itong mga silingan. Aron, malagay kita sa peligro.
0: Mga panghitabo nga sama ni ini, sayron ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug sayron ang mga timailhan ni ini. Makisayod sa lakad sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Sayron ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: Mare, unsa nang imong gipang-impake diha?
8: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
1: Yun na pa mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
0: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
1: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katuon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
0: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance. Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
9: Sunod niya inyong mga paminawan, ang highlights sa report o update sa kahimtang sa tubig sa probinsya gikan sa hugpong sa water districts sa Bukidnon.
10: KSP, kalihukan sa probinsya.
11: We received the letter itong Tuesday. Dayon, fortunately, nakamiting ang Bukidnon Association of Water Districts atong gahapon dito sa Maramag. So, I invited the President of Bukidnon Association of Water Districts para mag-report sa status of the water supply katong area nga covered sa mga water districts within the province of Bukidnon, which is more or less nami sa napulo ka mga water districts. So, may I request the President of Bukidnon Association of Water Districts, the General Manager of Lantapan Water District, Mr. Romeo Dayana, sir, to present the status of our water supply.
12: Salamat, Engineer Binahon, sa atong Provincial Governor, Governor Roque, ug sa tanang mga dignitaries ini karon. Sa kusang i-recognize akong amigo, SP Dodo Palmada, sir. Ngayong buntag. Ang hapon, doon namin meeting ang Association of Water, Bukidnon Association of Water Districts dito sa Maramag. Huwag niya pila sa dini ang WAO Water District. Nagpa-adap ang WAO sa Bukidnon. So, aming tagsa-tagsa, kada water district sa napulo ka ba district sa Bukidnon o appeal na ang gusto po ng WAO, i-appeal po nilang status. So, number one, ang Gabanglasan Water District, current water supply is manageable and can sufficiently compensate the demand of the concessionaires. So, however, the district's non-revenue water remains high and requires further attention. Kining non-revenue water, ting wala makulikta, no, sa water district. So, either na ay tagas or nakaw o okay, na illegal connections. Policies and measures addressed to and reduce in RW are currently being implemented and continuously monitored. Next. Ni ang Damulog Water District mo ni atong Water District today. Ni Tunis tapusan nga lungsod, no? Sa locality of ni locality has experienced rainfall on August 7, 2026 despite the absence of rainfall since then. The district continues to maintain adequate and reliable water supply. The district has was affected by the earthquake occurred in Sarangani and Glan. However, impact in water sources was positive, as the earthquake appeared to contribute to increase in volume capacity of the district water sources. So, nagbalhin siguro ang tubig sa gikan Sarangani, paingot sa Damulog. As a result, despite the prolonged dry period, the district is fortunate to have sufficient water supply to meet the demands of the concessionaire. As of the moment, kahapon lugar, the water sources remain stable and adequate despite an adequate capacity to contain, to sustain the current demand and the current water demand within the district service area. So, muna ang status sa Damulog. Next. Ang Gibawi Water District. The area has experienced almost 1 month without rainfall request resulting in an estimated 10% reduction of water supply. So, nag-reduce ilang water supply by 10%. Despite this decrease, the district continues to implement the measure and appropriate mitigation strategies to manage the situation and minimize its impact on the water supply services. These measures are being continuously monitored and adjusted to ensure the demand of consumers remain adequate and served. So, okay pa ang Ibawi. So, ang Landapan Water District. For our two main water sources, the following are observed. The Sungko Water Source, Lanib River, you know, an average decrease of approximately 5% in water capacity discharge from its normal level. Katuan Water Source, or average decrease of approximately 20 to 30% water capacity discharge from its normal level was observed. So, ay ang usan na mga source, kining din sa kalabasaon, katuan, na ay decrease. So, ang average gani na among, consumption is 110,000 liters, no? Cubic meters per month. So, nag-decrease niya na, ayaw mong decrease ng gamay. Despite minimal reduction in water source, the district distribution system remains generally manageable. However, they said to ensure quality, equitable water distribution, some areas are currently placed under rotational or scheduled water supply arrangement, especially in the limited areas like Barangay Alanib, Barangay Bukaon, Kulasian, and Katuan. Mitigation measures and preparatory activities are being undertaken by the district to ensure and minimize the potential impacts of the El Nino event. Ano yung report sa ni J.M. Binahon sa Malablay, water sources and demand. Water production and demand remain in the normal range, no? Normal pa karon. rationing water rationing or scheduled water supply has already been increased even before the onset of prolonged drought season, particularly in areas within limited pressure on those, or those located in higher elevations. Muna ang status sa Malaybalay. Manunuputit, during the prolonged drought, the production capacity of the deep wells and other water sources has decreased. However, the district continues to implement mitigation measures to address the reduced water supply, particularly in high elevation and areas where water pressure and ability are more significantly affected. Ano ang status ng lulo? Sa Maramag Water District, there is observable in decrease in water production due to prolonged drought and drought condition and insufficient rainfall in the areas, some areas. However, the pumping season is still generally capable of supplying water demand within the service areas, except for highly elevated locations and areas situated from the pumping station where the water pressure and supply may be affected. Further, the operation of the pumping station is occasionally disrupted or affected by electricity interruptions, burnouts, whether announced or unannounced, which may result in damage to equipment and temporary disruption in water supply. Muna ang report sa ilang general manager kagahapon. Sa Quezon Water District, total production is normal 9,200 cubic meter per day. So, ang current production September 9 to 2026 is 7,820. So, na yung reduction. Nag-reduce ang ilang output. So, there's a minimal decrease in water production primarily due to significant damage sustained by the district treatment facility during the strong and rainfall and flooding in the area. Despite the reduced production capacity, the district continues to implement necessary measures to maintain water supply and risk the damage specific. So, ang Quezon last month, nag-experience sila of pagkaguba sa ilang system, ilang linya.
13: KSP, Kalihukan sa probinsya.
14: Baniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA10913. Pagminti na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Sulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
15: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
16: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
17: That means charm.
16: It?
17: Impressive.
16: Delulu?
17: Delusional.
16: Sheesh!
18: Basic naman yan, Ate Maxie.
16: How about sus?
18: That means weird or suspicious.
16: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
18: Tama ka dyan, ate.
16: Do you know about the word osaek?
18: Spill!
16: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
18: That's lit, ate!
16: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang

0: silingan. Hala, sige Inday, mag-impake na punta aron mo ato sa evacuation center.
1: Kung adunay pagbusikan sa bulkan, gilayong mo bakwit nga do sa luwas nga lugar. Tabangan sa pagbakwit ang mga bata, mabdos, bakol o mga idaran. Sampunga ang mga baba og ilong sa basa nga panyo o panapton og magsuot sa proteksyon sa mata. Siguraduhon nga naa sa luwas nga lugar ang mga inalimahang hayop aron malikayan ang paghanggab sa abo. Pulayo sa mga suba og sapa nga posibleng awasan sa lahar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayon og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council og sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: Strong, confident, unstoppable, that's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
4: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka rin makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor, o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan, at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
3: Astigena, ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakailangan mo ba yung kausap mo?
4: Not really, Mom. But he's fun to talk to.
5: Be careful, anak. May mga manloloko online, pretending to be friendly.
3: Oh? Kaya anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag ina-add ka ng di mo kilala? Sasabihin ko po sa inyo.
5: That's right, anak.
3: Always remember, hindi ka komportable sa kausap mo. Sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manluloko.
4: Opo, I'm be wiser.
3: Anak, you're very bright. Kaya huwag magpapaloko. Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni Mommy at Daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyberwise.
6: Supling ka lagi.
7: Halika, ayusin natin yung buhok mo.
6: Oh, bilis ka na dyan ang nakalas.

patingin nga. Dapat lagi kang nakangiti. Oh, parang artista lang. Yan.

0: rates mo agi, muti paspas mo abot kang niya. But during rato kung kusog ang ulan or dako ang tubig. But during karon nga igo-igo lang ang tubig, ang mahitabo is i-close nila si sluice gates. Kaya dapat, di ba si Hydro, dapat na siya'y head, dapat na siya'y depth ngayon ani, para makuha to niya ang tubig na desired niya. So, i-close me niya and makarely na lang me directly sa operation sa iyang turbine. So, kung paspas again yung operation sa turbine, paspas ang abot sa tubig or paspas ang paggawa sa volume. But kung hinay siya, depende sa ilahang gusto, hinay good po ang pag-abot. Although the difference is around 30 minutes to 1 hour, but that 30 minutes to 1 hour is really significant to the farmers. Now, third nga scenario. Ningon na si Hydro karon nga, yes, dili na may magamit, kay below na sila sa ilahang level nga makagamit. But, namagod sila yung level nga gina-maintain. Let's say, 345. Katong level ilang i-maintain nga dapat naka-submerge everything that has to be submerged. Dili ko sure unsa to siya, but ang among pagkasabot is dapat na ay ma-submerge nga everything nga ma-submerge even though dili sila magamit regardless of what will happen. So panilangitan ma-deplete nga ma-deplete ang water kay na flow na namo dito sa kangi sa niya kibali or na flow na downstream ang water. Now, nakita nila nga ni baba sa ilahang level nga dapat i-maintain. They have to close the gates or the sluice gates na padulong kang niya. Punoon sa ito nila ang dapat nila nga punoon nga level, ay hadayon sila mag-release og water. Although, again, 1 hour lang to siya, dako na gito siya nga kakulangan for us sa niya o sa mga farmers. Pila ka minutes nga late is different. Kung sila same sa mua is different. Now, September, ningon si Pag-asa nga napay ulan. During nga napay ulan, mo-operate gid si Hydro. Kay sayang man daw ang tubig if mag-flow lang. So, wala mi against kang Hydro. Nga mua lang, hopefully we can coexist. But we've tried, since February, we've tried everything. Tanan nga mga dialogues and tanan nga communications. And yes, during our communications or dialogues with them, they said, yes, we will comply 200%. Yes, we will obey. Yes, we will do that. We will do everything that you, Nia, told us. But during our operation, during night, during kadlawon, ilan na pong ibaba ang gates? Ma-feel gid na mo ni Nia. Bisan pag pila lang kababaan ng gates, dali gid na mo na siya ma-feel kana nga mga pangitabo. Several na dayon nga complaints from the farmers. So if napatay available time si Nia Gov, pwede po na mo i-present ang mga photos that we have sa current na to nga situation dito sa Lumbayo Dam.
1: Kalihukan sa probinsya.
2: So i-identify,
3: yes,
2: sa atong task force sa probinsya, kung sa ilang himo ng program sa ato sa province para nga ang atong task force no makalihok po tamo, asa tamo tapo.
3: Yes,
2: ha? So atong sa atong executive order no nga buhaton isa kaning mga cluster is mag-meeting po ng ila.
3: Mag-meeting, yes, good.
2: No? Yes. Sila mismo, lagi sila ay
3: before represent sa
2: regular meeting. No?
3: So ato na
2: ibutang secretary para na maka-report sila sa task force Bukidnon. Dili kay nag-meeting sa task force Bukidnon eh, ayaw pa sila din magsiging suggest. Dapat nanay ilang kaugalingon. No? Para pag-abot sa task force Bukidnon, no? Ang kung sa ito ilang mga suggestions sa karang cluster, mausan na lang.
3: Yes, go.
2: Ha? So, mandated sila nga mag-meet up sila.
3: Meeting.
2: O, kanina mga members sa kada cluster. Kay, karon nga year, existing na to nga fund, wala pa na ito magamit, quick response fund, di ba?
3: Wala pa, go.
2: O, so, muna rin siya nga, onset pala, at least, magamit na to sa December. Kay, dry spell naman na December, declared ang Bukidnon according to Pag-asa. Di ba? Di ba? Pwede na ito magamit ang this year para pwede ba na siya continuing gamit for next year? Ha? Oh, pwede ba siya continuing? So, at least 2 katuig ang quick response na ito, magamit na ito.
3: Oh, yes, diba? Go.
4: Oh. Inyong nabati ang
1: KSP Kalihukan sa probinsya.
4: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon.

0: Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyot akong bumod, piging kasiyot. Nangyari akong mabungod. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede po kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Unsa man ang imong mga dulaan nga napuno man ig tubig? Iya buni.
5: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
4: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
5: Dili ma, unsa man akong buhaton?
4: Dali, tabangi ko manglimpyo ta sa atong palibot.
6: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang nga pwede nga punduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon gamit o moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
0: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Ano man, unsa na adikto?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Salamat kayo day ha. Mawato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
12: Tay, ang mga tao sa barangay hall nagtapok, nagdala sa mga gamit.
13: Ha? Ano man? Masa hinungdan?
12: Mibuga o gasok na nagayday ang kalayo sa bukid. Mibuto ang vulkan, Tay!
13: Diyos ko! Bawa din nagkagubot atong mga silingan. Hala, sige Inday, mag-impake na punta aron mo ato sa evacuation center.
14: Kung adunay pagbusikan sa vulkan, gilayong mo bakwit nga do sa luwas nga lugar. Tabangan sa pagbakwit ang mga bata, mabdos, bakol o mga idaran. Sampungan ang mga baba o ilong sa basa nga panyo o panapton o magsuot sa proteksyon sa mata. Siguraduhon nga naa sa luwas nga lugar ang mga inalimahang hayop aron nalikayan ang paghanggab sa abo. Pulayo sa mga suba o sapa nga posibleng awasan sa lahar. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
15: X FM.
11: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: in my religion by R.E.M. Oga syempre, welcome, welcome, welcome. Welcome sa ato ang ay, kaligoon naman ko. Eh. Paano nagugugli ko? Ay, sir, bagay ko rin niyo ba? Yes, Master Detalining, Oga syempre, kapan ako ang mga duwa ka? Bayota Warriors? Yes,
1: panlay ko diri maring, ay, mura po ka ng bagong gitsulala, maring. Ay,
0: mura ka bagong gilaps.
1: Ang sa laps?
0: Anong gilapsi?
1: Gilapsi?
0: Yes, indeed.
1: Awa, karon ka gika, gikulukuluran ako ni Sir Gab, oh. Yan akong gipakulukuluran diri ang yellow. Yes, mga maring, welcome ka mga oras. Ito ang pinakanging gatulamanan sa Mindanao, kanyang...
2: Gokoko!
0: Yes!
1: Siyempre, tag-welcome niya. Binakong sa pagkalian na niya. Ito rin i-welcome. Kaya nibalik kayo diyan mga... Kaya wala silang kapisinabot ni Sally Duen. Oh,
0: wala sila nagkasinabot o sinikahay ni Sally Duen niya.
3: Wala ka siya istorya niya?
1: Ang sayo niya?
3: Bully, yung kayo mo, no?
1: May kaya nagkauli pa ka din eh.
3: Naman to sa script ko na morang gikopya.
1: May kaya nagkauli pa ka din eh.
0: May kaya nagkapiyahin pa ka gikaga pa ka din. Pero nabaw, wah!
3: Motan kasi lahi kayo. Kasagaan ka ng bulan.
0: Ah, oy!
1: Oy, pamamaton din
3: ah.
1: Pamamaton din na ka buwan?
3: Oo, naa.
1: Uy, patalo. O baka magdaan din eh.
3: Pangas muli na
1: oh. Laugon ganyan siya.
0: Lawa lawa mo yung tingkoy ng naniwang ni. Tawag ka yung tingkoy.
1: Kaya naman ganyan kaya ako naging tingkoy.
3: Ang jam, ang gusto ako naging kukot.
1: Ay, nako.
0: Ang jam, yung kaubali mo? Nasamot.
3: Kung anak ko.
0: Ay, nako.
3: Hindi rito sa mukha, grabing kaon na muna. May pagkalibanga na gani.
0: Mo ba, oy?
1: Sige. Matunok ka yung kanigawas kanina sa CR?
3: Di.
1: Napala yung mga resipo.
3: Lahat man ito sa dilan.
0: Ay, nakuan. Sige.
1: Just 28 na itong oras, mga higala. Kung rin si Maring Inde Erika, mga Maring, diligwa pa dilimis na sa pan di makapian sa antong kaya mangunay ang usilingan.
0: Ah, siyempre, kanyang isa ka ba ito, kikan sa pagkani Anna. Hanggang sa Ipila.
1: Ah, wala kay. Mo na kuha dito ng mga pagtulunan.
3: White tulog.
0: White tulog.
1: Pero sa mo mga nahiringan dito.
3: Ako nahiringan ay mga hubaggers.
0: Aba. Kasi pasok sa akin.
3: Ang mga lalaki po puro sa April.
1: Kisa man
3: ah. Ang April sa kuwan, sa pagandian.
0: Ano yan? Kisa
1: man si...
3: Puro lalaki na, guwapo rin to.
1: Si Sir Kenneth?
0: Si Kenneth. Siya pa.
3: Ayaw naman. Si Katong Kwan, bilangan ka ng pareha kang admin.
0: Aba.
1: Ano yung admin? Babae lang.
0: Babae lang.
3: Gaya nagpro-lucky.
0: Pro-lucky? Kasi ba ito nga pasok sa criteria for judging? Sa asay?
1: Hindi.
0: Kasi si...
3: Katulante.
0: Aba. Kasi pangalan.
3: Kalimot ko.
0: Wala yung mga pasok sa itong criteria dito.
1: Na si Stanley.
0: Si Stanley.
1: Stanley. Good morning ha sa mga taga XFM Pagadian ng live takaro mga maring diyan mismo sa XFM Pagadian. Og syempre live sa takaro mabati diri sa XFM Mati City.
0: Yes, og syempre magpabitin pa ng XFM Bukidnon.
3: Labi na diri sa General Santos City.
0: Aga syempre diyan sa lugar ni kuan maring Ray Alinton ang lagi sarang Bayota Warriors. Ay diyan sa may XFM San Francisco. Ako sa Del Sol.
1: Apit, damay na po na yung nag-santan
0: siya. Damay, tuyok raman na.
1: Kalang po.
0: Tuyok raman na.
3: Loud lang siya,
0: loud. Ang nakangilngig sa kuan, wala gin sila ang taga, sana, taga...
1: Taga Pagadian?
0: Pagadian,
1: wala sila.
0: Wala rin na sila, kaya nga naman, wala pa na sila yung mga margin. Wala pa na yung margin.
1: Sampo labi, sampo lang. Atay dawaton karon mga maring.
3: Ay, baliyog ni Sarado, nanimahok na midiri.
1: Atay dawaton nga balita karon mga igala, nagigipahigayon nga... pagpanglungkab.
0: Bebe.
1: Master, usay mga update diha sa kwan.
4: Din hinitabo ang maong pagpangawat. Gikuwaan og balera, balora,
3: baltrismel.
4: Baltrismel. Kandidat kapitos. Mauling mong balaya. Nga, uy, nainaligo.
1: Master, nasa manong suspect?
4: Nasa police station.
1: O sa ipasakang kaso?
4: The grave threat.
1: Dangon tanimik, kung dangon tanimik, magkaya mga maring.
0: Na ay mga pitik na pamahay. Mga kato ang mga pitik na mapahay.
3: Mga personal gadgets.
1: Aba. May mga tipik.
0: Mga tipik ba?
1: Alas 10:31 na itong oras, mga ikalala. Text mo sa ito ang hotline 0966-3069569 o live takaroon sa ito ang Facebook page. Paki-follow, paki-like and share XFM 107.1 Dagom.
2: Yes.
1: At ito po kaon, mga maring ang 23 ka mga barangay Dirias Dakbayan sa Dagom. Hello!
2: Hello! Salasay! Pamata na mo diyan, oy!
3: Hello, Ibin!
2: Ay, nakapanikasikay na ba mo?
1: Sa mga nakakaroon sa mga lodging house?
2: Ha? Sa mga naan sa Bulgarin? Ato ang ato mo ba? Tok-tokan niya sa Pekas ko ato sa Bulgarin?
3: Sila rin mo tiyo, ang gari napitan mo tiyo.
1: Kaya ko na mga mag-India ba kay sabaan ko na sa tuwa, kay sabak ko na sa itong programa na ito.
2: Isa-isabay nila sa itong mga out nga din eh.
1: Di ko na siya makatawag, Georgia.
2: Isa na channel niya?
1: Ambot lang. O, syempre mga maring sa mga lungsod diri sa Davao de Oro, kapiti-piti pa na ito ang signal mga maring, ha? Tinaw ka ito ang signal diri sa may barangay Andili sa Mawab, Davao de Oro, nga sunod simana, naadiha ang tropa mga maring sa XFM o ang net, ang Yes to Health Clinic. Ano tang obron si Palanga no?
2: Gani.
3: Makakita na sa sila ng artista sa radyo.
2: Makita na sa sila mga kuan, mga pregaba.
1: Bangyo siguro ta kan.
3: Nanti ko bang isen to diha. Pagapunta to sa mga bayo, kita ko maglawas.
1: Bangyo ta kan. Bangyo ta kan Doc CJ nga obron si Palanga.
2: Hoy Doc CJ, manawa kay men Doc CJ pa na ni request na pabanon gid si Palanga Doc CJ. Tara, papawala na lang po na si kakapoy, Doc CJ.
3: Kasi pa na-request niya ay.
1: Abot, naman lang sa ito, Antolo.
2: Ay, naman.
1: Abot, kay atong, balon si Palanga niya, wala po natin si Sir Ralph.
2: Oo, oh, natural. Kay muli, ano ba ni si Boy Paltik sa, kwan, dito sa...
3: Kaliyaw, may sarado sa lugar. Sa portahan din, nalimahan namin ansoy.
1: Aba. Ay, alamin namin sa giloto din, ha, mga...
2: Uy, bago tapo proceed, no, ang taga-panabo, yes. Naminaw na sa tuwa, no?
1: Ay, good morning, panabuans!
2: Sa kanilang salvasyon? Okay, ah, salvasyon.
1: Ah,
2: sa salvasyon, aminaw diyan si...
1: Salvasyon?
2: Huwag mong uswito diyan. Taka salvasyon si...
1: Sa may poblasyon diyan diyan sa Panabo.
2: Wow, ka ba... Ay, taka Panabo man eh.
3: Wala yung poblasyon sa Panabo.
1: Wala diyan.
2: Oo,
1: masay na diyan diyan.
3: Ang barangay lang.
2: Si... Ay, naminaw sa ito rin si Philbin. Ang
1: Philbin!
2: Si Philbin. Dito si Philbin pero hinog. Philbin lang yung pangang gidool siya ko kapag na siya man sir. Nagpaminaw, nagtanaw siya ko nang magkwan mo.
1: Ano sa nabahay na laki?
2: Lalaki.
1: O, pakita yung mga screenshot
2: niya. Yagin siya ngayon. Nangyayin siya sa kuha nga. Maka, sige na siya pangatawan. Okay, ganaan na magtanaw nga mag-sanina mong duha siya nga.
1: Yes.
2: Huwag kaya ang ngayon ko. Alam ka lang, ibimungha naman ko. Ako choice. O kasi, oy grabe yun, si Mayor Jory, si Mayor Jory lang pakos.
1: Hoy, nag-uri ko kagahapon, yan dito, kanakano ko, doon siya pa inan ane, makaulit na doon ang gasolina niya, makulataan.
2: Yeah, gignan kayo itong doon kabong yan. Nagignan kayo itong doon kakuan dito, gignan kayo itong gigibinsan niya itong doon kabong, nang ayaw pamasahe, sa ano na ayaw pamasahe, o, ano sa kalimba, pakuan na doon, pakal mo dito, pakulataan na maroon.
1: Ay, good morning,
2: Joker kayo si Mirjo, Mirjo!
1: Yes, sa mga taga LGO Panabo City.
2: Ah.
1: Good morning, yung rutina ka, ma'am.
2: Kamama, Mili! Ari lang pagos!
1: Huwag ka na kaya, ma'am, Mili, ang mga tangki. Ay, dahil.
2: Grabe kayo. Sige lang kayo, mag-announce na siya sa Jesse.
1: O, naka yung JC di ay?
2: Na yung JC. Ang founder kayo si Katrong Pangbong Algabre.
1: Ang founder?
2: Oo. Huwag si Kuan, Karing.
1: Sumagi pa na sa sala.
2: Sumagi pa na Kuan, sumagi pa na Knitbag.
1: O, dapat sa laon yun.
2: Ay, naka.
1: Ay, andan na nga to ang Katropa Oki, mga maring, sa mga gusto niyang mukanta o gusto niyang mag-request, andam na ito ang Katropa Oki. Gibae na naman nagmaya mo ang mga tingaw, mga maring, ha? Kagabi, katakanta ko sa bar.
2: Ha? Kaya hindi, kung yung nag-practice yung ka?
1: Gisingitan ko sa silingan, oy.
2: Ha? Mau ba?
1: Mura mag-ihaw, baka.
2: Taba. Oy, ayaw pag inanoy, maka-hurt mo, ha?
1: Lagi na ginasila diha ay... Oo, ito na i-share ito ang live big. Aron nga rin hampong makapaminaw po sa ito ang mga tirada, mga maring. Siyempre, good morning, guys. And good morning sa mga taga-Tagom City Police Station. Ito ang pangunahan, ang pagtimbaya kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan.
2: Hi, sir, ha?
1: Ang Chief of Police sa Tagom City Police Station. Good morning, sir, Bahan.
2: Bye, Bene. Ariat ko, Bene, si sir. Sir Bahan.
1: Sir, pusasira ko din, sir.
2: Sir Bahan, pantay na siya kasi ako, sir Bahan. Kailikan yun ako ng imang kumingking.
1: Sir, ikaw na gano'n si Master Sir, ay ihat for shot na gano'n siya.
2: Ay, ano naman si Sir Bahan? Ay, sigo, gara-gara yan. Kaya mga mukwar ba yun ay kumo? Dali naman kayo kumukagat sa nangyay na ana.
1: Ay, good morning kang Mira Luna Dinglasa. Ay, salamat. Mayroon lang itang mga lili, ang mga... Ay, commentator ko na. Hatang viewers.
2: Hatang viewers.
1: Kamay na commentator.
2: Alaman na, obaro kagalong ang paman. Nagdigamo pa man sa ilang mga paniod to.
1: Obaro, gadubo pa.
2: Gadubo pa. Obaro, gabasoy.
1: Well, sinoning.
2: Good
3: morning. Ano si Nita Baliroso from Canada. Good morning, XFM Tagum.
1: Wala lagi ka, maroon mo yan. Baka magamit
2: ka. Baka magamit. Maroon mo kagaluya. Usap na siya. Maroon mo na siya why vitamin C.
3: Kuya ko yung Ledgar.
1: Ah, Bantogram.
2: Bantogram.
1: Wala lagi ka, ay. Di mo lagi kong gisulot, ay. Nailot ko ni mo, tiya. Ako
3: kaya na si Edgar. Ano siya ka na, Erica?
1: Hoy, tiya, kaloon ni mo.
5: Tiya, kaloon ni mo eh.
2: Kaloon. Kaloon ni mo, tiya. Ay, grabe na ba kayo kagkwara ba kayo time stream ka, tiya?
1: No, dito eh. Kung gitataan ko ni mo sa search, balay ka.
2: Ah, dito. I-search na dito. Kanya ka na. Kasi magkagaluya mo na yung bayotan ni siya. Kasi mangka, maraming gagod.
3: Ako lang lang sa katulog.
2: Ipan, shout out ng mga imong mga babae dyan sa kwan. Kanang sa ito mga na, dyan sa mga bigowers.
3: Wala ka open.
2: Kasi pangalan na itong tanga mga bigowers ni mo.
1: Edgar, si Jun Jun.
3: Ay, doon ito sa imong papa kay Opo-Opo.
2: Kisa.
3: Iya, papa. Kalimot ko.
2: Kisa. Sabi sila nga dito sa bangka?
3: Diya, sakta ka. Maama daw siya.
2: Ma?
3: Kaya siya nga, kung papa kay idol na ni Stanley Neo.
1: Ay, pag-ilis master kay nakahububo naman ka.
2: Ay, ayaw, okay. Ay, Neves Martin, Ten, kumusta naman ka, Ten?
6: Hey!
2: Ah, okay. Okay lang ka, Ten, sa hospital, Ten, ka nang wala kayo kwal... Ah, okay. Okay rin ay siya nga rin.
1: Si Tintin,
2: yun ha? Si Tintin.
3: Kisan na nga Tina? Si... Ito nang ka-scammer?
2: Si Bumart.
1: Kasi si Martin.
2: Si Bumart nga rin siya. Si Boy...
3: Si Martin, what? Comments?
1: Ricky Martin.
2: Ah, Ricky Martin. Bakunta lang siya. Bakunta lang siya, Marie. Kung kipa ba siya?
1: Ten, kanang dakugin mo o kanang... Kanang kuan si mama, kanang kapalaka. Kumusta man na yung mong kuan, Ten?
2: Ah.
1: Okay naman niya.
2: Okay rin siya. Ting, kanang nakita ba ko na mo din nga na si kuwan niya din ba na nigigbutang na tinuto na sorry niya si chip, angry chip niya si katong yung kaoban niya din?
1: Ato na lang sa mangayon ng tagkatahuran kang kuwan. Ten, good morning, Ten!
7: Good morning, boys and girls.
2: Ano ba siya? Ah, mahalilamaw. Ayaw
7: naman.
2: Gawban na sila, gawban na sila.
1: Gawban sila, kaya sila na ba yan?
2: Sila na. La sige.
1: Ay maganda ta oy, kataya ra sila Darya kay kamay wa kagahapon.
2: Oh, maganda naman dia samtang wa padala sirad ati.
3: Kuan lang sa ko pa sa ko kuwi.
2: Ha?
1: Ata na ning ano ning panahon na ni.
2: Dala kanta oy, gawara mo kay kanta kanta.
3: Kuan lang si danggo lang sa dato.
2: Aba aba.
3: Ora loya loya kay ang tintin.
1: Kita na. Matod ina ng aluyang yan.
2: Matod ina niya. Ayaw mo gano'n.
3: Ay, sige, to sa GC. Experience yan.
2: Aba.
1: 11 ka mga viewers, 11 milyones ka mga viewers mga yon. Uy, gagawapon ba kayo na ay nag-ikon sa kuwang? Nakitaan ko nung kuryan sa kuwang daw sa DRMC.
2: Aba!
1: Nakitaan ko na, nakitaan na, nagparas pa mga kukukad doon na kalabay ng Biyernes.
5: Ay! Tiyak, loon mo eh.
1: Ay, sa loon mo eh dahil. Okay, so kantaan ni Master Inday Danini. Ang sa'yo mong kanta niya, Master?
2: Eh, takay ko niya, Godby. Kanang air supply, big. Toon mo, kanina kung kaya lang. Kanang
1: kanta?
2: Kanang two less little people in the world.
1: Two less? Sige, takay mo niya, Sir Gap, og two less lonely people in the world. Elrin, digin niyo, napakita na dyan na si Daria O. Ingon pa si Elrin.
3: Lahit, pero di makita na kung kanta mo.
2: Amin tong Godby, microphone, big. Rin,
1: lamit yung kaya mong manok rin ay...
3: May menta to, nakakaon, may pangkalibangahon to, nakakaon na to.
1: Isapot lang si... Ano na, may nakakaon, no?
3: Dapat ipangkalibanga sila.
1: Ano yan ang kanta? At ang pinato sa Santon, Vitamin C. Aroon yung mas malami ang isip!
2: Santon, Vitamin C!

0: Salamat kayo mga maring.
1: Ito ka tamang ika. Tutukan nato sa Santon Vitamin C. Arong mas malami ang isi.
0: Mas Santon Vitamin C. Pasensya na mga maring. Iyay ginsyana sa kong kagwapo sa tingog.
1: Si Richard Gary Pirarin Sabawe. Jason Tata, mga idol, pa-request ko kanta nga naligas ako kini si Jason Tata ng Mount Tralala ng Malaybalay City. Aba,
0: bisag joke niya, di kaya po katawa na, no? So,
1: Rita Balirosa, kasaysayaw nga ito eh. O, syempre mga maring master na karugay, mura naman kang si Shamsi TV. Ha-ha. O, ang ulahin mga maring, nangamay na si Baringa.
0: Okay, mo ma'am na, ma'am.
1: Yes, ang mag-awa dyan kayo mabalik niya. O, siyempre, kanina yung mga request at tapan ng kantaon-taon-taon.
2: Yes. Yes. Pray ko.
1: Yes, ay mag-awa kay, kung mahawa mo, di mo
3: mabalik.
1: Well, okay, ni ang XFM.
0: Exciting! Exciting.

0: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
1: Papalita ra gud kog sigarilyo.
0: Unsa nga sigarilyo?
1: Kana lang hope kay basin na pa mi pag-asa nga magbalik.
0: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, more.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santo Basgold.
4: Ako di ay si Robert Kamubulog Pio, Santa Lisa, Cebu. Na initubo ang akong bukulo upang sa akong likod nagana doktor o kalbularyo na ang akong natuhan. Nagana man og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Basgold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
3: Santo Basgold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
5: Krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kay balo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
3: The Secret of Health.
5: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
3: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinakaepektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kininaw sa bang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Hoy.
3: The Secret of Health. Santo Basco.
2: Isira, taga-Bohol. Kahit po nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Basco, akong gitubuntos ang pag-take duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Basco.
3: Santo Basco. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Basco Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Inassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix ng ako ang kape. Ginagamit na

0: Boss Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Gina, usaka ka grading student. Sige na dyan kong kapulaw tuon mo na sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Ako nga ka, usaka mo halap na. Kikuyawan ko, maong ako din yung sulayan ni Santon Vitamin C.

0: Santon, Vitamin C.
1: Pulsisam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat imitipang mo sa anumang uri na sakit.
0: Casino Plus!

0: XFM.
1: Sauna, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, itangkad ko.
2: Wow.
1: Binawbi? Chess na nga ko ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan kay keks drums. Oy! Baba mo di ha, init pa!

0: higayon karon nga ato ang oras alas 11:08 na ko ka syempre kada to programa gyud kada sa pagbuton sa Sandon Plus Gold and Sandon Vitamin C.
1: Aron nga mas malabi ang isi.
0: Mag Sandon Vitamin C.
1: Syempre dito maglangay mga maring kahit taas-taas atong oras ato nang ablihan kini ato ang katropa okay. Okay, kinaukihan mga maringkay, nakabangil na may karoon diri.
0: Ah, nakasima-sima yun.
2: Sobra pa sa bangil, barang yun.
1: Gani, murag ligon na kaya to ang ganyan, aso tagtakilid mga maring, pero karon street na sa mga to ang mga pamarog, mga higala. Apan sa dipata mo, palayon sa unahan, ato sa itimbayan ay usaka mga baskog nga kabuntabon mga higala. Sanis, nanimina ko karon mga maring si Cinderella o giyahang Banakils.
0: Ah, guwapo kayo, dako kayo,
1: gagagada.
0: Si Chow Pagotayaw.
1: Yes, paingon ko na sila magpa-check up mga higala. Mama, nanimina ko sila karon sa ito ang panag-uban tungod kay nagpiti-piti po na ito ang signal diri sa XFM Bukid Noy.
0: Alright, nagay siyempre, asa pa man, sa may XFM, Ipil sa Buangka.
1: O lagi na Ipil Ipil lagi.
0: Asa pa yun?
1: Ayan.
0: Baka di Anda.
1: Sa Buangka di sa Malos to kay di sa kasabot di saya.
0: Ah, ko kay mga kwan Espanyol man niya sa mga sa mga Chabacano.
1: Yes.
0: Mga so, nila babo ni Esperanza de Tenero atras sa bande ni Manu de Celia, señor, señorita.
1: Sa mga nila sa mga Kabisayan.
0: Nila sa Kabisayan. Actually, kami na Puerto Rico, kami ako. Basta na isi, kwan mga nila siya. Para lang si, señor. Ana.
2: Si Pilimon.
1: Si.
0: Yes, si Pilimon, ha? Si, si. Si, si, ala.
1: Mura aso ka kabalaka sa si Pilimon, ha? Mura di ka halos makatuo.
0: Sakto mo yung matong na si. Ana ba?
1: Rana si Ralph, ana?
0: Si, Ralph C.
1: Ralph C.
0: Si, kalang takya sa SM.
1: Kisama na?
0: Henry C.
1: Aba. Kana ito ang vitamins?
0: Gika pala dito. Kana may vitamin C.
1: Ayun ma. Buwak na
0: muna ko di paray. Ah, wala
1: nang kay kwarta. Wala nang kwarta
0: na gito. Wala
1: nang kay kapayo, ana. Mo dunar, ana, karon. Ano kay mga na laminaw ron?
0: Ay, wala. Di pa tayo. Di lima po tayo na ana. Pero, pero nahama ko na. Arako na nila ko.
2: Ah, matol. Asa mo na nag-send o Gcash ma rin?
1: Ay, ah. Piti
2: po. Wala na. Wala na mong ito. Ano, parang gisulong gana ni mo.
1: Kulo na kayong Gcash ma rin? 5.7.
0: Ay. Nakuha na. Exit.
1: Sa mga kasapa, good morning kang Cinderella o sa iyang Banakels. Iyang husband nga sakto pamarog nga si Jao Pagutayaw.
2: At salamat ikaw kang SM. Buatan ka si Sir Ken.
1: Good morning, Sir Ken.
2: Salamat sa iyong mga polls na alas 4 sa
1: buong pero kaysa may kahata sa inyong buwan? Kaysa kahata ang bulan?
2: Siya kiyapon.
1: Okay, Sir Ken, wala kami bahin eh. Wala sa namahin ang bulan.
2: Labi kaya pa ka, may paksiyo nga ka ng barilis.
1: Aba, gipalaway kita sa bayot, Mari.
0: Ama naman kita siya.
1: Gipalaway kita sa bayot.
0: Dali na rin siya dakpon, dali na rin siya patugan, no? Dali na rin siya patugan, no? Dali na rin siya patugan, pakaon na rin, tugan na rin siya.
1: So, na-request ni kanina, be?
2: Palito yung pugalang pagpapuan, pagpatunaw.
1: Naligas ako. Ingat pa si Jason Tatam nga request ko kanta nga naligas ako.
0: Naligas ako.
1: So, kaka na ito na yung kanta, be?
0: Katana.
2: Kating ligas ako, di ay?
1: Naligas ako, palihog daw ko niya o search mga igan.
0: Naligas ako kay gimingaw kanimo. Alam na
2: sa aral. Birahe, aral.
1: Naligas ako kay gimingaw kanimo.
2: Si Paribubong lagi kay naka-pull battle girl lagi siya.
1: Si Kinsa.
2: Si Paribubong. Asa kayang
1: low one? Ba si mission run?
0: Ba si nanay bypass? Ba si nanay bypass
2: na? Naka-pull battle man siya.
1: Hello? Hello?
2: Hello? Hello?
1: Ano kanta niya ko, amiga? Si Tol Tiamo, mga taga Nabunturan. Good morning, Tol! Nakita mo last month. Sakto niya po ba marog si Tol Tiamo ay? Yes, siya kakanta. Oh, kapag ito gipag... Ayan na, ayan na.
2: Sige. Backward.
1: Mato siguro na, Gary, yun yun.

0: Kalau di Amok, ayo lah naik roller-roller aja deh. Kita kembali ada dengan super dengan uang apa? At kaya nabunturan, nabi pa akong amigo diyan nga si Tolti Hamo, ang kakantaan yung Naligas Ako.
1: Ano po si Ronald din sa ako? Sa lolo, panuhot ni Master Endel.
0: Ayay! Ay, rigi mo na siya. Gapot ito siya, ayun nyo, kaya wala may kanang kuwan, wala yung kulor-kulor.

0: Kung nasugod na nagwa pa ang kanta
1: kayo. Ayun, sa mga nagbuhat na nandiyan. Ah. Sa mga si Tihano. Saan ang Tihano?
0: Si Tultihamo.
1: Tihamo?
0: Sige, oy. Kang Ronald Limsako, advance happy birthday, Master Tober Cliano Abba.
1: Oh, ano
0: happy
1: pa si
0: birthday ani?
2: Ano ah, wala, wala. Layo pagkayo, ay, layo pagkayo, ay.
1: Ano pa si Kunta Yuso, ba? Si Jairo, ano nga? Ano na si Bubong sa reunion nila?
0: Kabaho lagi siya. Kailalagi siya, ani. Si Jairo? Si Kunta Yuso, Jairo Abba.
1: Ano na reunion si Sir Bubong?
0: Wala pa yung... Kung sayo, unta siya?
1: Dili kayo. Naman, karoon naman ang ihaw.
0: Karon pa ay moragwan ni Kuliko di ay ano.
2: Mamay pag-okay mamay. Mamay pag-okay si Batsoy.
1: Natuwa dre gilogi.
0: Malulo.
1: Maslaw ti halagi ko gawin na di kaon niya di.
0: Ay mga taga Andili mawa ba kang Ronald Limsako ha mga taga Andili ay atangi niya karong adlaw nga Domingo Setyembre 27 2026 mga mari. Oy, masama na Sir Gab. Muna na siya? Biyato, biyato, birahan na to, biyato. To be continue.

Or ba niyang dipara mo mga kanan? Che! Che! Alaw eh. Ay, ito mga formani eh.

0: maringaw sa kanta.
1: Grabe, oy, kay mga...
0: May mga but-sabot ang kanta, mga maringaw.
1: Mura man siya o ganang kuwan eh. Ako naman itong kitistingan nun ta. Murag ako may naluya, oy.
0: Sige sa kayo, di maluya na yung butsura ng murag ang bagong kang higuan.
1: Ay, nabago na ko na higo.
2: Nanak ko siya niya, no? Paliho ko, Daria B. Paliho ko ni Master, ina, pass lang sa iyang kanta.
1: Ah, ba?
0: Master, kung ikaw ang muhilot mo, extra ka?
1: Depende. Depende sa itsura. Kung mura siya o si Kenneth o...
0: Kung si Sir Ralph.
1: Sensual. Kanang mga sensual nga hilot.
0: Kung si Sir Ralph ang pahilot.
1: Ay, kasi si Ralph. Ay, ay, grabe kasi si Ralph. Ako kinataklaan ng rainbow siyang itmi.
0: At si Kwan, si Paribubong.
1: Ha?
0: Paribubong.
1: Ay, di ba kumukha ang junk foods? Pas lang sa... Pakahilo naman ako eh.
0: Ay nako, nag Daria, paliog. Oh, lagi?
1: Magane. Ay nako, sige na.
0: Wala man tayo yung oras, mga maring.
1: Ato na nang kung ano yun, no? Sari ka diyan, maring-aring ka. Wala kayo ka, ay, lalagay ka. Nako, sari ka na square to.
0: Ay, tiyak ang kaloon ninyo, ay. Da.
1: Da.
3: Kaloon
1: ninyo, ay. Baby, ato na nang siguro nang, ato na nang siguro nang tirahon. Ay, baka tirahin man ang iba.
0: Tirahan niyo kay Galuya. Galuya.
1: Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya.
0: Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya.
1: Galuya. Galuya. Galuya. Galuya.
2: Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya.
1: Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Galuya. Ay, ang basoy kay gihunaw ang sabaw.
0: Yunaw? Grabe. Kaya pag kandos ako, bram-raw na ang sabaw?
1: Uy, mong itiyan o bitay na kayo.
2: Mga nakin na kayo.
0: Ay, nako. Ay, mga maling, nipi ato. Itong oras, alas 11.25 na. Welcome sa tuang live drama sa tuang tulumanon.
1: Kung ako, ikaw.
4: Adoro ka ba isusiran na dili nimo mapasan na ikaw raswata ka na o ipada ning tulumanon? Kung ako ikaw, katropa. Kauban ang mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
5: My pickleball is useless because it's not useful.
4: Tia Daria.
6: Nakakagwapa nga po yung kailan.
4: Pang Master Inday Tanini. Dinilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa. Kung ako ikaw, katropa.

kayong pamatasan? Tugot di ako, mga maring, nga makapadayag sa ako ang pagtahon kaninyong tulo. Ingon man sa mga binilyo ninyong tigpanubay ng inyong drama nga nagaguluhan. Nagaguluhan kung ako ikaw. Mga maring, ang ako dahil si Luloy. Nagpuyo din hi sa may mawab Dabaw di Oro. Mga maring, ako nahagat ang yugog palangat diha sa inyong sibianan kay gusto mo ko ganin yung programa diri sa mong lugar. Gani mga maring, ang inyong radyo diri ragi paminaw yun. Wala di minaminaw anang ubang mga stasyon yun. Kay huwag kayo, kailang kurni kay joke. Kay ko din yung tulo, labi na gil kang Daria, kang Leminimo Master, kang Kuan, kaning Maring Erika. Kani mo kung akong suwat karon mga maring, painis akong uyab nga si Imelda. Kani mo uyab nga si Imelda, kuan ka niya, kaning hilig ka siya kanta, pero ang kanta ba hilig niya? Kada ba siya ipagkantaon nga maring, usahay, mura ka ng paminaw ni mo, mura ka ng iring kahabal ba? Pero lahi ni siya kay ka nang imong istoryahan, masuko. Nagsukot mo kuto, nga ninaning mga istorya ng mga maring, kanya ko problema. Katong nangadumi sa balay sa kong amigo, o ginaan mga panghitabo.

Simulat sa pool, mahal kita, nalalaman mo. Ngayon na higayon ko,

maring. Lain na kung uyab mga maring, sige ni si Milda, kung gusto niya, kay malain na yun. Sabi na kung ako lang kumpare si Samuel Ray nagkabantay. Pati niya kung papa di ay. Pinapa rin siya na-discoverihan? Huwag na niya mga pangitabo.

0: Ngano pa?
1: Kulang kang istoryahan kay... Lahil mong good kayo lang tao na mo istorya sa imuloy.
0: Ngano rin pa? Bain sa na?
1: Ay, katangin mo kuyab ba? Wani mo na pakdang ng yung katakanta ng putiya baga.
0: Unsa? Ngano rin tayo? Asa ka kanimog?
1: Dito mo na ni kanta-kanta mo na dito sa bidukyan nga to nung pag-bispiras. Nagkaan kay mga taong nagkaguliang lirungan siya kay piting niyang siyahok kunyang kanta niya katong kain kanta pag yun ni Kuwan. Katong kanta ni Celine Dion.
0: Sige tay. Upo ka ganahin tay.
1: Mukhang nang isok matantag ka kayo, saka po na kong
2: hap... Loy! Loy!
1: Loy! Kaya pa yung pagbantay po busood ka kayo. Ayaw po na pakurate kayo.
2: Cho, ni Kuwan Magunso, ni Kuwan Magunso, abli magunin po tahan, cho. Loy, kanang imong ariable ba? Baka nga nang iyab ni Puloy, oy.
0: Ngano mo na tiyo?
2: Nag-isuryahan na yung Samuel ba? Tama, Samuel rin! Sam! Si siya lang kanyang naluyaw ni Samuel. Sam, sa tingin mo sa kwasang?
3: Yung, uyab ka, kanta-kanta.
1: O, tanawaram.
2: Ikaw, Sam ba?
1: Kanungo ka.
3: Akay!
2: Naluyaw.
1: Isang pa magultaw ni mo nang imong kumpare.
3: Kaya hindi ka maluyaw, pring, ang humba o ang basa
0: ng ko niya, si Tuyo niya.
2: Dili ba, kanyang mong uyab ba? Galugawan na uyab ni mo si Milda, oy.
0: Naman diya, yung sumaray problema ng Imelda diya.
2: Ikantsawa na dos kanto, Loy, nga ni kanta na siya dito ka na nga isang linggong pag-ibig.
1: Tanawa, Loy, tanawa. Kumbali yung talaga din sa ito.
3: Mayroon ba tag-yabag? Sobra pa siyabag. Grabe.
2: Glaliman ka, Loy, nga ang yung isang sininggong pag-ibig ni abot na huwipis na taman.
1: Tanawa. Awa na ko na.
2: Kinakalimot siya.
1: Ako'y pakantao na nabuki kayo. Lunes, ang sunod sa Martes. Merkulis, pagkaong bahoy, babe.
2: Ang galing mo talaga, uncle.
1: Salamat.
0: Sagdi lang siguro ninyo na kung asawa, akong uyab, boy.
3: Hindi, pero pre.
0: Ay lang, siguro ninyo ba?
3: Ikaw ang maulawan, pre, kay... Ikaw, Bia Paris.
2: Talawan ako doon si... Paripogi. Paripogs, di ba Paripogs? Kasalan na ni Paripogs. Di ba? Saan ka sulit ba Paripogs? Di ba?
4: Oh, hindi!
2: Paripogs!
4: Lagi pa minaon na niyang diyog siyong nasawa! Lami kima tog bato!
0: Alam lupo niyong gilabtik eh. Katakanta naman niya, wala mas eh. Umang sangitag sa mukha ha.
2: Alay, Paripogs yun eh. Ikaw ang kinagasaksi nito, Paripogs!
4: Upasin ako!
3: Alam mo ba, eh, basi pag nalisamok, nasamok yun, siyempre. Eh, kaya baga, tabangan na nito ang tapok.
0: Ah, sige na.
2: Gilupi na lang siya dito, pre! Ako na lang siya. Loy, gilupi, agibul eh.
3: Bili ka na anong pre, gilupi, pre.
0: Sige, tarong na yung... Sige, gilupi!
2: Agibuli.
0: Agibuli
2: lagi.
0: Abin ako, gilupi. Ah, sige lang, ako lang istorya na kung uyab na ko. Di na mo makadungog.
3: Ikaw, pre. Kamala, pagkakanta, pre.
0: Ako?
3: Oh.
0: Ah, kanta lang.
3: Sampol, sampol.
2: Sapuri ko rin.
4: Sapuri. Ang aking pag-ibig.
3: Yeah. Ah. Isa, pirandom lang yung style lagi.
0: Pirandom lang nga. Kuwan to? Bing to?
2: Bing Rodrigo lagi na.
0: Paghinom
2: Bing!
0: Sige pre. Kuwan na mo lagi.
3: Salamat pre.
0: Lama sa inyong concern pre ha?
3: Sa pre?
2: Paghinom Bing!

0: maring. Napaniyog na gini akong uyab diri sa muang kanang yabag kay tingog. Kapalili ko mga istorya siya hawag ka ng mga iuhong ko siya hanga nga batig tingog, uyabag siya tingog, kaya mahubos na yun. Kinanong kong ikausang ako na siyang ging nanana, wala siya ikaon o guys sa kaadlaw eh, mapamahaw pa rin itong panihapon. Muna nga mahadlok, mapugo kay alam, sumas ng pugay ko anin niya. Muto na isa kay gayon niya na, nangaon may sa karenriyang, diya ilang maring marian. Tayo may magkain na kay kumantog pista, nabili na ilang bidyukihan nga tukin-tukin. Nga nagkan pa kayong nahibili ng mga tao, o ginaanay mga pangitab.
1: Ya, muna kagkaon niya? Pasihan siguro tayo.
0: Nanok na si Kwan dito, kami na si Maring Marian, kusog mo na yung kananalog. Kano, kusog ko yan, gano'n ni Kayo. Kaya mo kayong na...
2: Asa may title na?
0: Kwan, thank you very much. Spice girl.
3: Ano sa maring?
0: Maring Marian. Ikaw na ko rin, Maring Marian, B.
3: Siguro na, anana.
2: Isa ako sa kusugoon si Ralph.
4: La pare.
2: Ikaw anda ko na, Ralph, ang kuan, kanang kanta niyo sa to'y mga kanta?
0: Kwan, ganing, thank you very much. Akana.
4: Pare, maulawan na ni pare, kakan pakita ko pare.
1: Nang inayaran, singgita, yapag, ayaw, birit ha.
0: Sige.
4: Sir, kapre, mapakanta ko
1: sa... Inuwag mic, no?
0: Candlelight and sun forever.
4: Grabe po. Starting pa lang tayo, wala na pre.
0: Ay, gumala, kinigin yung kwano. Ay, mo, ay, paraglay, lagi ka tinanawan lagi pang air.
1: Di ka mauwaw, bisa dihagtaw, mukanta ka.
0: Ganun di mukanta ko, ha? Ako naman ang rights. and the right kandak. Grabe kayo ka mga storya na kuma.
1: Gano'n siya, ilalim. Parigali na. Mga grabe yung kusmur gila mga
0: dagwal. Gano'n, mga wapo rin sa tingong day. Mga wapo rin sa tingong day. Mga wapo rin. Amigo naman si Samuel.
1: Nag-appeal na sila ka mga pageant.
0: Pageant? Ayaw ko malaahan.
1: Mga gay pageant. Appeal na sila. Yan lang. Special talent na iskanta. Mga wapo rin sa mga tingito. Ikaw ba? Sumukha gini mo eh.
0: So, iba kong ikaw lang? Ha? Imo akong living partner? Imo akong uyab?
1: Wata ka kika-uaw.
0: Grabe kay kaluno.
1: Alam ko lang ang na-uaw ko.
0: Imo kong ikaw, wala ka na kawalas mo. Pero ikaw lang ko, di mo? Naulaw ka?
1: Da. Ito na, di ato ni...
0: Ayaw kong biyay.
1: Mabri ko sa portahan.
0: Ayaw kong biyay. Ayaw lang kaw. Hey!
1: Tamo, pilon!
0: Lay!
1: Oh, o, di mo hilak mo, yabang!

nagkaroon nga panahon ng mga maring? Nagsigig dayo yung nagbidyukihan ng akong asawa nga si Milda. Aminaw ganyan mga maring, gwapo kaya siyang tingong. Pwede naman kung talaga siya mukanta mga maring, naran sa CR, pwede naman kung talaga si Rebecca Dongo. Ang problema lang kung ano yung mga maring, kaya budayo yung bisag asang lugar. Pwede kung na yung mga karnabal, eh, mga jumping horse, mga ato dito sa Kilibag, na yung mga bidyukihan. Masay, mo na lang kung siya kututo din sa mga silingan, God. Kunya na ikaw sa rin mga maring, nagsuot ni siya ka ng pang apelo ka ng kuntis o kanta, bisag ka ng pertigil taong yabaga, bisag pang huyab din, pertigil yabaga mga maring. Sabi ko buhato na ni Biaan, rin ba na ko ni? Naulaw na yung kayo ko rin, lakaw-lakaw na sa mong lugar ba, may mga ulo ba? Naluoy mo, tambagi ko. Hindi nila lang kutob. Loloy.

0: sa to ang Subiana, no, sa to ang news center.
1: Grabe dyan kaayo mga naring ang problema sa Sabana, kaya ang asawa grabe kaya bag niya. Kung sunada kaayo mo kantag sa nasa lain, mudayo pa sa dito sa Purok 101 Das 8.
0: Si Linlin na marakunog buyo, grabe oi.
2: Dili po siya maulog, ilang Marian pa dyan ikanta.
0: Oy,
1: ba ni dayo pag isa sa ilan ni Marian pag yun.
0: Pag yun, no? Si Marian, wala. Si Gawas, tantad paglamas.
1: Good morning sa Marie Marian din sa may Marian's Bulaluan.
0: Okay, siyempre ang ilalito. Yeah. Isa sa mga pinaganinod nga kananan din sa pero, sa Tabon City.
2: Dagahan, Om.
0: Dagahan kayo, customer. Yes.
1: Pero wala makalibalik lagi. Ha? Wala makalibalik.
0: Dili kay busy pa man tang. Ha? Ayaw po tang kulay. Ayaw na yung ang bridge di ha.
2: Kailangan man siya cash.
1: Pero di asa kaya ni Maring Maria ang kamingawan ako kay lamian kasi muluto si Maring Maria ng mga sinuglaw.
0: O kaya o, ganang kayo.
2: Nasa labi na itong kinupsan?
1: Kinupsan nga. Yeah, maabot kay mamuda yung kwaon.
0: May lang yun na si Maring Maria nga nindot kayo mo luto. Kay may lang mo siyang kamot.
1: Si Maring Maria.
0: Siyang kamot.
1: May kayo mo tsansa mo.
0: May kayo mo tsansa, o. Sa'yo, huling-huling na ko na yung tulog. Okay, tayo.
1: Sige na sa'yo, pangko siyang buo. Permiti na sa'yo kumuligo.
2: Ganaray na lang bag. Huwag ako patakaingon.
1: Sige na, be.
0: Hindi, sa'yo may kitambag niya.
2: Basaha.
1: O, magay, be. Basaha na din ninyo. Basaha niyo.
0: Hindi, o. Gagrabe, o. Gagrabe lang ang tambag.
1: Alam mo ba? Kuya mo ba, o.
2: Alam na siya, o. Si Hanilin, alam siya, o. Pati paghilak, yabag gani.
0: Ah, grabe, o. Grabe naman ang istoryaha, o.
2: Grabe
0: naman talaga yan.
1: Sinang dari lagi kapoy nag hoy up kayo.
2: Ayaw mo kung apil yan niya, Hanilin, oi, ikaw Hanilin, ha?
1: Basta ako'y matambag kay yabag mansab ko, apan wala ako nagkatakanta daghang tao, ari rako sa bahay, ha.
2: Tama kayo, si Yaingon.
1: Hanilin, Abrio, Babao,
0: salamat. Hi, Hanilin, good morning, good morning.
2: Ano po kay ko, ano, kay ati na Ismaila Sabiliano,
1: yes.
2: Sa, good noon sa inyo mga pretty.
0: Aba, si
2: my advice is, let her voice be heard.
0: Aba.
2: Mali jud kaloy kay imo ang ikaulaw ang odat bullying.
0: Aba.
2: Bawal yan PWD hindi pwede ilait. You encourage her not to put down.
0: Aba. Talong bata kay di tatabot.
1: Thank you mga Ismaela, si mo ang tip kanyo nga komento.
0: Si Madam Ismaela.
1: Yes, Ismaela Sabiliano, yes. Asuncion.
0: Asa ta bigti ana nimo na?
2: Pwede pwede pre.
1: Pwede na.
2: Ikapitan mo niya. Sige na,
1: na-realize niyo mo, after all.
2: Libasa na ko, masantan mo eh. Anak mo ko na niyo, even if pwede, hindi pwede, ilait.
0: Wala ka na ganyan, pagbasa na ko kaya ang uphill, kay uphill.
1: Yes.
2: Na, pagbasa na ko na kay
1: PWD.
2: Even PWD, hindi pwede. Asa ka na niya?
0: Pwede.
2: Sorry kayo, ate Ismaila. Wala. Murag-bugoon mo ko na magbasa.
1: Sorry kayo.
2: Pasensya.
1: Oo. Walang taigong oras mga maring. Ito na yung tambagan ni siya kay...
2: Okay, naghulat na si Buddy.
1: Naghulat na, napaabot na liyan si...
0: Buddy Oberas?
1: Yes. Masa masulti ni mo ni Master? Kaya kamang kikipalig-alig aning kagihan eh.
0: Well. Ako ang masulti ni mo, kineng Loy. Imo nga uyaba, mahala na. Basta uyab na ganin ni mo. Living partner na ni mo kay nanaman na siya mahalo ni mo na kay total diba diluwana para di ba na para na ubang mababae nga mga kuha ka sa mga nagger mga magpakaulaw kala ka rin
2: correct
0: yes ang iyan pagpakaulaw niya kay magbuwan tayo mabuwan talaga kay hilig na siya kanta
2: ganin
0: ala lang ang akong matambang ni mo kuha ka akong karton ka lang sa refrigerator ba kanala ka rin sunod-sunod rin na kaya magmukanta siya magmukanta siya magmukanta siya magmukanta speaker
2: rin mga master ka o ba naman ang sunod sa
0: ako. Okay, sa iso lang sa ako lang, gayo. Ala lang.
2: Pati ang katawa ka nila yun, Gon.
1: Sa'yo nga niya.
2: Abisap na akong pwede WD.
0: Ay, naka, pwede di ay.
2: Ay, pwede gani. Sipiat yung tani Hanilin, oy. Sa muka lagi.
0: So, ala lang, Loy, of course, always remember, follow your heart and follow your dreams.
1: Okay, nakagay. Ay, napinit, gukod ka ba
0: siya? Kasama, kasama.
2: Kasama na, pwede buli di po na.
1: Ato tong liliyo, gagiyanggi ang mani.
0: Nansan, nansan, eh. Nagsungkot?
1: Ano siya, good morning, mga DJ, guwapa, pakigreet mi sa ako ang, akong si Marites, nga nag-greet si Andy taga Jansan. Ako ang tambag, Labyo sa tanan DJ sa XFM and from Jensan, paki-greet me sa akong uyag na si Marites nga nag-greet. Andi ito na, balik-balik.
0: Ah, balik. Ito
2: na po, apil lang. Ito na, apil lang po rin. Ito i-greet na diyan. Si Tawing, na naghinlo sa kanal diyan sa Pulo-Pulo.
0: Hello, Wing. Aba.
1: Ito, garo, pamahuman si Tawing, hinilo, limpyo sa kanal.
0: Grabe naman na hinilo.
2: Masilay ang kanal siguro.
0: Grabe ka, Tawing.
2: Watching from Proctress Kamansi, Sambong Dobrang Lya.
1: Kanal nga.
2: Harold Salang.
1: Ang katong kanal nga, tulog ang purgada rin.
0: Ah, kanal. Wala na ka, wakabag sa kadangaw.
2: Ang yan, gamit si Ligma rin, kanal sa Kitex.
0: Ah, sure ba? Kaya gamit na pala mong siling, kaning among suwang, among bungot.
2: Ah, di ay, sure.
0: Ana.
1: Kasi mo naluya ka, kaya nakakanal.
0: Nag-aso mo, nakahilo si Corey Canal, kaya galuya man.
2: Ilin niyo po yung kanan ng leaky.
0: Ay, nakuha.
1: Ay, marimay kong oras, Santo Lunes po, kita mag-aoban.

0: Exact time, katropa, alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM.

0: Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats ipinagpaliban.
1: Vice President Sara Duterte nakusahan si PBBM ng kawalan ng utang na loob sa mga taong bumoto sa kanya noong eleksyon.
0: Two-third vote sa impeachment depende sa aktual na dumalong senator judge ayon sa isang abogado.
1: Pag-request ng clinical abstract ni dating House Speaker Martin Romualdez, unusual ayon sa doktor.
0: Kamanggagawa party list kinuwestiyon ang kauna-unahang rollback sa wage increase.
1: Secretary John Vic Remulla isinusulong naman ang paglilipat ng Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration at Bureau of Jail Management and Penology sa ilalim ng DILG.
0: Balitang extra, Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila nagpakape sa Pensioners Day ng SSS.
1: Balitang regional, kapitan ng nasunog na barko sa Coron, Palawan, kasama sa 43 na survivor. Kumpanya na nga kung tutulungan lahat ng sakay.
0: Sa balitang international, mga batang babae mas nanganganib mag-drop out dahil sa climate hazard ayon sa UNICEF.
1: Showbiz, mga katropa si James Reid ay gusto nang magkapamilya at magkanak kay Isa Pressman.
0: At sa balitang sports, Syra Villegas at Albert Ian De Los Santos, flag bearers ng Pilipinas sa Asian Games.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.
1: Pananghalian na po ng Biyernes, mga katropa, 11 sa Setyembre 2026. Live po tayo sa XFM News Center sa Manila, sa Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan din pong sumasa inyo sa iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Beras.
0: Ako po si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinangunahan ni Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang wreath-laying ceremony sa monumento ng kanyang yumaong ama at dati ring presidente Ferdinand Marcos Sr. Diyan po sa Batac City, Ilocos Norte ngayong araw. Bago ang seremonya, dumalo ang Pangulo at First Family sa Thanksgiving Mass sa Immaculate Conception Parish. Bahagi rin ang pagbisita ni Paulong Marcos ang pagdalo sa Natnateng Cook-Off kung saan tampok ang mga pagkain gulay at tradisyong agrikultural na Ilocos Norte. Kasabay nito, mga katropa, naghahanda rin ang kanyang hometown para naman sa ika-anim na po at siyam na karawan ng Pangulo sa September
2: 13.
0: Ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa tatlong kasong grave threats matapos sumapila ang kanyang kampo. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Paul Lawrence Lim, pumayag ang korte sa kanilang kahiling ang ipagpaliban ng arraignment. Dumating si VP Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice bandang alas 8:30 kaninang umaga kasama ang kanyang kapatid na si Representative Paulo Duterte at saglit na bumati sa mga taga-suporta. Nauna nang humingi ang kampo ni VP Duterte sa Supreme Court ng utos na pansamantalang ihinto at ipawalang visa ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Ang tatlong kaso ay kaugnay ng mga pahayag ni VP Sara noong 2024 tungkol sa umano'y pagkuha niya ng isang tao para patayin sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya.
2: XFM News Nationwide.
1: Dumagsa ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Hall kanina umaga, ilang oras bago ang kanyang pagharap nga sa korte, kaugnay ng kasong grave threats. Bandang alas 5 na umaga, nagsimulang dumating ang mga supporters na may dalang placard at banner na may mensaheng Protect VP Sara. Ayon sa Inday Sara Movement Philippines, tinatayang 300 supporter ay nasang magtungo sa lugar para ipakita ang kanilang suporta sa Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
0: Binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na anya'y nabigo manong tugunan ang paghihirap na nararanasan ng mga Pilipino sa kanyang pagharap sa mga taga-suporta matapos ipagpaliban ng arraignment sa grave threats case matapang na pinuna ni VP Sara ang pamahalaan ni Marcos Jr.
3: Patuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. sinungaling ka.

0: abusado ka, wala siyang utang na loob sa lahat ng pumunta ng presinto para iluklok siya sa pwesto. Wala siyang hiya. Ganun talaga pag-addict.
1: Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Hindi uurong mga katropa si Vice President Sara Duterte at balak niyang questionin ang pagbasura po ng Taguig City Prosecutor's Office sa una niyang perjury complaint laban kay Ramil Madriaga. Ayon kay legal counsel at spokesperson ni VP Sara na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., gagamitin ang kanilang kampo mga legal na hakbang na maaari nilang gamitin at pagpatuloy ang hiwalay na perjury complaint laban kay Madriaga. Kinwestiyon din ni Panelo ang naging desisyon ng mga prosecutor na niya ay hindi tugma sa mga ebidensyang inilahad ng kampo ni VP Duterte. Kabilang dito ang sinumpang salaysay ni VP Duterte, testimonya ng mga saksi at iba pang opisyal na dokumento.
2: XFM News Nationwide.
1: Two-third vote sa impeachment depende sa aktwal na dumalo ayon sa isang abogado. Narito ang report.
3: Higirit ng isang abogado na ang two-thirds voting threshold na kailangan para makapaghatol sa impeachment trial ay dapat abatay sa bilang ng mga senador na aktwal na dumalo at nanumpa sa pagliliris. Ipinaliwanag ni dating Far Eastern University Institute of Law din Attorney Melencio Santa Maria na hindi umano dapat ituring na fixed o otomatikong 16 na boto ang kinakailangang bilang sa ilalim ng konstitusyon. Sa halip, sinabi niyang nagbabago ang two-thirds threshold depende sa kabuuang bilang ng mga senador na aktwal na lumahok sa impeachment proceedings. Binigyan din ni Santa Maria na kailangang basahin ang buo at magkakaugnay ang provisyon ng konstitusyon sa halip na paghiwa-hiwalayin ang mga salita o parirala nito. Tinukoy niya ang Article 11, Section 3, partikular ang pariralang all members of the Senate na anya ay dapat basahin kasama ang mga kondisyong sitting for that purpose at on oath or affirmation. Sa ganitong interpretasyon, ang bilang ng boto para sa two-thirds requirement ay nakadepende sa mga senador na aktwal na nakaupo, nalumpa at lumahok sa impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Tinawag na unusual ng admitting doctor ng Cardinal Santos Medical Center ang pag-request ng clinical abstract ilang oras matapos ma-admit si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Dr. Kurt Allen Sibayan, iniutos ang dokumento ng isang doktor na hiniling ng staff ni Romualdez. Karaniwan umanong ginagawa ang clinical abstract kapag i-discharge na ang pasyente at hindi habang patuloy pa itong naka-confine.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, kinuwestiyon ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando ang umano'y kauna-unahang rollback sa wage increase matapos maglabas ang dole ng bagong wage order number 28 sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na 60 pesos na lamang ang dagdag sahod sa bagong kautusan kumpara sa kabuuang 85 pesos na itinakda sa naunang wage order number 27. Ibig sabihin, posibleng mabawasan ang dapat sanang dagdag sahod ng mga manggagawang Pilipino, lalo na ang naipong increase mula July 2021.
4: Ito ang makasaysayang rollback sa sahod. Kauna-unahang rollback sa sahod. So bakit? Yung total wage increase ng wage order 27, 85 pesos. Total wage increase ng wage order 28, 60 pesos na lang. Nawala na yung 25. So rollback to dapat langis lang, di ba? Nag-rollback. Pero kakaiba, under Secretary Tolentino, nagkaroon ng rollback sa sahod.
1: Yan po ang tinig ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay pong panayam, ay hinamon ni San Fernando ang doling ilabas ang dokumento ng konsultasyon sa naging batayan ng bagong wage order number 28 sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, hiniling ni San Fernando sa doling ipaliwanag yung legal na batayan po ng bagong wage order, lalo't mas mababa ang 60 pesos na dagdag sahod kumpara dun sa naunang kabuuang 85 pesos sa naunang wage order number 27.
4: directly challenging the Regional Wage Board, NCR, through its RD, Attorney Roy Buenafe. You are my friend, attorney, pero hindi rin ito tungkol sa pagkakaibigan natin. But I am challenging you, ilabas mo yung minutes of the meeting. Napakasinungaling ng Dole. Niloloko niyo yung mga manggagawa, walang public consultation na naganap.
1: Iginit pa ni San Fernando, mga katropa, na hindi po personal ang kanyang pagtutol kay Dole Secretary Tolentino, kundi nakabatay ito sa paraan ng pagtupad ng Dole sa mandato nitong protektahan ang mga manggagawa. Anya, kahit sino pa ang nakaupo bilang kalihim ng Dole, maaari nilang questionin ang budget kung may nakita silang pagkukulang o maling pagpapatupad ng mandato ng kagawaran.
5: Isinusulong ni Interior Secretary John Vicrimulya ang paglipat sa DILG ng Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration at Bureau of Jail Management and Penology para mapabilis ang pagkapatupad ng batas at koordinasyon ng mga ahensya. Ayon kay Rimulya, kung mapapasailalim sa DILG, ang Coast Guard maaaring alisin ang Maritime Unit ng Philippine National Police at ipaubaya sa Coast Guard ang pagkapatupad ng batas sa karagatan, kabilang ang paghabol sa mga illegal na mangingisda. Nais din niya mapasailalim sa DILG ang Bureau of Immigration para mapabilis ang operasyon laban sa mga dayuhang pugante. Samantala, iminungkahi din ni Rimulya na ilipat sa BJMP o ilipat ang BJMP sa Bureau of Corrections upang magkaroon ng iisang sistema sa pamahala ng mga kulungan at bilanggo. Sinabi ni Rimulya na suportado umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pagbabago at nakahanda na ang panukala ng DILG para sa aksyon ng Pangulo. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, maaaring maisagawa ang ilang pagbabago sa pamamagitan ng executive order at hindi na kailangan ng bagong batas.
1: Minumungkahi po, mga katropa, minumungkahi ng DILG ang pagbago din sa kasalukuyang setup ng Mimaropa o itong tinatawag na Region 4B para mapabilis at mapadali ang serbisyo ng gobyerno sa mga nalawigang pulo. Sinabi ni Interior Secretary John Vicrimulya sa Senado na mahirap pamahalaan ang buong Mimaropa dahil magkakalayo ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Habang maraming regional offices ay wala mismo sa Calapan yung sentrong panrehiyon, mga katropa. Sa halip na magkahiwalay na Region 4 at 4B, nais po ng DILG na pagsamahin ang mga ito at hatiin sa ilang command center ng mas malapit sa manlalawigan. Natakdang iharap ng DILG sa Senado ang panukalang reorganisasyon sa susunod na taon.
2: XFM News Nationwide.
5: Maaaring ibalik sa Philippine National Police o PNP ang pagkapatupad ng ilang infrastructure projects dito na kasalukuyang hawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, layunin itong mapabuti ang pananagutan at pagsubaybay sa mga proyektong para sa mga police camp at iba pang pasilidad ng PNP. Sa pagdinig sa panukalang 2027 National Budget ng DILG, sinabi ni Gatchalian na halos 8.9 billion pesos na halaga ng 331 na proyektong iniulat ng Commission on Audit na may problema sa records, kulang sa dokumento o hindi pa natatapos. Sinabi naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na sinimula na ng PNP ang pagsusuri at pag-account sa mga proyektong saklaw ng tikas at iba pang pondong ipinapatupad sa pamamagitan ng DPWH. Igirit naman ni Nartates na mas magiging epektibo ang PNP sa pagpapatupad ng mga proyektong direktang nakalaan para sa mga police unit. Inaasa ang pag-uusapan ng Senate Finance Panel ang posibleng paglilipat ng pondo habang nagpapatuloy ang deliberasyon sa 2027 budget ng DILG at PNP.
2: XFM News Nationwide.
1: Inilang na ilang residente ng Candaba, Pampanga sa NBI na imbestigahan ang dalawang construction firm na may koneksyon kay incumbent Mayor Rene Maglangke. Kabilang sa mga kumpanyang pinasisilip ang Santo Cristo Construction and Trading at Global Crete Builders Inc. na sinasabing nakakuha ng flood control project sa bayan. Ayon sa grupo, umabot sa 5.4 billion pesos ang kabuang kontrata ng dalawang kumpanya mula 2022 hanggang 2025. Kabilang ang tinatayang 1.4 billion pesos na project ng Santo Cristo Construction sa Candaba. Iniimbestigahan din ang umunay 753 billion o 753.3 million pesos na pondong na ilipat mula Santo Cristo patungo sa Global Crete at kung may lihit namang transaksyong pangkonstruksyon na pinagmulan nito.
2: XFM News Nationwide.
5: Posibleng overprice ang 55 million pesos cold drone o kilala bilang kaldero na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games matapos makakita ang National Bureau of Investigation o NBI ng umano'y double payment sa konstruksyon nito. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may dalawang bagong testigo na nagbigay ng mga dokumentong posibleng magpalakas sa kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng Philippine Sea Games Organizing Committee o FISGOC. Tinataya ng NBI na nasa 30 million pesos lamang dapat ang halaga ng cold drone sa halip na 55 million pesos. Dahil kailangan suriin ang mga bagong dokumento, ipinagpaliban sa susunod na linggo ang planong pagsasampa ng reklamo laban sa mga sangkot na opisyal. Nauna nang sinabi ng NBI na nakakalap na ito ng mga dokumento at testimonya para sa posibleng pagsasampa ng iba't ibang kasong kriminal laban sa FISGOC Board.

0: ng operation po dito sa nawawalang biktima sa insidente pa rin ng MV June Aster sa Coron, Palawan, nagpapatuloy. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM, Mega Manila.
1: Hindi pa rin tumitigil ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para mahanap ang mga nawawalang pasero at tripulante ng MV June Aster na nasangkot sa insidente sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nanatili sa 43 ang bilang ng mga nailigtas, habang 5 naman ang kumpirmadong nasawi batay sa pinakauling datos mula sa SAR-team. Samantala, 2 individual ang hindi sila nakasakay sa barko kahit nakalista ang kanilang pangalan sa manifest. Dahil dito, mula sa dating 86, tinatayang 84 na lamang ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Patuloy naman ang pagmamonitor ng mga rescuer dahil hindi pa rin mapasok ang barko sa hinang makapal na usok na patuloy na lumalabas ayon sa PCG. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, X7 News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Katropa, pwede niyo pong mapahinggan at subaybayan ang ating balitaan sa iba't ibang XFM station sa Pilipinas. Diyan sa San Francisco, Agusan del Sur, sa XFM 91.3. Sa may Rojas Capiz naman sa XFM 106.5 at sa Antique 93.3 XFM. Mga katropa.
2: Balitang regional.
0: Update lang tayo, palo pa rin dun sa kapitan ng nasunog na barko dyan sa Coron, Palawan, kasama pala sa 43 na mga survivor. At yung kumpanya ay nangakong tutulungan lahat ng pasahero. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
3: Kinumpirma ni Dindo Macalinao ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated na kasama pala sa 43 survivor ang kapitan ng MV June Aster, pero hindi na muna nila inilabas ang pangalan at hindi pa rin ito nagsasalita dahil sa tromang naranasan. Ayon pa kay Macalinao, hindi lang din 3 kundi 13 mula sa 17 crew ang kasama ring nakaligtas sa nasunog na barko. Hindi pa rin ba makapasok ang kanilang team sa mismong lugar ng insidente, pero patuloy ang kanilang koordinasyon sa Philippine Coast Guard. Nangako naman ang kumpanya na patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga nakaligtas, kabilang ang paunang medical assistance sa mga nasa ospital at pagkain, damit, tsinelas at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga survivor na pansamantalang nasa covered court sa Coron. Nakikipag-ugnayan din ang kumpanya para sa transportasyon ng mga pasaherong dapat sanay patungo sa El Nido, habang nangako rin sila ng burial assistance sa mga nasawi sa insidente. Ang Atienza Inter-Island Ferry na bumiyahe mula Baseco, Manila patungong Coron ay merong 17 na crew, habang 117 naman ang bilang ng mga sakay na nakasaad sa manifest ng Philippine Coast Guard. Gayunpaman, sinabi ng kumpanya na hinihintay pa nila ang final na bilang at verifikasyon ng aktual manifesto. Tiniyak ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated na handa itong makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon at patuloy na susuportahan ang mga pasahero at crew na naapektuhan ng insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: LTO 7 nag-issue ng show cause order laban sa ama ng alkalde ng Dumanhog matapos masangkot sa hit and run. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Nag-issue ng show cause order ang London's Partition Office Region 7 o LTO 7 laban kay Atty. Edgar Hika, ama ni Dumanhog Mayor Gongon Hika, na sinasabing driver ng Mercedes-Benz na sangkot umano sa hit and run sa Virama Avenue, Cebu City, pasado alas 11 ng gabi noong Miyerkules. Batay sa paunang impormasyon ng LTO 7, ilang motorsiklo umano ang nabangga na naturang sasakyan at maging sa isang bakery. Sinubukan umano ng mga otoridad na pahintuin ang sasakyan, ngunit hindi ito tumigil at nagpatuloy sa pagmamaneho. Dahil dito, isinasa ilalim na ngayon ayon sa administrative investigation ng insidente ya upang matukoy kung maiba pang paglabag sa mga batas sa transportasyon si Hika. Kabilang sa mga tinitingnan nga posibleng paglabag ang reckless or imprudent operation of a motor vehicle o kawalan na pag-iingat sa pagmamaneho, gayon din ang mga obligasyon ng driver na sangkot sa isang aksidente sa kalsada. Inatasan si Hika na humarap sa LTO 7 Operations Division at magsumite na nakasulat dokumento o paliwanag kasama mga kaukulang dokumento at ebidensya. Samantalang pansamantalang sinuspindi ang kanyang driver's license habang nagpapatuloy investigasyon at inilagay naman sa alarm ang Mercedes-Benz na sangkot sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Salthon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Bilanggong tumalon sa bangin dyan sa San Rafael, Iloilo ay sumuko na. Katropa natin sa balita dyan, Sin Crisostomo, XFM Iloilo.
5: Sumuko na sa kapulisan ang bilanggong tumalon sa bangin sa bayan ng San Rafael sa Iloilo. Ama mismo ng preso ang tumulong sa mga kapulisan sa pagpasuko ng kanyang anak. Ayon kay Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station, natatakot si alias Gerald na sentensyahan ng life sentence dahil sa kasong rape na sinampa laban sa kanya at mas gugusuin pa nitong mamatay. Si alias Gerald ang nirereklamong gumahasa sa 13 anyos na dalagita, ngunit naninindigan ito na hindi niya pinilit o tinakot ang babae na makipagtalik sa kanya dahil sila ay may relasyon. Sa salaysay ni Gerald na humingi pa umano ang minor de edad ng pambili ng ulam at binigyan niya ito. Mensahe ni Gerald sa 13 anyos na dalagita na magsabi ito ng katotohanan sa mga kapulisan dahil hindi niya tangkap ang maling statement nito. Setyembre 9 ng hapon nang makatakas ang 20 anyos na preso mula sa kapulisan matapos humingi ng pahintulot na umihi sa gilid ng daan. Ikinagulat ng nagbabantay na pulis nang biglang tumalon ito sa mababang bahagi ng lupa. Umabot din sa halos isang araw ang paghahanap ng kapulisan sa naturang sospek. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: High value individual, timbog sa Cagayan, mahigit 600,000 na halaga ng ilegal na droga na samsam. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
6: Kunungan ang bagsak ng isang 41-anyos na lalaki na itinuturing ng pulisya na high value individual o HVI matapos maaresto sa isinagawang pagpapatupad ng search warrant sa bayan ng Santa Praxedes, Cagayan madaling araw nitong Setyembre 10 sa taong kasalukuyan. Kinilala ang suspek sa alias na Jong, isang driver at residente ng nasabing bayan. Sa isinagawang operasyon na kumpiska mula sa suspek ang 99.50 grams ng hininalang shabu na may tinatayang street value na 676,600 pesos sa kasama ang isang 9mm Smith & Wesson pistol at 22 piraso ng live ammunition. Isinagawa ang operasyon ng Santa Praxedes Police Station bilang lead unit katuwang ang mga tauhan ng 203rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 2 at 2nd Cagayan Mobile Force Company sa pagkikipag-ugnayan sa PDEA Cagayan. Batay sa ulat, isinagawa ang paghahalughog sa bisa ng search warrant na inisyo ng Regional Trial Court at Branch 33 sa bayan ng Ballesteros, Cagayan, kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod sa droga at peril, nakumpiska rin ang 113,650 pesos na cash, apat na pakete ng transparent plastic sachets, dalawang pouch, isang wallet at dalawang gunting. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon sa presensya ng suspek at mga halal na opisyal ng barangay. Ninarkahan, inventaryo at isinailalim sa dokumentasyon ng manakumpiskang ebidensya sa lugar ng operasyon. Dinala ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa himpilan ng pulisya para sa karagdagang dokumentasyon at kaukulang disposisyon. At yan ang ating ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: At katropa, kauna-unahan pong nighttime earthquake drill ay sinagawa dyan sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao. Live report.
7: Naging matagumpay ang isinagawang earthquake drill sa Davao City kagabi na maituturing na kauna-unahang nighttime simulation exercise o CYMEX sa buong bansa. Isinagawa ito sa tatlong lokasyon sa lungsod gaya ng San Pedro College, San Pedro Hospital at Gaysano Mall Bahada na insaktong sinimulan alas 8 ng gabi. Kabilang sa mga lumahok sa aktibidad ang mga estudyante at mga empleyado ng nasabing mga establishmento, maging ang mga responders mula sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, iba't ibang unit ng Davao City Fire District at iba pang response and safety clusters ng lungsod. Ayon kay CDRRMO Davao Head Alfredo Baloran, maliban sa layuning gawing handa ang publiko, isinagawa ang aktibidad upang masuri ang kahusayan ng mga responder at upang matukoy ang mga kinakailangang pagbabago para sa mas epektibo at mabilis na pagtugon, lalo na sa harap ng mga hindi inaasahang kalamidad tulad ng lindol. Dagdag pa niya na kinakailangang isagawa ang pagsasanay na ito dahil maraming insidente ng kalamidad ang nagaganap sa oras ng gabi. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Third Quarter National Simultaneous Earthquake Drill kung saan napili ang Davao City bilang regional pilot area. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Katropang Brian, dalawang LPA ang binabantay ng pag-asa sa PAR o Philippine Area of Responsibility.
8: Katropang Buddy, ang isang LPA ay may katamtamang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras.
0: Samantala, mga katropa, maliit naman po ang posibilidad na maging tropical depression ang isa pang LPA sa parehong panahon.
8: Samantala, patuloy pa rin na nakakaapekto sa south o ang southwest monsoon o habagat sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas.
0: Sumikat ang araw, 5:45 this morning at lulubog po 6:01 ng gabi.
2: Malitang International.
0: Atid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Nasubukan nyo na ba yan? Well, nyo pong itry. Mas mataas ang panganib na tuloy ang huminto sa pag-aaral ang mga batang babae kapag naantala ang klase dahil sa heat waves, bagyo, baha at maging wildfires ayon sa UNICEF. Sa pag-aaral po nila, mahigit 171 na milyong estudyante sa 106 na bansa ang naapektuhan ng extreme weather noong 2025. Bukod sa pagsasara o pagkasira ng mga paaralan, mas naapektuhan ang mga babae dahil nadadagdagan daw ang responsibilidad nila sa pag-aalaga naman ng pamilya. Maaari rin itong magdagdag sa panganib ng child marriage dahilan para mas mahirapan sila makabalik sa paaralan. At dahil po dito, nananawagan ang UNICEF sa mga pamahalaan na mamuhunan sa mas matitibay at climate resilient na paaralan para maprotektahan ang edukasyon ng mga bata.
2: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag si James Reid ng kagustuhang magsimula ng sariling pamilya at magkaroon ng anak kasama ang girlfriend niyang si Isa Pressman. Ayon kay James, matagal na nilang pinag-uusapan ang pagkakaroon ng pamilya bagamat abala pa siya ngayon sa kanyang mga proyekto. Maging ang kantang Indiana mula sa kantang o bagong album na Honey I'm Home ay isinulat niya kasama si Yasi bilang alay sa kanilang future child. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports!
0: Atin po sa atin to ng premium D3, lakas sa bawat kapsula. Napili bilang flag bearers ng Pilipinas si Olympic bronze medalist Ira Villegas at weightlifting champion Albert Ian De Los Santos sa opening ceremony ng 20th Asian Games dyan sa Aichi, Nagoya, Japan. I-announce po ni Philippine Olympic Committee Press Abraham Bambol Tolentino ang dalawa sa send-off ceremony kahapon. Si Villegas ay nag-uwi ng bronze medal sa 2024 Paris Olympics at silver sa 2025 SEA Games. Habang si De Los Santos naman po ay may mga world title at records din para sa junior weightlifting competition. Ayon kay Tolentino, inasahang o isinasalang-alang sa pagpili ang schedule ng mga atleta para hindi maapektuhan ang kanilang mga laban.
2: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Malitang Extra sa XFM News Nationwide.
8: SSS Pensioners Day, dinaos sa Barangay Bel Air, Makati. Katropa natin sa balita, Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila.
10: Nakiisa ang Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila sa isinagawang Pensioners Day ng Social Security System o SSSNCR South Division ngayong Biyernes. Naghandog ng libreng Santon Gold Coffee Mix ang Yes to Health Incorporated sa pangunguna ni General Manager Almer Valenzuela. Katuwang ang XFM 99.5 Mega Manila team para sa ating mga kababayang pensioner at senior citizens na dumalo sa naturang programa. Layunin ng aktibidad na kilalanin at bigyang pugay ang mga pensioner. Gayun din ang magpapakita ng suporta at pakikiisa para sa kanilang kapakanan. Tampok sa programa ang mensaheng seguridad ang bukas bilang bahagi ng aktibidad ng SSS para sa mga miyembro at benepisyaryo nito. Para sa balitang extra, ako ang inyong katropa, Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na XFM News Nationwide. Today, September 11, 2026, Friday.
8: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po at bisitahin ang ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
8: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
8: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Ito ang XFM.

0: The Secret of Health.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa pinabang edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remelito Uy. At sa ngalan po ni Doc Ron, isa sa ating pong mga partner dito sa ating pong programa. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa ating pong mga certified naturopathic practitioner na kasama po ng live dito sa ating pong talakayan. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga DOH PTAC certified naturopath, isa rin pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, ka-wellness, na taga-subaybay po natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa isa na namang talakayan na sesentro ho sa mga usaping may kinalaman sa prevention ng ating karamdaman gamit ang natural na pamamaraan. Sana ho'y marami po tayong matutunan sa hapon pong ito.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Of course, tayo po yung napapakinggan sa ating pong mga XFM and Solid FM stations. At ganyan din sa ating pong mga partner station na naka-hook up dito sa ating pong programa. Ha? At live din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Yes to Health Facebook page. Para update kayo lagi sa ating pong mga programa, ay i-like nyo po and i-follow ang ating pong Yes to Health Facebook page. Ha? O i-search nyo lang Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. Yan. Para update kayo sa ating pong mga pa-promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa ating pong Facebook page. At sa may mga katanungan or meron kayong mga inquiries na naisip paabot dito sa ating pong talakayan, pwede nga text yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. O sa mga nagbabalak pong sumubok ng ating pong mga produkto, yung mga hindi pa nakasubok dok, ng ating pong mga legalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, eh pwede yung puntahan ng ating pong mga authorized dealers. Ha? Kaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, ayan. Ayan yung mga authorized dealers natin nationwide na pwede nyo pong pagtingnan ng ating pong mga produkto. Gaya rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang mga produkto ng Yes to Health. Hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga boxes, mga blisters, at sa mga produkto natin, ha, para makaiwas sa mga counterfeit o yung mga fake products, mga kaibigan. Pwede rin maka-order ng ating pong mga produkto sa ating pong online shopping store sa Shopee. O i-search lang Yes to Health 2011.
1: Siyempre, pwede rin po makabili ng ating mga products sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic at ganun din sa ating Yes to Health Pharmacy. Ang kagandahan po dito, meron tayong discount sa mga senior citizen at kung kayo ho ay pupunta doon, dalhin lang po yung inyong mga ID. Kung ikaw naman po ay matagal na nagtitiis sa karamdaman, matagal nang hindi alam paano po kayo gagaling, pwede kayo magpakonsulta. Diretso ho doon sa ating mga konsultan sa Yes to Health Clinic dahil meron po tayong mga services na pwede pong pakinabangan po natin. Meron tayong mga consultation, meron tayong cleansing and detoxification, nutritional therapy at iba pa na mga modality sa ilalim po ng naturopathy. So ito po ay pwede niyong itanong sa ating mga consultant kung pupunta po kayo sa alinman pong Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm. So mga ka-wellness natin dyan na gustong sumubok ng ating pong mga services at gusto niyo pong mabigyan kayo ng mga personalized program pagdating sa pagsolusyon at paglunas sa inyo pong mga karamdaman, ay puntahan niyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tumagad sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tumagad sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tumagad sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tumagad sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga po pala si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Kala ko surprise lang, pero duda ako kasi ang right side lang affected. Nag-take ako ng Vision X Plus capsule. Masaya ako kasi pagbilis ang effect. Ngayon, okay na. Salamat Vision X Plus. Effective talaga.
3: Vision Next! Epektibo! Supportan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang katawan po natin sa pangangalaga at pag-iingat ng ating pong mga mata. At yan po ang topiko na ating po pag-uusapan dito sa episode na ating pong talakayan. Ha? Kung paano natin mapapangalagaan ang ating pong mga mata. Eh, kangadok, ang mata natin, tinatawag na window of our soul, window of our body. Kasama yan sa ating pong limang mga senses ng ating pong pangangatawan. At pagka nagkaroon ng, ng problema, ang ating pong paningin o ang ating pong mga mata ay napakalaking hassle po nito, ha? Mm-hmm. Sa ating pong mga trabaho o kung ano man yung ating pong mga pinagkakaabalahan. Napakalaking epekto niyan. Eh, lalo na kung ikaw ay isang driver. Or kung ano pa man yung inyong ginagawa or trabaho po ninyo, ang mata natin, gamit na gamit po yan siya, mga ka-wellness. At sa Pilipinas, Doc, ito ang isa sa mga challenges na kinakaharap ng ating po mga kababayan. Yung iba't ibang klaseng problema sa paningin.
1: Tama ka dyan. Actually, unang-una sa lahat, sabi mo nga kanina, mahalaga yan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At mula sa pagkabata ay kailangan natin ng malinaw na mata kasi siyempre yung learning stage kailangan ng malinaw na paningin.
0: Tama,
1: ano? Kailangan din natin na isipin at alamin na itong problema sa mata ho ay pwede magka-problema maaga pa lang. At tinuturing ito na tahimik, hindi nagkukos ng any pain o walang obvious symptom until it's too late na ang paningin natin ay medyo blurred na. Hindi ito katulad ng ibang sakit na magkakaroon ka ng mga pains. Hindi katulad po ng paghina ng ating mata. At tama yung sinabi mo na ang ating mata ay window of the soul, window of the body. Hindi na lang yun. Ang ating mata din ang mirror of our overall health. Kasi yung mga ophthalmologists sa kanilang pag-exam o pag-check ng mata, dito nakikita din yung mga ibang mga problema na posibleng meron din tayo aside from paglabo ng mata. Pwedeng ipakita din na ang isang tao ay posibleng may diabetes, posibleng may high blood pressure kasi may epekto sa mata yan eh.
0: Tama, Doc.
1: posibleng may autoimmune disease or certain types ng mga neurological disorders na apektado yung mata natin. Kasi ang mata natin na partner, mga ka-wellness, connected yan sa buong sistema ng katawan. Okay? Kaya nga, ang pagkasira ng mata o paghina ng mata, malaki rin ang impact doon sa ating, hindi lang sa health issues natin, kundi pati sa ating opportunities. Kasi imagine, kung malabo ang mata mo, magkakaroon ng decrease yung productivity mo. Merong mga opportunity na kailangan ng malinaw ng mata, kahit nga sa lisensya, di ba? Kukuha.
0: May eye test ka.
1: Meron yan. Tapos may mga certain limits na mangyayari kapag ikaw ay hindi malinaw ang mga mata. Sa Pilipinas, sa datos, ano, sabi sa isang national study, approximately 1.98% ng mga Pilipino ang mayroong visual impairment. Which means na halos dalawa sa 100 Pilipino mayroong isang uri ng problema sa ating mga mata. Yan. At ito po ay hindi maganda kasi ngayon, noong unang panahon, yung mga matatanda noon.
0: Nagkakaedad lang na nagkakaroon ng problema sa mata. Eh.
1: Naalala mo yung mga lolo na natin noon at the age of 80, nagtatanod pa ng karayo.
0: Tama daw.
1: Pero ngayon, may mga tao na at the age of 30s, 40s, malamo na ang mata. Kailangan na talagang magpapasalamin.
0: Dati, mga matanda lang yung mga nakasalamin. Nakadoble vista na salamin.
1: Ngayon, ano na, talagang wala nang pinipili. Sabi nga sa pag-aaral, nasa 1.1 daw na milyon Pilipino ang may katarak. Isa yan sa problema ng Pilipino, no? Yung pinakang common. Ano?
0: Katarata.
1: Na ang katarata, ito yung parang nagka-cloud yung lente ng ating mata na nagpapahina ng vision. Ayon sa Philippine National Blindness Survey, reported po ng Department of Health, ay marami talaga. Close to 400,000 ang merong uncorrected refractive errors. Meaning, yung kanilang paningin, pwedeng makorek ng pagsusuot ng sunglasses o ng eyeglasses. Okay? Pero hindi po yun agad naagapan. So, mga nasa 300,000 din daw yung may glaucoma. Ang glaucoma ho ay isang kondisyon na nakakadamage sa optic nerve na ating mga mata. One of the reason why nagkakaroon nun is yung pressure sa mata natin. Nasa roughly 200,000 daw yung merong maculopathy or kondisyon dahilan sa yung diabetic retinopathy, dahilan sa komplikasyon ng diabetes. Shockingly, more than 4 million Filipinos ang merong undiagnosed eye problem na kailangan ng atensyon. Kasi ang problema sa mata, hindi masyadong nabibigyan ng pansin.
0: Tama, Doc.
1: Kasi nga, dahil walang pain. Kumbaga, ang mararamdaman mo lang dahan-dahang paglabo ng mata. Kaya minsan, too late for them kapag humina na yung mata na
0: sa partner. Minsan, Doc, tsaka lang nila na pa-find out na may problema na pala yung mata pagka blurry na yung pagbabasa mo. Minsan, yung pagka yung medyo maliliit na natitik, hindi mo na maano. Kumbaga, parang nag-shadow na yung mga letters.
1: Totoo yun. At kadalasan, nag-a-adjust na lang tayo. Pag lumalabo ang mata ng ganito kalapit, ilalayo lang yun.
0: Tama, tama.
1: Kumbaga, hindi siya masyadong priority sa karamihan. Pero take note, ito yung dahilan kung bakit marami ho ang nagkakaroon ng problema sa mata. Hindi po naaagapan.
0: Yeah.
1: At bukod sa hindi naaagapan, wala pa tayong priority, kumbaga na intervention. Hindi natin iniisip, ano ba yung pagkaing nakakatulong para hindi masira ang mata? Hindi natin iniisip yung kadalasan. Kasi commonly, ang reactive ang ating yung ating ginagawa. Pag malabong mata, mag-sunglass. Pag hindi kaya ng sunglasses, mag-laser. Ganun yung mga common.
0: Yung iba pa, hindi pa proactive, Doc.
1: Yes.
0: Walang, wala pong agap sa problema sa mata. Kaya nga, marami sa mga kababayan natin, ang hindi nila lubos akalain na years before pa, Doc, may problema na palang ganun yung mga mata nila na in fact, pwede naman sana yung masolusyonan ng mas maaga at hindi na humantong sa mas mararapan na kondisyon. Ngayon, Doc, ano-anong mga problema sa mata ang kadalasan po nakikita sa mga Pilipino at ano yung mga posibleng dahilan nito bukod sa mga nabanggit natin kanina?
1: So, based on study, surveys, statistics, na pinalabas po ng mga ilang grupo sa Pilipinas na may eksperto sa mata, ang isa sa pangunahing problemang tumatama sa mata dito sa Pilipinas, yung katarata.
0: Yung clouding ng lens.
1: Nagkakaroon. Kung titignan mo yung mata, literally, parang may makikita kang ulap. Yung very light gray na nakatabon dun sa pinakang retina ng mata, sa gitna ng mata natin. So, yung lente ng mata natin, nagiging cloudy, so nagiging blurry yung vision natin, commonly, nangyayari yan as we age. So, kumbaga, ang katarata, isang problema sa mata na kasabay din ang pagtanda ng tao.
0: Oo.
1: Kasi yung mga bata pa, bihira naman ang makikita na mo ng katarata.
0: Mm, tama daw.
1: Oo, diba? So, ito ay resulta daw ng injury dahil sa long-term na exposure, minsan sa ultraviolet exposure. Mm-hmm. Kaya yung mga magsasaka na laging naka-expose sa sikat ng araw, kadalasan sila yung tinatamaan ng katarata.
0: Oo,
1: kasi nai-injuryhan ng sobra exposure sa ultraviolet. Paninigarilyo, isa sa laging nababanggit na dahilan ng katarata. Kasi yung usok na sigarilyo, eh, direktang tumatama doon sa mata natin. Ganun din, may mga cataract related sa diabetes. Meron din na dahilan sa pagtanda. Sabi ko nga kanina, aging is the common factor why we develop cataract. And also, yung sinasabi natin kanina na iba pang mga reason. So, yung iba pa, Dok Michelle, ano pa yung common?
0: Yung nabanggit mo kanina, Dok, yung uncorrected refractive errors, kung tawagin. Yung iba, nakakaranas ng nearsightedness, yung iba, farsightedness. Yung nga nabanggit mo kanina, tayo na lang yung nag-a-adjust. Yung iba, pagka malayo, blurry. Ang ginagawa, hindi nalapit ng musto yung
1: ano. Ako, dami kong kilala niya. Ako'y nagwo-worry kasi naglalaro ng games. Takatikit ng ganun.
0: Oo. Kasi parang usually, mahahalikan na yung mga gadgets nila.
1: O kasi usually kasi sila, yung mga madalas ating gabi nang natutulog, tapos nakahiga sila, nakalapit sa kanila yung ano. Yun yung common reason why they develop that kind of problem.
0: O tapos yung iba naman, Dok, yung hindi makabasa ng malapit, ginaganon. Nilalayo pagka nagbabasa. Actually, nakokorrect naman yun sila, mga kaibigan. Pagka gumagamit tayo ng mga corrective glasses, yung mga eyeglasses na yan. Kaso nga lang, yun nga, pagka hindi natin yun sila na, lalo na yung mga bata po, ha, pagka hindi agad yun na correct, mga kaibigan, meron tinatawag na yung lazy eye, kung tawagin. Pag naging ganun ang condition ng mata ng inyong pong mga anak, mas mahirap-hirap yun na ibalik compared dun sa nag-umpisa pa lamang sila. Kaya kung merong mga uncorrected refractive errors at na find out yun na mas maaga, mas mainam po yun kasi mas madali-dali na maiko-correct yun sila compared dun sa lumala na siya at nagkaroon ng lazy eye na problema, mas mahirap-hirap yun na kontrolin. At marami pang iba, yung nearsightedness, myopia, hyperopia naman, pagka farsightedness, ito yung mga problema daw kapag ka hindi natin naayos din yung paraan kung paano natin ginagamit yung atin pong paningin.
1: At kasi, siya na walang edad na pinipigil.
0: Tama, Dok. Mapabata man o matanda, younger adults, ay pwede makaranas ng ganito pong problema, mga kaibigan. Minsan din, Dok, pagka sobra yung paggamit natin sa atin pong mga mata in terms of saan ba natin madalas nagagamit yung mata natin, di ba?
1: Ngayon, sa cellphone.
0: Sa cellphone, madalas. Sa mga screens, mga monitors, bibihira na lang siguro yung nagbababad ng eyesight nila sa labas, Dok.
1: Sa labas,
0: mga recreation sa labas, bihirang-bihira na lang siguro, kadalasan ngayon, nasa loob na lang ng bahay, nasa loob ng kwarto, halos hindi na lumalabas, nandun lagi nakatutok sa kanila pong mga cellphone.
1: Ngayon,
0: mga iPad na iyan, At yun yung isa sa nakita ng mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng refractive errors ang atin pong mga paningin.
1: Yan. Isa pa dyan yung glaucoma, mga ka-wellness. Ang glaucoma, tinatawag nila itong silent thief of sight. At ito daw yung group ng eye condition na nakakadamage. Yan ang number one cause of blindness. Nakakadamage yung optic nerve natin. Dahilan sa high pressure sa mata. So, mga common causes yan, kasi yung intraocular pressure, pag mataas, normal kasi yan, mga 10 to 21 millimeter of mercury, yung pressure. Pero pag tumataas yan, anything exceeds sa 21 mmHg is considered as hypertensive dun sa ating mga mata. So, di ba, kung may high blood ka, tapos hindi mo na-minimize, hindi mo na kukorek yung hypertension mo, or even yung diabetes, ang mangyayari niya, tataas na tataas yung intraocular pressure sa mata that leads to glaucoma. So, commonly, tinuturo nilang reason yung genetics. Pwede daw yung genetic factor, aging, o kaya yung diabetes. And yung iba, sinasabi, hypertension. Isa sa precursor. So, yung glaucoma, painless yan, or sometimes gradual, kapag masyado na mataas yung pressure, yung feeling mo, yung mata mo parang lumuluwa.
0: Tama, Dok.
1: May mga ganun. tapos sumasakit ang mata mo, mm-hmm. parang may pitik-pitik. Yan. Tapos medyo lumalabo na, tapos mm-hmm. ang gabi parang nagkakaroon ng paglabo ang mata mo na hindi normal, you can go to a doctor kasi number one cause of blindness mm-hmm. ang glaucoma sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Yan, kaya kinakailangan talagang ano tayo. Yung binanggit mo natin kanina, yung diabetic retinopathy, mm-hmm. maculopathy, ito naman, ang dahilan is hindi mo makontrol ng hindi mo maisayos yung blood sugar level mo.
0: Mm-hmm.
1: O, commonly yan nangyayari sa diabetic kasi diabetic mm-hmm. retinopathy, isa sa pinaka-common complication ng isang taong diabetic, yung pagkakaroon ng retinopathy.
0: Yan, oh.
1: So, pwedeng makabulag yan, commonly, sa mga taong diabetic.
0: Mm-hmm. Tsaka yung ano, Doc, diba, pag-hypertensive ka or may mm-hmm. hypertension, meron din tinatag na hypertensive retinopathy, yung tawagin, mm-hmm. ano, na pag sobrang lakas kasi ng pressure doon mm-hmm. sa mga ugat natin sa mata. Mm-hmm. Eh ano 'yan? Ang liliit ng mga ano 'yan, Doc, yung hiblan ng ano, mga ugat papunta sa mata natin. Tapos yung mga optic nerve natin, napakaliliit din 'yan.
1: Tama.
0: Na pagkayan po ay ano, na bigyan ng malakas na pressure,
1: nagra-rupture
0: 'yun sila.
1: Eh makikita ano? Mo, Doc, mm-hmm. Michelle, merong mga bloodshot eyes.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba yung ating isklera?
0: Isklera.
1: Minsan makikita mo sa ibang tao, pulang-pula 'yon mm-hmm. kasi may mga blood vessel na nagra-rupture.
0: Mm-hmm.
1: Oh.
0: So yan, sa mga kabayan. Isa pa, Doc, yung ano, tinatawag na allergic conjunctivitis, ano, yung red eyes kung tawagin,
1: mm-hmm.
0: or yung dry eyes. O, ito naman dun sa mga ano, usually ito, Doc, dun sa mga exposed sa air pollutants kung tawagin. Kung ikaw ay tricycle driver, habal-habal, nandun ka sa lugar na kung saan maraming irritants sa hangin.
1: Nagmumotorsiklo ka tapos wala kang eye protection.
0: Oo, yan.
1: Kaya dapat pag nagmumotorsiklo mm-hmm. tayo, especially mabilis,
0: mm-hmm.
1: meron akong kaibigan, tinamaan dito sa mata ng some objects.
0: Oo.
1: Insekto lang ha.
0: Mm-hmm.
1: Yun, pinagmulan ng paglalabo ng mata niya. So kinakailangan lagi may protection sa mata natin.
0: O kaya kung ano sila, Doc, yung mga ano, mga construction workers.
1: Yan, isa pa yan.
0: Na ano, expose sila sa mga ano, air pollution.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung mga ano, chemical na ginagamit po ninyo sa inyo pong mga gawain, yun po ay maaari din makapagdulot ng problema sa inyong mga mata.
1: Kahit hindi ka nasa labas ng bahay, kahit sa loob ng bahay, kung pwede masyadong matagal kang magbabad sa screen,
0: nako,
1: nakaka-dry eyes din pala yun.
0: Yung iba, Doc, halos hindi na kumukurap. pag tutok na tutok sa mga pinapanood nila.
1: Ano ngayon, uso yung mga AI novel. Oh, ano? Kahit yung kumakain.
0: Mga short drama na yan,
1: yung
0: short drama na yan, isang oras yan. Eh kung hindi ka kumukurap sa loob na isang oras at babad na tutok ka dun sa ano mo, pinapanood mo, ay nako, makakapagdulot po yan siya mga kawalnas ng problema.
1: Regarding sa pagkurap, trivia lang, ano?
0: Mm-hmm.
1: Alam niyo ba kung bakit kumukurap ang mata natin?
0: Mm-hmm.
1: Pag kumurap ang mata natin, meaning, nilulubricate or inatanggal ng mata natin yung possible dryness.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, pag kumukurap kayo ng mata at mahapdi na, ibig sabihin, wala nang ano,
0: wala nang lubricant.
1: Yes, inyong mata. Dahil tuyong-tuyo na yung mata natin.
0: Nako. Ayan, sa mga kabayan natin, ha? Doc, meron bang ano yan? Meron bang exercises dyan para sa pagkurap ng mata natin?
1: Meron.
0: Para hindi maging dry yung mata natin.
1: Actually, yung ano, may tinuturing silang para exercise ng mata na every yung 2020 rule. 2020 rule. Pag 20 minutes na kayong nagko-computer or may ginagawa kayo something na tutok yung mata nyo, after 20 minutes, tayo kayo.
0: Mm-hmm.
1: Hanap kayo ng object na nasa 20 meters ang layo. Yan. Then, titig kayo doon mga 20 seconds.
0: Mm-hmm.
1: Then, kung mga mata nyo, parang ano yung, especially daw sa isang lugar na may green, may nature yung paligid, yan po yung exercise ng mata natin.
0: Mm-hmm.
1: Para yung mata natin hindi nagkakaroon, siyempre, pag nakatuto ka lang na malapit, tapos nagkakaroon ng refraction error yung mata. So, ang gagawin natin, 20-20 rules, 20 minutes, tingin sa malayo, with 20 meters, may green, scenery, and na hindi nakatutok lang sa mas malapit sa atin.
0: Parang nagiging magandang adjustment ang mata natin. Diba?
1: Yes po.
0: Di ba pagka masyadong malapit yung mga monitors na ating tinitingnan at nandun tayo nakababad for how many hours ba yan? Pag tumingin ka sa malayo, halos hindi mo na maaninag.
1: Yes.
0: Hindi mo na matukoy yung mga object na medyo malayo. Minsan kahit yung mga ka-office work mo, hindi mo na makilala, ano? Dahil doon sa adjustment ng mata natin.
1: Yung mata natin, kung baga makipansin mo na nag-a-adjust ng naturally yung mata natin. So kung tayo ay many hours, nandun lang tayo sa malapitan, screen, Yun ang isang pinagmumulan ng mga problema sa mata.
0: Ayun. So, yan as mga kababayan. So, ano yung kailangan natin na dapat gawin? Ano yung mga pamaraan na pwede pa nating maisagawa para mas maingatan natin ang atin pong paningin? Ano yung mga nutrisyon na kinakailangan ng atin pong mata, especially para mapangalagaan natin yung eye health? Eh mamaya atin pong tutuklasin yan. Kaya tutuklasin po kayo mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret is

0: problema sa mata at entirely preventable.
1: Yes.
0: Unang-una sa lahat dyan, tama yung mga guru natin na nagtuturo na kumain kayo ng mga ma-orange, madilaw. Yeah. Kasi ang pinakang main phytochemical sa meron doon sa mga nutrients, una yung beta-carotene. So alam naman natin that beta-carotene can be converted into something na nakapagpaganda ng ating eye health. Ano? Actually, kinoconvert siya ito vitamin A na building blocks ng tinatawag na rhodopsin. Itong rhodopsin, ito yung pigment sa retina ng ating mata na nagbibigay sa atin ng opportunity na makakita ng maliwanag sa mga low light conditions. Oo. Siguro maraming rhodopsin yung mga pusa.
1: Oo. No?
0: Kasi tayo meron din tayo
1: yung
0: ability na pag nagdim na, pwede pa rin tayong makakita. No? Kung walang enough na vitamin A, mga tao nagkakaroon ng possibility of developing night blindness. At kinakailangan ma-address yun by eating food. Pagkain muna ang pinakasimula talaga na na dapat natin tutukan. Yung mga carrots, sweet potatoes, yung mga kamote. Basta makulay na orange, yellow, yan ho ay mataas ang kanyang carotenoids. Yan kasi yung pigment na nag-a-identify sa isang pagkain kung anong merong mataas na phytochemicals na meron siya.
1: Oo.
0: Oh, siyempre isabay mo pa diyan yung popular na doon niya sa ating
1: Vision X.
0: Yung lutein at zeaxanthin na mga phytonutrients, actually part din niya ng carotenoid family. Na ito mga to talaga, pag tinignan mo yung parte ng katawan natin, sa mata yan nagstay. Okay, pag kumain ka ng may pagkain merong lutein, zeaxanthin, pag extract ng katawan, dire-diretso sa mata, kasi yung zeaxanthin, yan yung nakalagay doon sa protective arm ng ating mata na nagpi-filter ng blue light. So, ibig sabihin, pag naging manipis yun, nakakalusot na yung damaging blue light sa mata natin na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng macular degeneration. So, kailangan natin ng lutein and zeaxanthin. So, itong dalawa na to, ang pinaka-importante na pagkain na pwede magpatibay ng ating mga makula sa mata.
1: Especially doc, sa mga ano, yung mga matanda o kakaedad na, ibig sabihin ano, yung tinatawag na age-related macular degeneration. Ayan. Yung nagpagkakaroon ng problema sa inyong pong macula, ano? Eh yung zeaxanthin doc, yan pala yung nagsisilbing ano doon, yung kulay pala ng macula. Ano din siya eh, parang orange to yellow din siya eh. Ano?
0: Pag tinitingnan niya sa lente eh, parang kulay ano eh, kulay mangga.
1: Oo, so yung zeaxanthin, nag-stay talaga siya dun sa macula area ng ating pong mga mata. At pag nagkukulang yung zeaxanthin doon, dun na nagkakaroon ng problema unti-unti ano, yung ating pong macula, mga kaibigan. Which is very important yan sa ating pong central vision. Ano? Kung bagay yun yung nagpapasharp ng ano natin, ng eyesight natin. Di ba minsan, pag tumitingin tayo sa isang bagay o sa isang letra, minsan nakikita natin parang may shadowing.
0: Yes.
1: Oh, 'di ba? Ibig sabihin hindi ganun ka-sharp yung atin pong paningin. Pero pag maganda yung condition ng atin pong central vision, makikita mo talaga isang bagay kahit na yung medyo maliit na titik, ano? Eh makikita mo siya as sharp as possible.
0: Dahil yan sa lutein.
1: Oo.
0: Yan. Kaya dapat nating i-prioritize yung sources ng lutein. Kasi ang dami niyan actually. Pwede kang kumain ng itlog. Yung mga green leafy vegetables. Kahit hindi yan kulay orange, ang dami niyang mga nutrients na pwede makatulong. Yung mais, yung another dyan, yung mga anything that is orange, yellow, the more yung pigment, the more na mas matapang,
1: mas dark,
0: mas marami siyang carotenoids at lutein at zeaxanthin. Kaya, idagdag pa natin yung vitamin E, which is sinasabi nila na itong vitamin E daw ay isa sa pinakang the best na antioxidant na pwede nating makuha sa ating mga pagkain. At ito ay kahit na anong pagkain, pero concentrated siya sa mga sunflower seeds,
1: sa mga seeds,
0: peanuts, diba? Mga almonds, yan. Part yan ng isang kailangan sustansya para mapanatiling healthy mata. Ay sama pa natin yung mga omega-3 fatty acid, di ba? Alam na natin kung saan makukuha yon. Yung mga hindi vegetarian, they can get that from salmon, from sardinas, fish oil. Sa mga vegetarian naman, commonly chia, chia seed, tapos sa mga flaxseed, kinukuha natin yan doon. Ang mahalaga, itong mga tong binabanggit natin, hindi siya magkulang sa ating katawan. Kasi pag nagkulang yan, compromise talaga yung mata natin. Kasi ang mata naman natin ay dinesign para malinaw yan kahit sa ating pagtanda. Actually, may mga matatanda naman na hindi naman nangangailangan ng salamin. Di ba?
1: Tama doon.
0: Kailan na ba nauso yan salamin? Eh, paano nung unang panahon?

0: wala namang salamin, pero tumatanda sila ng higit 100 taon, nakakakita naman sila. Kaya nga lang, because of so many bright lights na pwedeng sumira sa mata, nasisira ng mabilis yung mata natin.
1: Oo. So yun ang kinakailangan natin mabigyan ng solusyon, mga kaibigan. Kinakailangan maka-adapt din kasi tayo, Dok, eh, no? Since nagbabago yung atin pong nagbabago yung panahon natin, yung kalakaran kung saan ginagamit natin yung atin pong mga mata, kinakailangan ini-advance din natin yung mga paraan kung paano natin papangalagaan at iingatan yung mata po natin.
0: Kaya ang Yes to Health, para makatulong sa ating mga community, sa ating mga mamamayan, naglabas sila ng isang suplemento na merong hindi lang isa, hindi lang dalawa, apat. Lahat ng binanggit natin, zeaxanthin, lutein, vitamin E, beta-carotene, nandun yan sa isang softgel capsule na tinatawag na Vision X Plus. Kasi paminsan-minsan, hindi nga lang minsan eh, kadalasan, hindi natin nakukuha ng sapat sa diet natin. Itong mga kinakailangang source. Kaya kung magsusupplement tayo, kahit pa paano, ang laki ho ng contribution nito sa pagbibigay sustansya sa ating mga mata. Kaya nga sabi, protection na natin yung mata natin dahil pag yan ay nagdilim, napakahirap ibalik yung liwanag na nawala sa ating mga mata.
1: Tama. Yan. Kaya sa mga kababayan natin dyan na nagkakaroon ng problema sa mata nila or exposed kayo lagi sa mga bagay-bagay na maaari pong makapagdulot ng pinsala sa inyo pong mga mata, huwag nyo kalimutan, Vision X Plus capsule, mga kababayan. At available na yan sa mga pharmacies and drugstores sa inyo pong lugar. Isabay nyo na rin yung pag-inom ng atin pong premium D3 soft gel dahil mayaman po yan siya sa mga omega fatty acids or mga tinatawag mga essential fatty acids na tumutulong para sa lubrication ng atin pong mga mata, mga kaibigan. At hindi lang yun, kasi ang mga fatty acids na ito ay tumutulong din sa proper absorption ng mga fat-soluble vitamins. Katulad ng vitamin A and vitamin E, ang mga fat-soluble vitamins yan, na mas na-absorb na mas maayos sa katawan po natin at mas nagagamit ng katawan natin kapag mayroon o sapat ang mga essential fatty acids sa ating pong pangatawan. Kaya sa mga kawain, ikabay nyo po yung atin pong premium D3 soft gel at saka yung Vision X Plus. Sabay mo na rin ang pag-inom ng atin pong Santona Vitamin C. Dahil lang vitamin C pala, Dok. Alam nyo ba na ang mata natin, ang pangalawang organ sa ating pangangatawan na nangangailangan ng mataas na amount ng vitamin C dahil sa pangangalaga sa mga ugat nito. Kasi yun yung primary functions ng vitamin C sa ating pong mga ugat. Yung patibayin yung wall ng ating pong mga ugat. The more na mas matibay yung mga wall na ugat natin, the more na mas maiingatan natin yung condition po nito, mga kaibigan.
0: Kaya salamat sa inyong pakikinig. Actually, napakaraming benepisyong hatid ng Vision X Plus Softgel Capsule, lalo ikukumpay mo pa siya sa ibang mga supplement natin, like Santon Plus Gold, dahil the more the better. The more nutrients we have in our body, the more naman na maraming paghuhugutan ng healing nutrients yung ating katawan para hindi po tayo patuloy na mahihirapan sa ating pong karamdaman o magkakasakit tayo.
1: Ayan. Kaya sa mga kababayan natin, alagaan po natin ng gusto ang ating pong mga mata, mga kababayan. Okay? Kung kayo po ay mayroong mga karamdaman patungkol sa inyo pong mga mata o meron kayong mga inquiries patungkol sa inyo pong mga kondisyon na nararanasan, ay pwedeng i-text yan sa ating pong numero. Ito pong sax line, 0969-609-6545. At sa pagbabalik po natin, ating pong tutugunan ng live ang inyo pong mga inquiries. Kaya tutok lang po mga kuwel dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zafran Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafran Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
3: Zafran Plus Coffee Mix.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang
4: Vitamin C. Same inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C, nagpilalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret to Pell.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga nais pong magtanong, huwag pong mahihang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong sax line 0969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health, handog po sa atin ang Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health, katawan po natin para laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful nutrients or powerful supplements na may pinagsama-samang mga powerful herb. Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito rin sila mga kawalnas ay pwede niyong inumin ha, bilang pandagdag nutrisyon sa pag-iingat at pangangalaga sa ating pong mga mata. Tulad na nabanggit ni Doc Algie kanina, no? Yung mga green pigment, ano, yung mga dark green pigment. Eh, meron din, masusumpungan, Doc, dyan sa atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Since meron yan siyang spirulina at moringa, ay makakatulong din yan ang malaki, ano, sa pag-ingat ng atin pong mga mata. Ang gandaan sa atin pong Santon Gold Herbal Capsule ay standardized extract po yan siya. At purong natural, mga ka-wellness. Kaya po walang side effects at walang mga contraindications sa mga medications na inyo pong iniinom. Yun yung kagandahan, Doc, sa ating mga suplemento na pwede mo siyang pwede mo siyang i-combine, ano, or anong term mo dyan, Doc? I-complement, ayan, yes, doon sa mga medications na inyo pong iniinom or mga multivitamins na iniinom po ninyo, wala pong problema, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kababayan natin, sa mga gustong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, ay puntahan ang ating pong mga leading drug stores, kaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, ayan, at yung Santon Gold Coffee natin, pwede mabili na yan sa Fisher Mall Supermarket.
1: Yun. No? At, yan sa Mercury Drug, sa yes, grocery Doc. Section. Oo, nandun siya.
0: Ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. Ha? O, sa mga gustong makasubok ng ating napakasarap at very beneficial na coffee, mga kaibigan. Ha? The secret of health. Okay, sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Doc, batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live stream. Eh. Malusog na panonood at pakikinig sa atin pong mga ka-wellness nakikihilo sa atin pong programa sa pamamagitan ng panonood sa atin pong Facebook Live, mga kaibigan.
1: Sabi ni Rico Bagisi, happy birthday daw sa tito niya, si Tito Boy Bagisi. Yan. Makikikain po ako mamaya.
0: Yun, no? O, kung makaabot yan dito, maganda-ganda. Ha?
1: Pakisend.
0: Pakisend. Sa lahat ng mga nagbe-birthday. Happy birthday sa inyo pong lahat. O, sabi nga nila, magparamdam naman daw kayo. At God bless po sa mga yan, nagbe-birthday. Nawa, pagkalooban kayo ng ating pong Panginoon ng mas maraming pang mga birthday na darating.
1: Okay, Luz Paco de Vera, Pinisining, and also si Jerry Labini Labong, Elevol Iap, Rose Inedge, yan, Emily Abid, at iba pa na nanonood po sa ating Facebook Live. Okay, batiin natin yung mga tagapakinig natin sa Metro and Mega Manila.
0: Merong sinend na heads up ng atin pong si Sir Almer.
1: Ayan.
0: Meron siyang sinendok. Ito ay yung bagong location ng atin pong Yes to Health Clinic.
1: Meron na.
0: Sa Manila. Uy. Mga kaibigan. No? So ito po, announcement natin ha. Heads up para sa mga ka-wellness natin dahil lang new location ng atin pong Yes to Health Clinic dito po sa NCR ay mailipat dyan po sa ground floor ng MP Pass. Ito, sa Guadalupe Commercial Complex.
1: Yan yung di ba yung MRT, Guadalupe Station. Yung building na yun, pagbaba mo sa MRT, basta northbound, nandun makikita mo na yung Yes to Health.
0: Ayun.
1: Oo, madali nang mahanap yan, mga ka-wellness. Ano?
0: So, mas madali yung masumpungan, yung ating pong Yes to Health Clinic dyan.
1: Tama po. Tsaka nandiyan na yung ating pharmacy. Kumbaga, parang yung mga kailangan nyo sa inyong mga gamot at lalo na yung wellness needs ninyo ay nandun na sa isang establishment, mga ka-wellness. So,
0: at ang ano natin dyan, Doc, last week of September. Yung opening. Oo, yung soft launching siguro soft launching natin dyan. Okay. Sa bagong location natin na ating pong Yes to Health Clinic sa NCR.
1: So, by October, wala na tayo doon sa may MRT Quezon Avenue.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, para alam po ninyo yung mga pumupuntang regular,
0: mm-hmm,
1: at least alam po ninyo na lilipat na ho tayo. Yeah. Papaalala natin araw-araw po ito.
0: Oo, you know. Kaya sa mga kababayan natin, mga ka-wellness natin ha, by 4th week of September, pwede na lang bisitahan yung new location na ating pong Yes to Health Clinic.
1: At okay, nandun din sa building na yon ng XFM 99.5.
0: Yun, no?
1: Yan.
0: Kaya sa mga kababayan natin, ha, keep tuning in dito sa ating pong mga programa dahil dito natin ina-announce yung mga ganitong mahalaga na mga announcements, mga kaibigan. Okay? Ayan, at sa mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin na mayroong mga inquiries, ayan, text nyo lang po mga kaibigan. Ito, Doc, mayroong nagtanong dito, si Ma'am Tess, ano pong dahilan bakit sumasakit yung aking sakong? Pag nakahiga po ako, halos hirap po iapak, sobrang sakit. Sana po masagot po ninyo. Siguro pag nakahiga siya and then tatayo siya, or iapak yung paa niya, masakit yung kanyang sakong.
1: May ganun talagang condition, no? Kasi ang nangyayari yan, pwedeng pag tumataas yung uric acid, or pag nagkakaroon kayo ng neuropathy, or nerve. Kasi pag maraming ganyan yung pag, di ba, matagal kang nakahiga, tapos pagbangon mo, pagtapak mo, unang tapak mo, parang ang painful, pero maya-maya wala na.
0: Oo.
1: May ganun po yun. So, either of the two, either pa-check kayo ng uric acid nyo, or kung meron kayong existing condition, like diabetic po kayo, isa yan sa tinatawag na complication ng, pwede rin na may problema sa mga bukong-bukong natin.
0: Mm-hmm.
1: Oo, pwede nagkukos ng pain, lalo na kung kayo po ay overweight. Mm-hmm. Sabihin ng overweight, at least mga 5-10 kilograms, yung sobra sa inyong supposed to be normal weight.
0: Mm-hmm.
1: Oo, nagkakaroon ng matinding pressure doon sa ating pong mga paa.
0: Oo.
1: Nangyayari yan.
0: Oo, sa mga kababayan natin, napakalaki ng impact ng normal weight or yung healthy weight sa ating pong mga joint area, mga kaibigan. Just imagine, yung sobrang munting bang ang nag-absorb lahat nun ay yung inyo pong mga kasukasuan.
1: O, kaya common complaint is tuhod, bukong-bukong, yung sakong na tinatawag. Oo. O tsaka yung lumbar, yung balakang. No. So yun ang common na sumasakit.
0: Ito siya yung nag-hold ng bigat talaga, Dok. Eh, kaya sa mga kabayan natin, ha, panatilihin ang healthy na timbang. Siyempre, para mapanatili yan, isaayos natin yung pagkain po natin at yung atin pong physical activity. At maniwala kayo sa hindi, yung pagtulog natin, yung pamamahinga natin, napakalaking impact po niyan sa pag-maintain ng healthy weight. O, sabi nga ba, Dok, anong kinalaman ng pagtulog o pagpapahinga sa normal na healthy weight daw ng isang tao?
1: Kasi sa pagtulog at sa pagpapahinga, doon nangyayari yung importanteng bagay sa katawan natin. Repair, restoration, detoxification. Kumbaga ang katawan natin, may panahon siya para mag housekeeping o restoration of the body. So pag hindi kayo natutulog, hindi magkakaroon ng restorative function ang katawan natin.
0: Yan.
1: O, kasi hindi mo naman pwedeng pagsabayin yung kumakain ka at the same time naglilinis ka ng katawan.
0: Oo.
1: Magkaiba ng ano yun. Kaya pag gabi, di ba, kumain tayo. Halimbawa, last meal natin is around 6 p.m. Matutulog na tayo. Bakit hindi tayo kumakain ng magdamag? At bakit hindi tayo dapat kumain? Supposed to be, the body is focusing more on metabolism. Diyan nangyayari rin nangyayari yung pagtatanggal ng mga hindi dapat ng dyan sa katawan natin. Kaya nga, first thing in the morning, mararamdaman mo, ihi ka ng marami. Nadudumi ka. Yun yung common ng katawan natin, setup. At during the night, nangyayari ho yung pag-produce ng mga hormones, pag-restore ng mga nasirang cells. The body is replacing the cells that are damaged. At during fasting, kasi fasting yan. Ilang oras ba tayo natutulog? Sabihin na nating 8 oras. Sa haba ng oras na yan, wala kang pagkain, tulog ka lang, it's a stage of fasting. Kung saan ang katawan natin ay pumapasok dun sa point na kung saan may panahon siya para alisin at walisin sa sistema yung mga toxins natin. Pero kung bago ka matulog, alas 12 ka na nga natulog, kumain ka pa.
0: Nagme-midnight snack pa.
1: Hirap na hirap yung katawan mo, hindi siya makaship from digestion to metabolism. So, kaya marami ang na-store na taba sa katawan natin.
0: Oo, ayan ha. So, sa mga kababayan natin dyan, kung gusto nyo mapanatili ang normal at malusog na timbang, ay kinakailangan mabalansi po yan sa lahat. Ano? Yung pagkain natin, yung ating pong pagkilos o paggawa, at yung ating pong pagpapahinga, mga ka-wellness. Okay? Lalo na, Dok, pagka medyo umiidad na isang tao, wag na wag talaga ninyong kakaligtaan yung mga aspeto na yan ng kalusugan po ninyo. Okay?
1: Yung iba kasi, parang ano, Dok Michelle, parang tanggap na nila na kapag umiidad na daw ang tao, umiikli ang tulog. Actually, it's not true. Yan ang mga myth or mga kathang isip na hindi natin dapat pinaniniwalaan. Kasi, mas lalo pa nga kailangan ng tumatanda yung tulog kasi mas mahirap mag-restore ang katawan kapag aging na. Di ba? Ngayon, hindi nga ho makatulog eh. Apat na oras lang tapos hindi na makatulog kasi nga may problema. Oo, kaya kailangan nating i-fix yung problem kasi pag ganyan, mas mabilis kayong tatanda lalo.
0: Tama, oo. Ayan, okay. Dok, may nagpahabol na mensahe. Dok, user na po ako ng Santum Plus Gold for almost 6 months na po na pag-supplement ako. And thankful po ako dahil unti-unti po naging better ang mata ko. Dati kasi medyo masakit at dry at medyo heavy yung aking mata. Ngayon po ay unti-unti na pong bumalik sa normal.
1: Ayan. Santum Plus Gold yung ininom niya.
0: Oo.
1: Hindi pa nga Vision Next yan. Ano, alam mo kung bakit? Kasi yung mata natin kasi nakadepende rin yan sa sirkulasyon. Kapag tayo ay may sirkulasyon na mabagal, mahirap, yung malalaking ugat natin, nagbabara pa yung makayang mga blood vessels sa mata natin. Di ba? Kaya doon pa lang, malaking improvement na yun.
0: Tsaka kung ang ano niya, Dok, ang isa sa kondisyon kung bakit nagkakaroon ng problema sa mata ay yung pagkakaroon ng mataas na asukal sa dugo.
1: Yes.
0: Napakalaki talaga ng tulong ng Santum Plus Gold Herbal Capsule natin.
1: Yes po.
0: Kumbaga, mabibinipisyohan siya ng malaki para doon. Ano? Pero kung sasabayan mo pa yan Vision X Plus, mas maganda, Dok. Kasi yung kulang na lutein and zeaxanthin or kulang ka ng mga carotenoids or beta-carotene ay mapupunuan mo.
1: Parang ganito lang yung ano yan, partner eh. Yung Santum Plus Gold, ang kanyang benepisyo sa mga sustansyang dala niya, pangunahin doon sa daloy ng dugo, sa metabolism, sa pag-sustain ng antioxidant. Yun namang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E, yun naman yung magbibigay ng pampatibay na proteksyon sa mata natin. Kumbaga, may kanya-kanya talaga silang sa nutrients, may kanya-kanyang
0: may designated sila.
1: Specialty, kumbaga sa tao. May function sila. Kaya pag pinagsasabay-sabay sila, mas holistic yung magiging result sa ating kalusugan.
0: Okay, so, Dok, under inquiry. Dok, pwede magtanong, may bato ako sa abdo, 1.3 cm ang laki. Ano daw yung pwede niyang gawin, Dok?
1: So actually, kung hindi pa naman yan nasa critical na kondisyon, what I mean is bumara, naninilaw ka na, nagsusuka ka na, kasi surgery na yan. Kaya mga doktor, hindi natin sila masisisi pag sinasabing tanggalin yung abdo mo, kasi alam nila na delikado yon pag bumara. Especially maliit yan. Kayang lumusot yan sa common bile duct, tapos pwedeng bumara. Ngayon, kung walang ganong senaryo, meron sa alternative medicine na tinatawag na program na pwede mong i-flush, may possibility na ma-flush mo siya from your gallbladder palabas. Pero hindi yun program na 100% sure na sure na kayang palabasin agad in one setting. Pero pwede mo siyang i-try. Kasi sabi ko nga sa mga iba na nagtatanong, at least may abdo ka pa pag halimbawa ginawa mo yung detox and flushing program, hindi mo man siya ma-hit talaga lahat, pwede mo pa siyang ulitin, may gallbladder ka pa.
0: Tama, oo.
1: Di ba? So you can try it, kasi marami kasi mga kondisyon na, may mga dahilan kung bakit yung iba ayaw nila magpa-opera. Pera, kulang sa budget. Pangalawa, pag diabetic ka at meron kang mga comorbidities na hindi pwede o fitted for surgery agad-agad, papaanhin muna ng doktor yun. Di ba? At kung hindi naman yung critical na emergency situation, pwede po i-try yung mga alternative way. Pero hindi ito substitute sa surgery. Paalala lang. Kasi may mga pumupunta sa atin, naninilaw eh. Sabi ko, hindi na natin pwedeng pakialaman yun. Hindi na siya preventive ang magiging application.
0: Approach, no.
1: Oo. Kung preventive na hindi siya lalala, pwede kang mag-program. At sa Yes to Health, meron tayong maibibigay na programa. Step by step po yan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi natin binibigna eh. Iba kasi, halos gutom na ng mm-hmm. salip na mag-improve.
0: Lalo.
1: Sa Yes to Health po, may program kami na hindi ganun ka-abrupt. At merong sistema, merong mm-hmm. step by step. Kasi we believe na ang bawat isang tao may kanya-kanyang need.
0: Mm-hmm.
1: Hindi pa pwedeng one program fits all. Kailangan may consideration yun. Kaya nga, meron pa tayong mga assessment.
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong ginagamit Radotech. Yung iba gumagamit ng live blood analysis. Mm-hmm. Yung ibang clinic, meron silang ibang mga way.
0: Mm-hmm.
1: Para malaman natin kung isang tao ay pwede sa ganitong program.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Kaya doon sa texter natin, kung saan kayo malapit na Yes to Health Clinic, pwede nyong pasyalan, you can ask for personalized program
0: mm-hmm.
1: para matulungan po kayo. Kasi ang dami ng mga cases natin na ganyan, na sa awa ng Diyos, yung iba, na-hit.
0: Mm-hmm.
1: Pag ultrasound, hindi na makita yung bato.
0: Okay.
1: Meron naman pag ultrasound, lumiit ng konti.
0: Mm-hmm.
1: Meron naman nag-ultrasound, hindi gumalaw.
0: Mm-hmm.
1: Hindi pare-pareho yan.
0: Uh-oh.
1: Hindi natin pwedeng sabihin kasi na, oh, talaga gawin mo to, automatic yan, wala. Mm-hmm. Hindi pwedeng ganun.
0: Mm-hmm.
1: We do not know what will happen. But we know it is safe.
0: Mm-hmm.
1: Kasi wala kang gagawing invasive procedure sa isang tao. Diet lang yun.
0: Mm-hmm.
1: You're juicing or taking foods na talagang healthy naman.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo, may mga pagkain na nakakatulong to soften gallstone
0: mm-hmm.
1: para maiprepare siya na iluluwa siya ng gallbladder mo ng kusa.
0: Oo.
1: Yan. So, yun ay subject po sa consideration ng kondisyon mm-hmm. ng isang tao.
0: Oo, kaya depende sa assessment.
1: Tama po.
0: Kaya kung pupunta ka sa mga wellness center natin, i-assess kayo din ng mga consultants natin, mga naturopath natin, at titingnan yung present condition po niyo, kung ano yung narapat na ilapat sa inyo. Okay. Ayan, Doc, another inquiry. Doc, ano po yung dosage ng Vision X Plus? Kasi yung Santon Gold ko ay 2 cups 3 times a day ang pag-inom ko.
1: Okay. Pwede kayo mag-take ng 1 capsule sa umaga, 1 capsule sa hapon.
0: Mm-hmm.
1: Oh, pwede po yan with meal. Mm-hmm. Sabay nyo, pag kumain kayo, pwede yung pagkakain, inumin nyo. Kasi fat soluble po siya.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba naman, pag hindi talaga nila main concern yung mata,
0: mm-hmm.
1: parang preventive lang, kahit 1 capsule a day lang, basta daily mo siyang iti-take together with Santon Plus Gold,
0: mm-hmm.
1: pwede po siya makasupply sa inyo ng nutrients na needed by your eyes.
0: Mm-hmm.
1: Kung depende sa sitwasyon. Pero mayroong nagsabi, Dok, may katarata ako, may glaucoma mm-hmm. ako, pwede bang uminom ng 1 capsule 3 times a day? Yes,
0: mm-hmm.
1: much better.
0: Oo.
1: Kasi kumbaga, yung condition niya, mas kailangan niya na talaga ng intervention ng mas mataas-taas na volume ng nutrients
0: mm-hmm.
1: na nandun sa Vision X Plus Softgel Capsule.
0: Yun, no? Kaya sa mga kaubayan natin dyan, ha, na gusto mag-take na atin pong ano. How about, Dok, dun sa edad? Ilang taon nang pwede mag-take na ng Vision X Plus?
1: Pwede mag-take kahit bata at kahit matandang-matanda na mm-hmm. pwede. Kasi iyan naman ay sustansya, mga ka-wellness, na hindi naman, kumbaga, kinukonsidera yung edad.
0: Mm-hmm.
1: Wag lang sa baby. Iba na kasi yung mga pagmanga sanggol, hindi yan sakop ng recommendation ng isang naturopath. So, halimbawa mm-hmm. yan ay kumakain na solid foods.
0: Mm-hmm.
1: Matindi na kumain ng mga pagkain, pang-adult mm-hmm. or pang-bata. Na hindi, basta hindi yan baby, you can take. Sa mga maliliit, like yung 6 na taong gulang, 7 taong gulang, isang kapsula lang per day, pwede na
0: siya. Ayos na. No. Yun, no? Sa mga kababayan natin dyan, ha? Vision X Plus, para po sa mga gustong mag-ingat at mag-alaga ng inyong mga mata, especially kung alam nyo sa sarili nyo, yung trabaho po ninyo, exposed lagi yung mata ninyo sa mga mapanirang bagay, like blue light, yung UVs, kung nasa labas na kayo lagi, or kung yung work nyo ay maraming irritants, na maaari pong mag-irritate sa mata natin, nainom na kagad kayo ng Vision X Plus, mga kaibigan, okay? Para Dok, napakabilis ng oras natin at sa mga hindi natugunan ng mga katanungan sa mga susunod na kabanata ng ating pong programa, ating pong sasagutin ang inyong mga inquiries. Dok, baka ipahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you very much sa ating mga ka-wellness na nakinig at sumali sa ating pong talakayan. Kailangan talaga natin ng mga ganitong information to refresh our memories sa mga kinakailangan. Kasi dapat daw, kung tayo may-ari ng katawan na ito na pinagkatiwalaan ng Diyos, mm-hmm. alam natin yung mga basic way mm-hmm. to preserve this body in a healthy condition. Sabi nga nila, the most important aspect of a human mm-hmm. is health.
0: Mm-hmm.
1: Sabi pa nga if wealth is lost, mm-hmm. something is lost. But if health is lost, all Arlos. Maraming salamat sa inyong pakinig. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
0: Maraming salamat, Doc Algie, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi po nakatutok at lagi nakikinig dito sa ating pong programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remili Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Ron, na ngayon ay nandyan po sa ating pong Santa Rosa Balibago branch. Ayan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, ang kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging panalangin, ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling sa ating pong pangangatawan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Hoy, master.
1: Hoy, usa man, kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili, kap. Hoy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa tabaw. Wala man siyang negative ng effects. Mabi, gid. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon ka dyan, Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Only, yes.
2: Turbo, may maka at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas
5: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na. May santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 User.
9: Ako des lalay, tinoy bianyos, nagpuyo sa matanaw. Isip ko sa kainahan, yun na tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imong hatanan lihok sa panimalay. Pangyay na po

0: nga napatili gyud nato kasagdan ang atong lawas.
1: Premium Beauty, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Tong, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Sama. Tika sa inyong lugar.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Stong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab ng lahi na manigding og sumakina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka gwapo.

0: Я за Гарсада, на лик за Зазаджим, у меня балиан ямфа, и далась я за спитал, у меня, и помуталась я за доктор, у Динхи. Gusto naman ang kalagayan niyo.
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong gipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: XFM.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: ng Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa

0: isang taon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister
3: Pain. Ako di ay si Jack. Usaka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Nangita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliha ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
5: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
6: Hala, happy taong June, eh. Pero ang saan man, eh. Wala ko ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsa na adik to?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo, naapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Mawag ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagtambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
9: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakad sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sola, huwagin kayo yab! So, kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
12: Wow!
11: Naabagin kayo yab! Listen po!

0: 브레어 150라고
1: 150
2: XFM time is 3 o'clock. Time check brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
2: Ba't naman?
1: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos na chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
2: Diabetes! Exciting!
3: XFM.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko ang pagsalig niya.
5: Ang buto rin mo, dahi kagyog o.
6: Pero sige, talaon ang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
6: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako ug hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha ug hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamatik sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kong maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inaw mag Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya muragoy ko sa ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag lang naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
15: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Tong, nagpila inyong gasolina?
18: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, nga refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagapuhaton. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihalisip City Councilor. Kung ako maning kamot, dilipid na ko pagyason ang inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay, o dagang salamat.
2: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhoran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kumaminaw ka sa XFM.
5: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba'n pipite? Hindi ka atras pisi? Ah, may pimuligin.

0: nak kata apa? Exciting!
1: Apa, Arjek?
2: Ah, macam mana, Kapitan?
1: Eh, tago, ke? Nak ibu hang teacher ning absen terbakar.
2: Ah? Kapitan, tago pun. Aku ginan ni absen ko.
1: Oh, kengan naman?
2: Alangan, aku man inan na matay na ka.
0: Exciting!
3: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bubong nga kabuong nga nagkoko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Inayin siya, magkamehme siya, nagkawala. Ato, nawala na yun. Mga ganito na kanibibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sarago ko mo testimonin niyo, ala nga, minut yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapaka-anak. Grabe kayo kasipan. Ako, dili man jud

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit. The all-in-one. Sa presyong magkaan.

0: isang taon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon, Oxys the Pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kahit dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika.
4: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
5: Hi, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kong buhok?
5: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mong serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair band, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, perme?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
10: Kaya ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Kuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasar yung ka, bisang wakay sulod-sulod.

0: Ay, sabuh ka ng bataa, oy! Ikatugong pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Patugong pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
0: Isabukan nila ng pulibatan. Isabukan ba? Oy, Otsa man! Sabukan niyo mo dong, oy!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Nga naman!
2: Kami pod!

Unsa ba ni F, ha? Kaning nasa imong kaid?

Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, Tatakutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw na?
5: Uy!
4: Daago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mamutana ni Muliana. Remember, ahimtibay ako. So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: System Aid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Aid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Aid.
9: System Aid. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Aid.
10: If symptoms persist, call the doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
15: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman, unsa na adikto?
15: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuot? Walag yun?
15: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
14: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
16: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
17: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
16: Unsa may akong gamiton, boss?
17: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
18: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
19: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong gisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gyud ka nang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing akong gituian nga mapulong, ako ginapagatuman. Panginoon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom, na iya ko imutan diha isip City Councilor, kung ako maning kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig, umugma dili sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha, kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
10: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo o kutihor ang nislas to. Exciting?
21: Exciting!
22: XFM.
23: XFM.

0: Isan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa
1: Extra Balita. Extra Balita.
2: Headlines. Headlines.
3: Slaughterhouse sa Malaybalay City gireklamo. Dili insaktong pag-ihaw sa mga hayop na kaapekto sa negosyo sa mga meat vendors sa syudad.
2: Headlines. Headlines.
3: Lalaki giingong gidakop sa mga pulis sa wala igong hinungdan. Dangkagan PNP gihimakak ang maong alegasyon.
2: Headlines. Headlines.
3: Lima kabulang hulaw, posibleng masinati sa probinsya sa Bukidnon.
2: Headlines. Headlines.
3: Pump boy sa Liloy, Zamboanga del Norte, giulop ang pusil, patay.
2: Headlines. Headlines.
3: Attack helicopters, ipadala sa Lanao del Sur, alang sa BARM election.
2: Headlines. Headlines.
3: Top one most wanted person sa Davao del Norte na dakpan sa Samal Island.
2: Headlines. Headlines.
3: Truck nga lulan ang 12 ka mga estudyante og magputudlo na hulog sa pangpang sa Caraga, Davao Oriental.
2: Headlines. Headlines.
3: Wanted sa kasong

0: Supplasi Bisnis Aristado Sojansan.
1: Headlines. Headlines.
0: Pinakaunang evening earthquake Cimex sa Tibok Nasud, gipahigayon sa Davao City.
1: Headlines. Headlines.
0: Batang nawala sa Nueva Vizcaya na palgang patay, iya ang gipatay usab.
2: Extra Balita.

0: balita.
1: Maayang hapon na Luzon, na Visaya, sa Mindanao. Adlaw karon nga Biyernes, Setyembre 11, 2026. O kanian ang detalye sa tong mga balita.
0: Extra balita.
1: Una sa tong mga balita, katropa, slaughterhouse sa Malaybalay gireklamo. Dili mao nga pag-ihaw sa mga hayop hinungdan nga nakaapekto sa negosyo sa mga meat vendor sa syudad. Detalye pinagi ni katropang Davey Niralaw sa XFM Bukidnon.
2: Kuning resulta sa stunning ninyo na daot, gamiton, yapon, mingaw na kayo, pangit na kayo, isa pa may mukalit.
3: Di kasubo sa usa ka meat vendor sa Malaybalay City Public Market ang wala paghatag o aksyon silang dugay na nagiriklamo. May kalabutan sa karne nga dili na nila mabaligya humang gipaihaw sa slaughterhouse ning syudad. Aton sa pagbisita sa XFM Museum sa Merkado Publiko, gipakita sa meat vendor ang ulagway sa mga karne nga naglagom na o dili na mahalin tungod sa discoloration o kadaot. Matod pa, guba ang stun gun sa slaughterhouse maong di kuryente na lang gamit sa pagpatay sa kahayupan. Rason nga napiktuhan ang kalidad sa karne tungod sa diliusap makontrolar ng kakusog sa kuryente.
2: Ang ilahang pag-ihaw sa slaughterhouse, actually, dugay na nila problema. Ilahang stunning gun, ruba na, tapos re-direct na nila. So, kung walay sa tumbulta ang ilang stunning gun, kapong kagyod ang karne sa baboy, muna na siya magdugo-dugo na layan ang sasulod. Lilin na siya maayaw na baligya.
3: Baka nagigigin na, matutpas sila ng reklamo. Panhandpod karon wala pa yung aksyon niya ibuhat sa slaughterhouse. Igo na lamang sa pag-refund ni Nay-Hinay sa nagasto sa mga meat vendors.
2: Actually, di naman ang i-refund sa mo. Pero, diligyod mayo na every now and then, inaana ang kakahisabo.
3: Alang sa meat vendor, dugay na kininkahasol sila panginabuyan, labi na sa taginagmay lang ang pag-ihaw o gidisplay sa merkado. Imbis nga makahali ni Niadlawa, mapornada na tungod sa dili makaon nga kahintang sa karne.
2: Ang muban dili sa merkado, dili na sila ga-reklamo kay tungod sa walay aksyon na kay tabo. E ako, kay isa raman akong baboy na gaihawan, kung dili na ako na-reklamo, lugi na ako. Yeah. Ilang i-improve, usahay, wala may damage. Pero ila lang kaadlaw, pagkahuman, balik ka sa kapoy naman si tawag sa ilaha, magpadala din ma'am, sir, palihog lang, ay panhidiris merkado para mag-ispect sa mong baboy kay nanap yung damage.
3: Ang pagdangup sa maong meat vendor sa XFM, dili matutpapag pagkiulaw, kundi aron matagaan o aksyon ng ilang dugay na nga reklamo. Sa ingon man, ma-improve usab ang ilang serbisyo. Mga katropa, para sa babago-bago nga panahon, kinahanglan protektado yung kaugalingon. Pakusgay mong immune system pag tumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Alang sa nagyos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropan Dave Niralaw, XFM News.
1: Samtang mga katropa, usa ka lalaki ang nireklamo tungod kay matud pa gidakop sa walay igog hinungdan. Samtang Dangkagan Municipal Police Station gihimakak ang maong aligasyon. Detalye ni katropang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon.
4: Hugot nga gihimakak sa Dangkagan Municipal Police Station ang pasangil sa usa ka lalaki nga matud pa gidakop siya sa mga pulis sa walay igong hinungdan. Hisayran nga nidangop ang maong lalaki sa usa ka radio station aron mangayo og tabang nga makakabot og hustisya sa gingong dili makatarungano pagdakop kaniya sa mga pulis. Sa pamahayag ni Police Captain Larry Malhin, VP sa Dangkagan Pinpi, niyatong Miyerkules, September 9, 2026, giklaro nini nga wala gidakop ang maong lalaki o gipapauli ra sa iyang panimalay human kini gireklamo tungod sa pagpanghulga. Base sa opisyal nga report sa kapulisan, nahitabo ang insidente kaniadtong Agosto 10, 2026 sa may alas 11 sa gabi. Nadawat sa Dangkagan PNP ang usa ka tawo gikan kang James Tungad, residente sa Barangkot Dangkagan, kinsa nagpahibalo nga adunay karunahang tawo nga nagsigi og tuyok-tuyok sa iyang panimalay og nanghulga nga iyang sunugon ang balay niini. Hinungdan nga daling nanawag og pulis ang biktima.
5: Pag-abot nila sa area gyud sa balay ni sa tindahan ni James Tungad, naptan pa kanila ang tao nga si Marvin Bayaton. O sa niya ilang interview nga anong nga dito. O ang resulta sa ilang investigasyon nga nasapon kini siya nga naglibot-libot sa kasunsi sa gabi dito sa panimalay ni James Tungad. O iyan pa kini gibantaan si James Tungad nga sunugon niyang balay. Busa mong nakadesisyon siya nga mutawag dayon sa atong kapulisan.
4: Diha, dayon ni respondi sa lugar sila si Police Officer Picuro o Police Officer Sobroso aron susihon ang sitwasyon. Dinhi na naaptan sa mga pulis ang maong lalaki nga giilang si Marvin Bayaton. aton sa dihang giatubang kini sa kapulisan, nagpakita og aroganteng pamatasan si Marvin. Din iya pang gihulga ang mga pulis. Matod niya, magbantay lang ang maong mga opisyal tungod kay gili kini permanente nga gadsuti sa maong lungsod og iyang isumbong sa kapitan. Bisan pa man sa gipakita ang pamatasan sa suspek, giklaro sa dangkagan pinpi nga wala nila kini gidakop o gipapauli lang nila kini sa iyang panimalay.
5: Kung ako lang iklaro no, nga kanang tao nga nag-report nga gidakop siya, wala na siya dakpa o gipapauli ka na siya iyang panimalay human si tabo. Wala dakop.
4: Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang premium D3 Softgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, X-FM News.
1: Mga katropa, 5 kabulan nga hulaw, posibleng masinati sa probinsya sa Bukidnon, kana matod sa PDRRMO. Detalye ni katropang Hanilo Army Sin sa X-FM Bukidnon.
6: Nagpasidaan ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa katawan sa Bukidnon sa posibleng masinati nga 5 kabulang hulaw gikan sa bulan sa Oktubre 2026 hangtod sa Pebrero 2027 tungod sa hulga sa El Nino phenomenon. Sa pinakabagong dry conditions, dry spells and drought outlook sa pag-asa, nalakip ang Bukidnon sa mga probinsya sa Mindanao nga makasinati o grabing kakulang sa ulan. Sumala sa sumbanan sa Weather Bureau, ang kahimtang sa hulaw mahitabo ko ang usa ka lugar makasinati o 5 kasunod-sunod nga bulan nga below normal nga ulan nga naa sa 21% hangtod 60% nga bawas sa normal nga ulan. Tungod ni ini giplastar sa LGU Bukidnon, kauban ang PDRRMO ang Strategic Action Plan para sa nagsingabot ni El Nino phenomenon, pinaagi sa gipatawag nga Response Cluster Emergency Meeting nitong September 8, 2026.
7: Karong adlaw no, atong gipatawag ang atong mga sektoral no sa response clusters bisa atong meeting sa El Nino. Mout ni siya atong baseline nga nganong atong gipatawag ang atong mga response cluster para po mapreparahan nato ang mahitabo or mahitabo nga El Nino nga masinati nato karong October, November and December gani base sa pag-asa kaganina nga ilang gi-report moabot pa kanis until February 2027.
6: Giawhag ni DRRMO 4 Israel Juan Damasco Jr. sa PDRRMO Bukidnon ang katawhan sa probinsya, hilabi na ang mga guma, mga vulnerable sectors nga labing maapektuhan sa hulaw nga maminaw sa advisory gikan sa kasaligang ahensya.
7: Ang ato lang i-advise no nga maminaw kita sa mga advisory especially sa atong opisina sa atong provincial agriculture ug tagsa-tagsa nila ka municipal nga agriculture office. Ug kung unsay atong angay paminawon, kinahanglan aware kita sa mga advisory especially ug kung angayan ba kita magtanom, so the right agency nga mag-inform sa inyo no.
6: Mga katropa, ning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon. Batok sa mga sakit, tumar og Sunthon Vitamin C nga puno sa antioxidant properties ug mapalig-on sa immune system. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Mga katropa, pump boy sa usa ka gasoline station dito sa Liloy, Zamboanga del Norte, giulo pag pusil, patay.
0: Extra balita.
1: Kabsan sa kinabuhi ang usa ka pump boy human gidulit o giulo pag pusil sa riding in tandem. Sumala sa report, nahitabo ang insidente pasado alas 12:40 sa Udto nito si Tiembre Jess 2026 sa barangay San Miguel, Liloy, Zamboanga del Norte. Base sa CCTV footage, pulos na naka-face mask ang mga suspek o human nakapatubil uban ang paghatag o bayad. Walay langay nga giposil sa gunman ang nitalikod nga biktima dayon sibat sakay sa motor. Padayon pa ang gilusad nga investigasyon sa mga otoridad kalabot sa panghitabo.
0: Extra balita.
1: Samtang mga katropa, attack helicopters ipadala dito sa Lanao del Sur alang si pahigay nga pinakaunang barn parliamentary election.
0: Extra balita.
1: Magpadala ang Armed Forces of the Philippines o mga attack helicopters sa mga lugar sa barn. Din ipahigayon ang pinakaunang parliamentary elections. Karong umabot ka Setyembre 14 sa datos nga nakalap, ipadala sa EFP ang T-129B attack helicopters sa Abra Tanks Atmos 155mm Self-Propelled Artillery Systems o Black Hawk Combat Utility Helicopters dito sa Lanao del Sur. Ang naisgutang mga assets mo suporta sa mga battalions nga una nang gipadala sa lugar alang sa maong eleksyon. Magpadala pa usab og dugang puwersa sa tropa sa kasundaluhan aron mabantayan ang seguridad sa palibot ug mapatuman ang eleksyon nga hapsay ug walay kagubot. Matod sa AFP, ang pagdeploy sa mga tropa usa ka lakang aron makapugong ug makahatag og proteksyon nga gitumong sa pagpugong sa kapintasan ug pagpanghadlok sa bisan unsang grupo nga nagplano nga mogubot sa Bangsamoro parliamentary elections.
0: Extra balita.
1: Samtang mga katropa, top 1 most wanted person sa Davao del Norte, dakpan dito sa Samal Island. Ang detalye, pinagi ni katropa ng Bong Umaki Algabre sa XFM Davao Region.
8: Nadakpan sa hinuyosang operasyon sa kapulisan ang ilang top 1 most wanted person sa provincial level sa Davao del Norte atol sa pagpatuman sa warrant of arrest natong September 9, 2026 sa Barangay Turil, Babak District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Ang pagdakop gipangunahan sa tracker team o intelligence personnel sa Island Garden City of Samal Police Station ubos pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Jerry Abrujina, Chief of Police, kauban ang personnel sa Provincial Intelligence and Detection Management Unit o Provincial Intelligence Unit sa Davao del Norte Police Provincial Office. Ang nadakpan, nagatubang sa kaso nga murder ubos sa Article 248 sa Revised Penal Code. Ang warrant of arrest gipagawa sa Regional Trial Court Branch 4 sa Panabo City, Davao del Norte niatong Mayo 28, 2026 ug walay gikarekomenda nga piyansa alang unta sa temporaryong kagabasan. Human sa pagdakop, gipahibalo ang suspect sa hinungdan sa ihang pagkadakop ug sa ihang katungod ubos sa Miranda Doctrine gamit ang pinulungan nga iyang masabtan. Sa pagkakaron, ang dinakpan anaas kustudiya sa Island Garden City of Samal Police Station alang sa temporaryong pagdetinar. Katropa, siguruhan nga basko kanunay imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Nikusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, ako si Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: Samtang mga katropa, truck nga adunay kargang 12 ka mga estudyante og mga magtutudlo nahagbog dito sa Pangpang sa Caraga, Davao Oriental.
0: Extra balita.
1: Luwas o gagawas na sa Kakuyaw ang 12 ka mga pasahero nga naglakip sa siyam ka mga estudyante, duha ka mga magtutudlo ug usa ka ginikanan. Human nahulog sa Pangpang ang ilang isakyan nga Bongo truck sa Parok Molave, Barangay Santiago, Caraga, Davao Oriental. Matod pa sa report sa kapulisan, ang insidente nahitabo niadtong Setyembre 9, 2026, pasado alas 11 sa buntag. Ang mga biktima, mga delegado gikan sa Barangay Maputi, San Isidro, nga panulong-on sa lungsod sa Baganga aron mosalmot sa Division Schools Press Conference kon DSPC. Pag-abot sa nasangpit nga lugar, kalit matud pa nga nawad-an og preno ang bongo. Tungod niini, nawad-an og kontrol ang driver, hinungdan nga nahulog ang sakyanan sa Pangpang. Nasayran nga ang maong sakyanan nagipanag-iya ni Noli Huato na Piñaranda, kinsa usa ka ginikanan sa usa ka mga estudyante. Daling gidala ang mga biktima ngadto sa Caraga Health Center. Swerte nga minor injuries lang ang naangkon sa mga estudyante og magtutudlo.
0: Extra balita.
1: Sa pagapadayon na sa itong extra balita, katropa suspect sa Quezon acts of lasciviousness na siko. Ang detalye pinag ni katropa nga Cherish Lighid sa SFM Jensen.
9: Gidakop sa mga otoridad ang usa karang 5 city level wanted person sa syudad tungod sa kasong acts of lasciviousness ato sa operasyon alang sa pagserbisyo sa warrant sa Purok at Charon, Upper Santan, Barangay Labangal, General Santos City ni ato nakalabayang alas 8:50 sa gabi. Ang suspect nga nailhan nga si alias Insan, 48 anyos, gidakop sa hiniusang pwersa sa Police Station 8 sa General Santos City Police Office, GSCPO City Intelligence Unit, General Santos City Intelligence and Tactical Team o Regional Intelligence Unit 12. Gihimong pagdakop subay sa warrant nga giisyo isyu sa Regional Trial Court tungod sa paglapas sa Article 336 sa Revised Penal Code nga may kalabutan sa Section 5 sa Republic Act Number 7610. Ang girekomenda nga piyansa gitakda sa 180,000 pesos. Gidayeg ni Police Regional Office 12 Director Police Brigadier General Alan D. Manibog ang mga unit nga nagpahigayon sa operasyon tungod sa malampusong pagdako. Pahayag ni Manibog nga walay lugar aron makalikay sa Tulubagon ug gipasiugda nga padayon nga gupdon sa kapulisan ang mga individual nga nagatubang ug mga kaso aron masiguro nga manubag sila sa korte. Mga katropa, mahiligon ba ka sa kape apan dili gusto mahimong asidik? Mag Santon Plus Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead, XFM News.
1: Katropa, pinakaunang evening earthquake summits gipahigayon sa Davao City. Ang detalye ni katropang Marvin Ibano.
10: Ipahigayon sa Davao City kagabi ang earthquake simulation exercises kon CIMEX nga makonsiderang labing unang CIMEX sa tibuok nasod nga gihimo panahon sa kagabion. Sumala ni Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Alfredo Baloran, gikinahanglan ang pagpahigayon ini sanglit daghan sa mga insidente sa kalamidad mahitabo takna sa gabi.
11: This is the first time, no? This is the pilot first all over the country na Davao City ang nauna nga we have to do it sa gabi. Kay usually no tanan halos na mga kalamidad is almost no mahitabo magyud during night time kadlawon, so diya na to matest kung how we are going to respond an incident, because sama sa mga exercises, if we are going to have an exercises is we should have to practice the very worst scenario.
10: Gipahigayon ang CIMEX sa mga pilot area sa syudad sama sa palibot sa San Pedro Hospital, San Pedro College o Gaisano Mall kun G Mall bahada. Kini nga aktibidad ubos sa koordinasyon sa Office of the Civil Defense 11, sinalmutan sa nagkadaiyang response og safety cluster sa Davao City. Dugang butyag ni Baloran nga tumong sa maong aktibidad aron masukod ang kahanas sa mga responders ug masuta kung unsay mga angay nga adjustments alang sa mas epektibo ug paspas nga pagresponde ilabi na batok sa dili matagna nga kalamidad sama sa linog.
11: I'd like to inform everyone na ang pinakalisod yun ma ano nato nga i-confront isa kining earthquake, no? Kay dili man nato ni siya ma-predict kung karos amo abot. So that's why na we are very proactive in conducting the simulation exercises and mga trainings to instill the procedures kung sa'y dapat himuon before, during, and after.
10: Ang maong kalihukan, kabahin sa third quarter national simultaneous earthquake drill din ang Davao City, mao'y gipili, ingon nga regional pilot area. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Mga katropa, batang nawala dito sa Nueva Vizcaya na palgang patay. Samtang ian, gipatay usab.
0: Extra balita.
1: Nadakpa na ang suspect nga giilang si alias Jazz, usa ka construction worker, human sa halos usa ka semana nga pagtago-tago sa Barangay Bunfal West, Bayongbong, Nueva Vizcaya. Giakusahan siya sa pagpatay sa 29 anyos nga iyaan nga nailang si alias Christy o sa 11 anyos niining pag-umangkon nga nailang si J.R. Paskin. Matod sa report sa Bayumbong Municipal Police Station, ang mga biktima unang na-report nga nawala nito Agosto 27, 2026, human nilikaw ang iyaan uban ang iyang pag-umangkon. Unang napalgan ang nadugtang lawa sa iyaan sa Useca Purok 2 sa Barangay La Torre South, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Samtang ang 11 anyos nga bata nagpabiling missing sa pipila ka mga adlaw. Apan napalgan ra usab nga wala na'y kinabuhi niya itong Miyerkules, Setyembre 9. Nasayran nga giadtuan sa iyaan ang suspect sa iyang balay aron baligyaan og mga gamit sa wala pa nahitabo ang krimen.
0: Extra balita.
1: Katropa, mao kadto ang mga balitang atong nakalap sulod sa 24 oras. Gikan sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon. Ako si katropang Marie Cudino, o kini ang Extra Balita.
0: Extra Balita.
12: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
0: Extra Balita. Extra Balita.

0: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ang mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin, at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas palatag. Premium D3 Soft Gel.
1: Excellent.
0: XFM time, it's 5 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: XFM.
2: Good morning, Pader.
3: Oy, mayong buntag, Archie.
2: Nanglaba ka?
3: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
2: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
3: Oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabahan.
2: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajud mga sinina o. Halos pang babae. Dawat na ka. Og labada. Padre.
4: Exciting.
1: XFM.
5: Zaton Plus Gold User. Itong paminawan.
6: Ako kay kong pasalamat sa Santong Plus Gold Bank. Tumanggod, sir. Hindi itong akong binulan niya. Dugo. Bugo na ko. Nabalata ko. Sir, kay batin. Mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko. Sa Santong Plus Gold. Sa akong pangsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakik na ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kini na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutong na hindi sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangutanan na abas sa uban na kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawan.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Taga Bukidnon, sa kamikali ko. Okay na rin kung nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintin. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo na katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Kadaadlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika. Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Ken Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
17: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na maligting og sumakina? Bagko manungtan ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso na ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo ng baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko kibutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, diligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Standard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong makonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o duhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Oy par! Pakuratera mo rin mong kapital niya nga! Karon mo daga na pod, sukan kaniadto, sayang saat. Hoy, wagoy na to man.

0: jumpa. Exciting.
1: Ora,
2: Kapitan.
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay.
2: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban.
2: Wala na, nangabayot na. Exciting.
3: Last gold user. Atong paminawon.

0: Kalau nggak apa, bahannya bisa kembali. Aku doang di jenak pandawal, Santon Plus Gold, Yusuf, Tatak-tak, Nalau-Balau, gitu.
1: Santon Plus Gold, Tatak Yes to Health. Santon Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Margar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Jeremy Mendoza, 28 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong reklamo sa masa. Kahalap, panan-aong pagpabili nga mamas ko, bumalinaw ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon, mas mapanatag, mas sing-aw ang ako panan-aong sa tadaan.
1: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Pag inaw mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
8: Turbo?
7: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos, andis ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
1: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Bar, pagkuratira mo lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag sop-sop og chupon.
14: Exciting!
15: XFM.
16: The best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.
17: We should get jerseys.

pinagi sa iyang anak nga nagpakatawa magala, nagkinabuhi nga matarong ug namatay dito sa cross, kita nakabaton ni anak nga maong gasa mga higala igugsoon. So ang iyang perfect righteousness o ang iyang kamatayon dito sa cross, mo kini ang nagahatag ka na to o kaluwasan. So, mao ka na ang buot sa Diyos nga masabtan sa tanan. O kita mga kagalaan, mga kagisunan, no? Kadaghanan, nakasabot ni ini. O buot sa Diyos nga atong kinabuhian. Now, sa Episodos versikulo 8, dunay gihisgutan din ha mga igala. No? Apan sa dili pa migala, atong tagaag pagtagad kining gisgutan sa usa sa mga bersikulo nga naghatag kanato og kining dugang pagpasabot kabahin migala sa pagkaluwas. Okay, now. Roma 5 bersikulo 1. Nagingon. Busa sanglit gipakatarong man kita or gipakamatarong man kita pinaagi sa pagtuo, kita may pakigdait sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. So, ang gasa mga higala nga gitanyag sa Dios nga kaluwasan. Kini mabatunan sa tao pinaagi sa pagtuo. No? So, buot pasabot, doon na diya kini kondisyon. Doon na requirements kini. Gasa siya, libre, no? Matod pa free gift, nagisgutan din ha. Pero, doon na siya requirements. Ngano man, kinahanglan man kang mutuo. Ngano man, mabatunan man siya, pinaagi sa pagtuo. So, which means, madawat na ang gasa sa Dios pinaagi sa pagtuo. So ang requirements na ini, ang kondisyon na ini, magala, kinahanglan imong tuuhan. No? Balik ko na to, Roma 5, versikulo 1, busa sanglit, gipakatarong man kita, pinaagi sa pagtuo. So nahimo tang matarong atubangan sa Dios, gigasahan ka niya ng pagkamatarong o kini atong mabatunan, madawat, pinaagi sa pagtuo. Sa 2, versikulo 8, episode nag-ingon. For by grace, ye are saved through faith. Tungod sa grasya, kamo nang aluwas, pinaagi sa pagtuo. So balikon ko, gasa tuod siya, pero doon na siya'y kondisyon. Ang kondisyon niya magala, mao nga atong tuuhan. Tuuhan na to, nga ang kamatayon, o ang pagkamatarong sa atong Ginoong Jesucristo, maoy naghatag ka na to o kapasayloan sa itong mga sala o kinabuhing dayon. No, di ba? Ang requirement sa pagkamatarong, gihimo sa itong Ginoong Jesucristo. O ang requirement sa kinabuhing dayon, mao ang pagkamatarong, mao na ang na-accomplish sa kinabuhi sa itong Ginoong Jesus. No? Hingpit nga pagkamatarong. And then, ang

I'm gonna make you feel real good.